0: pag kagtoy abogado dito. Naman na nitambong man ang vice president dito. Pinagis kin siya. Council. No? Iyang kut iyang mga abogado. Isa ra gyud mo no. Mabantayan mo ba? In unison gyud na ilang mga igalang paningkamot. Si Abante ba dongog nimo mo ingod gyud nga mutambong ang vice president mo nan. Mo that's the biggest catch of the day may ira ko mahitabo na nga si VP Sara mutambong dito nila. No? That's the biggest catch of the day mga kaigsoonan kung sila na mismo makatubang sa vice presidente may galang ilang may galang masalang o ilang mapangutana mga kaigsoonan dako na nga ako nila nga naman diya sila mubanat muna ay ginatawag na ito may galang kung sa literature pa mga kaigsoonan mauna siya ay kanang sa kay tawag anang kuan limot naman kuan yun kanang pinakakulba hinam na nga parte mga higala sa salida. Ano, mo na lang siya bisaya na ako numnuman. O nang ilang yung pugon pugson may gala nga dapat mo gawas yung kaarin yung ka. Naman. O sa may pulos na mga abogado di pretend daghana may gala, no? O sa may pulos na yung mga abogado nga mo naman na nagdepensa niya, nagrepresent niya may gala. And at the onset may gala sa sugod pa lang sa impeachment, no? Gi klaro naman na nga naa ang vice presidente through her council, no, represented by Julie, represented by the council. Supak ba na dili man asela gusto siyay mo anhe dere kay mangutan nami. Oh. Sikat ka boy
1: hawa ayaw.
0: Oh, good morning, Sir Arnel. Greet na ko si Richel Introso Naminaw, si Antilode sa iyang bana Naminaw. Sa imong programa karon diri sa Bisayan Village, ang buntag no.
1: Hawa.
0: Oy. Sorry. Ilang. Ang buntag po nila diha ilang mano, no, diha sa Frida Store diri sa Shrine Hills mga igalad at basbasit bulan kay dugay na nako ning amigo ni sa Picas pa ko. Mga katropa nagsige na lang kog sa kakanaog na lang ko aning shrine.
1: Pinawa.
0: Alas 8:02 na maigala natin mga commercial magud kinahanglan to ipalusot mga katropa para dito makabayad. Wala ba tayo kuanin tao na wala tayo binsido o niya. Mayroon pa tayo. Kailan mo binsido? Kailan ka binsido, Gab? Ha? Wala ka. Hindi ka. Uwe ka kaman. Sina, binsido? Binsido ba? Kanang bilin sa imong sweldo?
1: Hawa! Ayaw!
0: Kanang, ang binsido kanang nag-CE ka. O niya, nag-CE ka o tres mil. O niya, ang imong sweldo is naara sa 4 mil.
1: Hawa! Ayaw!
0: Ang imong sweldo, giminusan o 3 mil nga CE, ang imong binsido, 1,000 na lang. Bonus, ya? So, less everything, no? 1,000 na lang, o bilay-bilin, mo na i-binsido. Sag-unsa naman lang ito, madumduman na niya. Ay, alas 8:03 na mga katropa, mga Dabawenyos, Tagumenyos. Oras ba, ha? Katod ganin nyo sa Santon plus Herbal Oil, no? Santon Herbal Oil, may gala, maayugin na kayo sa atong panlawas, no? Labi na sa mga panakit, may gala sa akong prosin shoulder, nako, prosin shoulder, no? Ay, sus, maurag ito yung nakauli. Kaya nabang si Katog, anong pulding bed, mabikil din itong, kuan? Kini itong, kining abaga, mga katropa. Pero gibirahan na kong Santon Herbal Oil, wag tangbay, inhawag yun, no? Alas 8:04.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Love is in the air. Music everywhere.
4: Feel it. Sing it. Make it yours.
3: XFM.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga bukol.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibumna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito.
3: Oras by alas 8:09 na. Gumanuban, o kining oras ato, ganin yung mga higala sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang atong ka-partner, matag morning, matod pa ni Super Mario diri sa YouTube, yung siya nga Santon Usata para relax sa paminaw. Kanag yun, mga katropa. Kanag yun, para mo relax ang atong paminaw. Kanya, katong mga dili makatunong gani o kapsul, muinom o kapsul. Ariyan ako, may galaw sahay malimot. No? Pero di yun kalimot o kape, amot nga na. Nahimo na may gusto siyang kabahin sa atong kuan ba routine ba sa atong inadlaw-adlaw mga kaigsunan, no? So magkape ta yadi ang atong kape, katong kape mga higala nga kung unsa tong beneficious capsule, no, nga atong makuha sa natos kape sa ato ta mga higala sa Santon Gold Herbal Coffee mga kaigsunan, no? Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Alas 8 Jess na, welcome akong ako saning i-introduce mga katropa ang akong partner, no, si katropa nga Bricks Flores sa Bullseye. Good morning, katropang Bricks.
4: Good morning, boys and girls.
5: Good morning, boys and girls. Good morning, mga katropa. Good morning, katropang Arnel. Mm. O sa to mga tigpaminaw, diri karon sa Dakbayan sa Davao. Of course, gikan sa tulo ka madistrito nga galangkob nining dako kay nga syudad ang Davao City. O may ganun sa mga to mga katropa nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mo ha? Mga igsoon na to karoon napita sa may Davao del Norte, diri sa may Davao de Oro, although bisanog na minsyo na mo kaganina ni katropang Arnel, inyong pari sa kahanginan, ako ba mong iminsyo ng utro?
3: Obispo ba ka?
5: Obispo. Lord, Lord, Lord.
3: Alam mo na, seniority mo na.
5: Oh, day ko, am, oh.
3: Ano man na?
5: Dinapita sa ito mga kaigsunan sa Davao del Sur o ang Davao Occidental. Maing buntag ka ninyong tanan mga kaigsunan. Uy, si tinood ba ni mga katrupa? Katrupang Arnel, kini nga balita nga si Claudio Bautista daw ang representante na ito na napita sa may Davao Occidental.
3: Occidental, oh.
5: Nilukso!
3: Uy, ama nilukso!
5: Dito gini ni patong sa ulo sa kuto.
3: Dire.
6: I talk to my
3: diha.
5: Nilukso ko, no?
3: Uy, unsa bagod ang istoryahan, na?
5: Naikikadlukan dagway.
3: Basig
5: pero istorya pa lang ni, ha? Istorya pa lang ni?
3: Istorya pa lang. Wapay resibo. Basig ihadluk o kaso?
5: Mao gina sa garan nga mahitabo katropang Arnel, unsa man di ay ang nahitabo sa uban di ay nganong nang hardlock in town ning uban, di ba?
3: Yung bahag ang ikog sa uban.
5: Igakos ang ikog dito sa ilahang sa
3: kutipot.
5: Gitabon sa itlog nila. Di ba? Una naman ang kasagaran nahitabo karon.
3: Oh yes. Mm,
5: ginahuraw, oh. Gina-intimidate.
3: Super na mamalandungon ba kay ginagamit ang balaod katropang Bricks.
5: Oh,
3: no, ginagamit ang balaod.
5: Ginatawag nila bang the reign of terrorists?
3: The reign of terror, no?
5: The reign of terror.
3: Mm. Ang isa na
5: terroristic act na ni ilang ginahimo batok ngadto sa matag individual.
3: Mm.
5: Nga kung ugaling mo go against or mo oppose sa ilahang nga mga plano, hulgaon o mga kaso bisan unsa na lang ang mga hulga nga ipadungog, ipabati alang ato
3: kanila. Na mensahe dire akong partner sa programa kani adto akong higala katropang Briggs, si Attorney Emmanuel Mahipos, yung siya nga, good morning, Pads. Ang pangutan na mapugos ba ang BP sa prosecution nga mo-appear as witness na manggoy provisions Bill of Rights nga nagdili pagpugos sa usag tawo to testify against herself or himself, maybe the prosecution should rely on the strength of their own evidence to prove the guilt of the accused. Compelling the respondent cause to testify is not in conformity of the rights to be or to be presumed innocent, mga katropa. Salamat kayo ni Muniana partner, Attorney Emmanuel Mahipos. Good morning ni Muniana partner. Ako lang ipahibalong, anak ko diri sa Davao.
4: Good morning, boys and girls.
3: 15 na daw sila. Kinana, si Lorin po daw, katropang Briggs. Mulukso man po daw. Lorin Ligarda.
5: Manay ginapahibalong ni Kwan Karo, ni Senator Lacson. No, nga, pagbalik ko no ni Senator Lorin Ligarda, gina-welcome nila ang pagbalik ni nga to sa membership na sa majority.
3: Iyay, no, kuyo.
5: Doon naging sila yung mga plano.
3: Daotang plano.
5: Kaya, ugdili ka mo sulod, dutang yung todo ang kaso sa solar. Oh, sayang
3: anak, no? Mugan problema, no?
5: Kaya doon na yung mga bad negotiations ko, no? O bad contracts. Ang solar project sayang anak ug apil na usab diha karon si Senator Lorin Ligarda.
3: Duha sila gibirahan gyud.
5: So luto gi sila. Pareha gi sila sa mahitabo ni Senator Villanueva.
3: Senator Villanueva kay luto naman to, nahilaw magbalik.
5: Senator Cesar Escudero, ana man siya. Pero depende ra kun sa ilagot kay panahon bitaw na sa duna bitaw pagbuto ana katubangan nila. Sige, pa miyembro kada sa majority. Kamo tanan hala pa miyembro mo tanan. Pero magdepende diri karon ang tao na po ang mo decision sa inyo unsay dapat nilang himuon panahon sa decision. Dili ba sila mo pabor karon sa kinibang conviction batok kadto sa vice presidente despite of kinibang weak presentation of evidence, so on and so forth. Or dire karon sila sa
3: tingala ko nila
5: suelto.
3: Tingala ko nila presidente. Ba nga sige sila ingon nga ligon dagtapon og overwhelming mo nila mga term, no? Ang ilang ebidensya, pero nganong gipamugos gyud nila nga
5: ano ginaingon lagi katrobang Arnel ba nga sayon ra kayo pagpasangil pero lisod ang pagpruyba
3: pagpamatuod.
5: Pagpamatuod. No? Pruyba hey, wa gani nila mapresentang sakto mga ebidensya.
3: Pamatuod eh.
5: Ang sa tinuod lang diri na ko nakita katrobang Arnel, murag natawahan ko ba nga uy, fishing expedition pala ang ginawa ngayon ng prosecution, no? Gigamit karon ang platform sa Senado pinagi sa impeachment case nga ilang gi-file batok ngadto sa usa ka impeachable official para nga mahibal-an nila ang mga ebidensya kunuhay. Kay pwede man nilang ipatawag katong mga tao nga dunay gihawiran nga mga records.
3: Oh.
5: O sama na lamang sa AMLAC.
3: Oh, oh.
5: Sama na lamang sa mabangko nga pwede man nila nga i-erase ang kinibang rights or katungod sa usa ka individual nga protektado sa balaod sa kinibang pinaagi sa kining ginatawag nga bank secrecy law.
3: Oh.
5: Oh. Di ba nawala karon, murag wala na nang respeto na karon.
3: Wala na
5: kay tinay impeachment
3: na may impeachment. Oh.
5: Oh.
3: Kuha na to na masabda na to na katropang Briggs, pero naadyo kanang nipis nga linya or thin line between fishing expedition lagi kay gahapon. No, bisag si Senate Presiding Officer Cesar Escudero nangutana nga to kang sa taga-AMLAC, no? Nga yun sa ninyo ni pagtutal nganong mas dako ng inyong kining pasa ilang kuandres pasangil sa saliin ba ni abot mo kuning 400 ngayon si Kuan Escudero nga gitutal na ko tanan pati asset nga dili gani dapat i-appeal. Dili man kaabot sa total, asa man nangita ang kuada na? I-explain ko no. Kalot gud sa ulo katrobang Briggs ang katong tagamla. Kalot. Abo kadto to.
5: Wa sa kay balo. Dili mahibal-an kung giunsa niya pagtutal o gawa ka masayod, wa kuno siya masayod. Yaktis ra pun pero kinsa ba inyong ilaron in town? My goodness.
3: Pastila no.
5: Ila mo na ang nagunit sa records sa di pa gid ninyo mahibal-an og giunsa niyo ni pagtutal? Giunsa niyo ni pag-arrive? Kano? Ay, Ginoo, kunahin mo na lang ang mga abogado ni mga litsing, mga tao niya, tapos di pa ka, di ka hatog, kahatag sa tawag, eksakto nga explanation.
3: Unahan ko na mag-isog na.
5: No. Hey, ano ni Katropang Arnel?
3: Yeah. Sige.
5: Well, Diri ta karon sa mga iskutanan niya ko ano.
3: Ingon si Kwan diri ba, katrobang Richie Mias ko sa wakas. Makita na yung ka-Sir Briggs everyday. Kamu si Sir Alan sa una manggod sa live. Ra ka makita kung wala di katanaw karon na ana mo sa radyo. Kumbaga, ang imong follower, o akong mga follower, nag-iusa na ron, magtukod na yung tag-agwanta, agwantista, aning sikta.
5: Balay na to, balay na to. Susunod tuwig, doon na natin party list.
3: Agwanta party list.
5: Agwanta party list.
3: Agwanta party list.
5: Oh. Ito ba yung amigo ba yan? Amigo ba yan? Nahimo ng kongresista ka ron, no?
3: Actually, kamalo ka, Katrobang Presyo, ang Agwanta Party List. Existing na ni. Naanay yung daghang membro ni. Na sa Australia. Naanay yung daghang chapter ni, Katrobang Presyo. Naanay mga presidente.
5: Doon na ni mga chapter president.
3: Naanay, kung gusto ka, padayon na mo ni. Ikay isikan nun ni. No ay problema.
5: Ikaw na lingkod sa lingkuran na dito sa House of the Representatives.
3: Ato ba paninguhaon nga? Duhatang mudaog. Kaya 20%
5: naman na sa... Mag-tandem na punta dito.
3: Mag-tandem na punta dito. Murag na... Diyan na ginagukda na si Tiriri dun. Now, alas 8:19 na mga katropang dagnas bunta. Gining oras ato. Ganin yung magaigala sa Santon Plus Herbal Capsule. Dalita magaigsoon sa... Iskutan na ito katropang presguwikan kay kagahapon. Doon ay press conference kay kipahigayon. No, gipangutan na si BP Saram. Ma'am, stand on ni mo. Kisa ba yung nagpaluyo aning tananing kay gawas sa impeachment? No, nanay kasong kriminal. No, katong sa matod ba na threat, no? No, di man to high crimes pero gi-appeal man yung impeachment niya. Gilahi sa song kuan. Nga di asad karoy pamasangil ni Gracioso. No, nay pamasangil ni Gracioso karon nga kapalpak-palpak gihapon. Di tingog si Bibisara ni ano gipangutana siya kinsa kay nagpaluyo ni ini. Dunay iyang tubag mga katropa. Sige na, palyo ko gab.
6: XFM Katropa.
3: Ikaw pa gab.
7: Sino ang nasa likod ng paninilang sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the Presidente. Diba? Andyan pa yung impeachment nila. Andyan pa yung akusasyon na merong palitan ng pera sa pagpirma ng mga congressman sa House of Representatives para sa impeachment complaint. Yung unang impeachment complaint, nandiyan pa yung akusasyon sa for later release ng mga project. Hanggang ngayon, hindi pa nasasagot. Kung makikita niyo, ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat ng bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi kung tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaylee ko, hanggang ngayon hindi pa sinasagot. So, ginawa nila, para ano, sabihin, siya din, buwan tayo ng... Ang hindi nila alam, nagsisinungaling si Gracioso. Kaya, nakikita yung mga kasinungalingan doon sa archives. Kompleto kami ng archives. Schedule, larawan, diary, videos. Ganyan kapulido magtrabaho ang mga Tiga City Mayor's Office noon at the Office of the Vice President.
8: Next question lang, Sir Mon or Sir Mon?
9: Ang sabihin ko, ang kumapitsyo.
3: Okay, moto ka doon Briggs. Una, kasi nagpaluyo. Si BBM.
5: BBM.
3: Ikaduha, mato ba ni BB Sara? Style nila, liwa kakabantay. Nga mga unang pasangil ni BBM, gipang pahid sa dito ka Sara. Di ba na ipamasangil nga, gihatdan o malita si BBM, wapay mo angkon diha. Kisa may namasangil na, si Saldico. Karon, gibaliktad. Si BB Sara na po'y gihatdan ko ng malita ni Gracioso nga murag galipat bahay may igsoon. Patakarabog pa munit o picture ning Kurimaw. Tabang lang, may ginipinsan pag yun ni Father Plabi. Yung matod pa ni Father Plabi, mga katropa, di kuno mamakak si Gracioso kay laking kumbento. Mamakak pag yun ang pari, kanapang convent boy. Hawa!
10: Ay,
5: mamakak pag yun ang pari, kanapang altar boy.
3: Mamakak pag yun ang obispo. Hawa!
5: Ay, na doon ka mga claims diri karon nga ato ang lagtao, no?
3: Oo.
5: Kinisa, base sa statement magod ni Vice President Sara Duterte katropang Arnel o mga kaigsunan, kinsa nagapang daot sa iya?
3: Oo.
5: Una, kung ano may numduman, doon na yung mga projections. Gipagula na nga statement sa igsoon mismo ha sa presidente.
3: Uh-huh.
5: Senator Aimee Marcos nga. Ang himoon sa administrasyon nga kini, sa iyang igsoon ha, nga administrasyon, ni Presidenta Bongbong Marcos. Mm. Una, pasakaan og mga kasong impeachment si Sara, mm, ang Vice President. Ikaduha, kung di ba dutlan, dunay mga kaso nga ipasaka batok ngadto kaniya dito sa Sandigan Bayan.
3: Mm-hmm.
5: Ikatulo, assassination ko no.
3: Mm.
5: O, di ba?
3: Wala pinaka last resort. Oh. Mga katrabang bricks.
5: Kini dunay mga kwan, dunay mga projections nga gilantaw og base kana sa mga iwan informations nga nakuha sa igsoon sa presidente Aimee Marcos. I don't know kung ngano nga ingon ato ang iyang statement nga inay nga mapabor sa iyang igsoon, dire man nanon sa mi pabor sa iyang higala nga vice presidente.
3: Mm.
5: Oh. So away ni sa politika.
3: Mm.
5: Now, dunay ginatawag na political persecution theory din hi karon.
3: Mm-hmm.
5: Sa posisyon ni Vice President Sara Duterte, iyang supporters o sa iya mga supporters nga gigamit ang gahom karong panahon na batok sa iyang political camp.
3: Mm-hmm.
5: Di ba? Now, despite of issues against the president before, Katrobang Arnel, there are numbers of malitas nga gi-deliver dito sa Palacio sa Malacañang, including dito sa iyang Pinoyanan, dito sa may Ilocos, pero nagpakabuta-bungol ang mga representante sa House of the Representative.
3: Hey!
5: Nagpakabuta-bungol ang ombudsman o ang Sandigan Bayan.
3: Mm. Sa ombudsman, si Buing Remulla?
5: Si
3: Buing Remulla.
5: Buing Remulla.
3: Buing, di Buing.
5: Buing Remulla. Excuse me, Buing.
3: Buing, sorry.
5: Ikanoha, doon ay kineng ginatawag na accountability theory nga ato ang ginalantaw din hikaroon. Ang posisyon sa administrasyon nga ang impeachment o bang kaso kinahanglan nga tubagon base kuno sa ebidensya o dismiss isi political persecution.
3: Mm.
5: So, ilaha ka nun nga katarungan kuno. Batok nga to sa vice presidente para nga matabuntabunan kuno hay ang ilahang sistema nga paggukod, pag-persecute, batok nga to sa kampo ni Vice President Sara Duterte.
3: Mm.
5: But, ang reality is, di gukod yun nila.
3: Oh, pero ang akong masultian nila, sa pagsugod pala, pag-guwa aning, pag-patimaw aning kinsaning tabaghak na grasyoso nga lima ka dismissal ang nadawat sa pulis. Ningon nagyukudaan o kinsa may direktor aning mga galang salidaha. Kung gagawa kayo ng kwento, ganda-gandahan nyo naman yung malapit sa totoo. Ha? Ngayon o, pananglitan ka ron. Ngayon, mga igala nga, nag-deliver. Nga kay Ingus B. Pizarra nga, naman kong abroad na nga time. Naman ko'y pamatuo din ako, screenshot na ako, selfie din. Hawa!
5: Ayaw!
3: Lobby, gibaboy ko ninyo pag-ayo ang politika o ang record. Gadaot na ganitaan yung record politika sa Pilipinas. Gigisamutan pa yun ka ron, mga igala. Grabe ko'y mga tawhanan.
5: Pagpuriya ka ba? Ang ato, amigo, katrobang Arnel nga si Jeff Topaz.
3: No.
5: Ang kaning CIO sa City Hall nga gingnan nga natong nga bulan 2019 September 21 of 2019 19 to 22 no gihatdan siya og malita aning grasyoso kuno duha kuno ka mga malitas
3: duha ka buok
5: unya dunay of course kantidad dito nga nasa sulod 50 milyones og unsa pa no. Karon kay gi-refute man ni Kuan. Gi-refute gi-deny man ni Jeff Topaz.
3: Mm. Tuwa man sa Korea ana mga panahon na mura.
5: Korea kuno og Japan.
3: Oh na. Hawa.
5: Ni base man dito na Kuan no na kulgot kining si Gracioso sa diha nga gi-interview ni siya no kay live to siya nga Kuan no.
3: So daghan silang bakakon diri dapita. Kay moingon man po si Batibag nga ang lie detector. Kisa ba kayo na makak ang lie detector o ang nagpa-lie detector o ang tag-iya sa lie detector
5: hawa
3: ang machine. Kisa ba kayo na makak nila no? Kay pa-kwan man daw nindot man na kayo itong sito'y tawag nila ng kwan sa lie detector kasi kwan magunok kayo ng matinud-anon kuno sa pagtubag ni si kwan so kisi na makak ron hawa
5: 99.9%
3: ha? Murag frequency sa FM. Oy, kadyot lang katrabang blessing si Charito Rojas diri ba na ami nagtanaw sa YouTube sa imo diri sa Davao City. Pero naminaw sad mi sa radyo among gisulayan og abli na agyo di ay ang inyong istasyon 89.1. Naa, oy, naunsa man pud intawon mo na dia. No? Tapos kina inyo mga radyo ipa kung pwede ipatrumpa na diha.
5: Butangig trumpa.
3: Butangig trumpa 89.1 kay para maglanog-lanog ta. Mga kaigsuunan. So
5: si Kuan Fernando in si Inihada Kibuen. Dol Bulaga gihapon ang prosecutor.
3: Nabulaga, kumbaga.
5: Nabulaga. Nabulaga. si Ma'am Ilin na itrasalam tiyo, may buntag di mo ma'am, no? Si Bro Milan Ulog, may buntag si Joy Ala Adlawon Batinggal. Good morning, Idol Arnel.
3: Buntag sa dia.
5: Si Eugene Uyangguring. Katrupa namin diri hadi mi idol ha. Si Eugene Uyangguring.
3: Tama.
5: Hey! Boss mga busing. Katrupa ta diri. Nindot mga bag-o nga fire truck karon. Bay bao na og patrol sa police pa bao.
3: Now, robot. Padayon ta, mga katropa. Alas 8:28 naman, may report ya. Alas, kuan na medyo, flag down na medyo, may report ya. Ya mo rin padayon nun. Now, sumpay ni ni Megala, kabahin niya po sa press con kagahapon. Ang sunod ya si Ridon, di ba? No? Ha? Sarag ya po, pero si Ridon ang topic.
5: Badini ka na si Ridon, kining gikuan siya.
3: Kining siya. Nakoy music, kadala nakoy music, mga katropa kanya. Magpa-music ako kadali ha, mga katropa, no? Dalangan sa maninga di man mga diara di man musulod bay ano man di man musulod gab o sa problema ani gab oh diara masuko si YouTube ani gab kantahan na ako di para di masuko si YouTube katrong bigs kay narig ko gusto ipaabot niya paminawa ninyo
10: ang naong galapat ang ilong galis nga
3: hawa!
10: Pero abik nga mangingilat
3: again. Para ninyo na eh!
10: Ang naong galapad, ang ilong galis nga, pero abtik nga mangingilan.
3: Again, ninod kayo intro ba? Ninod kayo kayo! Pagka na bes! Pero nasa XFM mga katropa, 89.1 o 107.1 XFM Tagum! Ay lang!
10: Ang naong galapad, ang ilong galis nga, pero atik nga mangingilan.
3: Pagka nabis kayo!
10: Matagalaway, pero atik nga mangingilan.
3: Ay, sisi! May klaba,
10: daghang babae.
3: Ay, nako! Pasok sa banga o pasok sa ilong?
10: Hawa!
3: Ayaw! Di ay katropang bricks. Kabaw ka, ni? Nga si Ridon di ay katrobang bricks dugay di ay nga consultant diri sa Davao nagdawat og kwarta gikan sa mga Davaoenyo. Way trabaho daw lems man di ay ni.
5: Sa to pa nakasweldo ka ning apil katrobang Arnel kay magbubuhis magas Davao.
3: Yes. Of course.
5: Now, among tanan nga naminaw karon sa mga taga Davao. Otro mo nga nagpahabhab aning panuway nga si Juan Terry Ridon. Di ba?
3: Oo. Oh.
5: Tanawa. Siguro nakulangan lang ni siya. Morning gusto na niya karon ang iyang kuan karon ang iyang gusto karon nga mo increase ang iyang height.
3: Paminaw na to si Bibi Sara.
5: Paminaw
3: si Bibi Sara kung
5: President Sara.
6: XFM Katropa.
11: Matagal ko na alam 'yan. Hindi ko naman nakalimutan na si Terry Ridon ay nagtrabaho sa City Government of Davao. Hindi ko lang nilabas. Kasi gusto ko na sabihin ni Terry Ridon mismo na meron akong conflict of interest dito dahil nagtrabaho ako bilang consultant sa City Government of Davao. Pinalayas siya, di ba? Pinalayas siya sa anong ahensya yon?
3: Bakit? Og ni Juan Pacho Escudero, bakit? Bakit siya pinalayas?
11: Yes, BCUP, di ba? Philippine Commission for Urban Poor. Pinalayas yan siya doon.
3: Bakit?
11: Tapos, he came crawling to a Davaoenyo na kakilala niya.
3: Bakit?
11: Hindi ko nabanggitin kung sino yun. Pero willing magsalita yung tao na yun.
3: Ayay!
11: Tapos, pahingi ng tulong. Wala na sigurong kita. Sabi ng tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung taga-Davao na yun eh. I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi niya, oo. Oh my God, it turns out nothing at all. Walang sinagmit yan na trabaho. Walang sinagmit na accomplishment report. Wala.
3: Downlinks pala!
11: Oo! Na nasa City Government of Davao, consultancy position siya. Matagal ko na yan alam. Matagal na namin
3: okay na. Ginagab, wala na siya gab. Oh.
5: So, resibo ni Katrubang Arnel.
3: Resibo!
5: Resibo ni sa mga kaagi ni Representative Terry Ridon. Mm. Sa tinood lang, wala tayo personal ha.
3: Kasi wala, wala.
5: Representative Terry Ridon. Mm. Not only as he is being a public official.
3: Oh.
5: Ang atuwalan din karon ginalantaw nato karon ang sitwasyon.
3: At least karon nakasabot ko nga maudi ay nga suko siya kaayo.
5: Nasuko siya kay sa mga ginatanggal. Pero grabe naman. Sa numbers of kuno mga residents sa Davao City, ang population sa Davao City is around 1.2 million. No nga. Niadto mga panahon once upon a time, gipahabhab siya katropang Arnel.
3: Nakabenepisyo siya
5: nakabenepisyo
3: sa palingkamot sa mga Dabawenyo. Mukomersyal sa mandaw tako katropang Briggs, pero mukanta sa akong kadali. Gab-kadali lang yun, Gab. Kadali lang yun, Gab. Higil mo pagman akong kagulingon, Gab. Mukanta yun ko. Kaya nakasanton gold herbal kuan mango ko? Capsule? Kakantahon yun ko ba eh? Dali lang, ha?
10: Ang naong galapad ang ilong galis nga, pero atik nga mangingila.
3: Ay, kumersa sa tabay, alas 8.34 na mga katropa.
12: Feel it, sing it, make it yours.
13: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko nag-uben ka.
14: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na.

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santhone Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhone Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santhone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Santhone Plus Herbal Oil.
4: Ang kape na may Santhone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santhone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Pirming na sakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santhone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santhone Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhone Plus Herbal Soap.
9: Nationwide XFM.
10: Siya na, nagpadala. Ma'am Lia Manalaysay, good morning, Pads. Si Alexander, si Bro Bong, good morning boys and girls all over the world. Si Ma'am si 113. Morning Doll, blessed Miraculous Doll. Si 113, okay.
11: Si Juan Padre Ellen Marsartichu di asumay mintaling siya nga. Pa-shout out ako mga kauban sa work dere, si Boss John, Christian Randy, Romel Bano, Sablas Ikik, Allen ug Ipoy. Watching from Deka Takunan Mintal. Pakusgin na inyo mga
10: may buntag ninyo tanan diha. Si Cap Pereira Namuag. Good morning, Sir Romel. Oh. Asa man ni dapita si Hazel Basalo Luay. Good morning. Si Uncle Dar sa mga good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Ismael Sabiliano, Asuncion. Happy Wednesday, sir. Arnel, Davao XFM, Mandiay, ang atong aura pang butin o fire truck cute, Mawa Forever. Mga taga Mawa, may muntag niyong tanan
11: niya. Good morning, mga taga Mawa.
10: Mawa, paghihapon ninyong dagway ron diha.
11: Mawa, paghihapon.
10: Mark Gregory, Inerio Era, fire truck na pang bisbis pa. Fire truck na pang bisbis pa.
11: Di lang pang pamilya.
10: Pang-sports pa. Pinawa! Matukan. Watching live from Linville Subdivision.
11: Asa man ang
10: Tagum?
11: Asa man ang Linville? Sa Tagum?
10: Linville, Tagum.
11: Kompleto wag address kadro bagay para kuan kuan ato.
10: So, si Romeo Carillo Lubiano. Good morning, katropang Arnel sa Lubiano. Mga taga dito ni Dapita sa Maydaba Oriental ni pa Dapita, katropang Arnel. Si Ismael Sibiliano Asuncion, may buntag climax sa Sir Arnel.
11: Climax ito.
10: Ismael Mahipos, si Michael Villarubia. Mga idol, Birahi, Pikahi.
11: Chatsahi.
10: Pikahi na. Sila, naluoy na ko kay VP Inday Sara sa Titeng Villarubia ni sa Marscon Santo Tomas sa Haha Bibudyod mo.
11: Good morning.
12: Good morning, boys and girls.
11: So, mga taga Santo Tomas, mga katropa. Region-wide na ito ang programa. No, dili lang ni mga higal na rin sa Davao o Tagum, kundi lima dungog ninyo ni kami sa nasang lugar.
10: Ang Davao po, di po bang pabiya ni nga taga Davao, katropang Arnel, oh, niya po si Ma'am Gloria Malala Apilo. Ingon pa niya, good morning, katropang Sir Arnel, watching from 89.1 Davao. Oh, okay. Si Mary Grace Cruzada pala. Good morning, sir. Always listening, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. May kuntang mga taga Bayugan.
11: Good morning.
10: Silingan ni mo.
12: Good morning,
10: ano,
12: morning
10: no?
12: Boys and girls.
10: Lagyan si naman ni Magyan, no?
11: Dili, kuan pa? Unahan pa na. Layo pa mga isa ka oras pa kapin ng katropang break. Sikan sa Trento na.
10: Si Martin Blager, comeback ni siya, oh. Good morning.

0: Είναι κατρόπαν Αρνίλα, κατρόπαν Μπρίξ. Σι Αλτία Βατόμαλα και Ποντήλια. Good morning, sir Αρνίλ Κορτέ. Εν σερ Μπρίξ, απλώρε ο Ξατανάμα για να μείνω σε ένα πρόγραμμα. Ο Ξατανάμα για να γκλάντα σα. Facebook Live, God bless us all. Βάτσε το Αρνίκο Κέιταλ. Σι Ιντραλίνα Διαμάντα Μπινόντο Πάκτο. Για όπου πάνε να πληρώνω.
1: Λίπον M είχαν middle name.
0: Λίπον.
1: Λίπον, ακόμα κουκ M, delicado, no? Μαχήμουν impacto, no? Pero impacto raman kasi. Good morning, dia.
0: Good morning, ha? Si Archie Sinulietsek, Sinulietsak, ng San Rafael Balite, Davao City, always monitoring your station, katropa.
1: Salamat, salamat kayo. Felix at Palina, may buntag, o si Joby Ostos Armodya diya sa San Franz, Agusan del Sur, o si Ritem Riff, gikan diya sa Barangay Magatos, Asuncion, Davao del Norte. Good morning, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
1: Reporta, katropang breaks, kaya itambag si Bito Sara.
0: At tuwa na to karoon ang report gikan sa itong mga kaubanan.
1: Tora, tora, nagisangit na.
0: Oo. Oh. Si Vice President Sara Duterte gitambagan kuno karon ang publiko nga kanunay mag-selfie sa mga lakaw isip protection gikan sa mga hinimo-himo nga mga istorya.
1: Tama bitaw no? Kita dega trabaho mas mga lakaw ta mag-selfie na gyud ta bisag asaan eh.
0: Gyud ta ni bisan og nata karon ga gadagan no. Biato i-check karon ang report diha karon si Katubang Marvin Ibano. Katubang Marvin Ibano, good morning, please come in.
3: XFM report.
4: Gidasig ni Vice President Sara Duterte ang publiko nga kinaiyahon ang pag-selfie sa mga landmark nga ilang gipang bisita sang nitako matud pa kini og ikatabang nga maproteksyonan ang kaugalingon gikan sa mga pagpangdaot pag-abot sa panahon. Nanukad ang talambagon sa bise gumikan matud pa sa iyang mismong kasamtangan nga sitwasyon diin sa kadaghang aligasyon ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Batokria. Kampante kini nga dili kini makaapekto kaniya gumikan sa iyang mga selfies sa tanan niyang mga lakaw kanhi. Dili matud pa niini buot masubli ang kanhi kasinatian di inasayang lang ang hago sa iyang mga abogado human gibasura sa tagig prosecutor's office ang ginatos ka mga attachment og pages sa perjury complaints nga gipasang-at niini bato kang Ramil Madriaga. Gibaruga ni VP Sara nga pinagi sa iyang mga selfies sa tanan nga mga aktibidad kini maoy magpamatuod nga pulos bakat ang aligasyon na ni Gracioso Bato kaniya. Nasayran nga kabahin sa sworn affidavit ni Gracioso ngadto sa NBI mao nga naka-deliver matud pa kini og kapin 2 billion pesos kang VP Duterte pinaagi sa kapin 20 ka transaksyon sa Metro Manila, Davao ug uban pang mga lugar lakip ang giingong pagsundo niya sa vice presidente ug gihatod kini sa mga hotel ug uban pang lokasyon na alang sa cash deliveries. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: Salamat katrabang Barbie Ibano sa report.
3: XFM Report.
1: Tiyaw mo na katrabang Briggs, magsilpi na ta. Oy, good morning, Danny. Naigi kwan si Mir Ramada din, no? Good morning, pa-shoutout kang Paul Ramirez nga naminaw ni mo permi. Salamat. O si, kasi ning isa nag-comment sa YouTube, Frederick Pinto. Boss Arnel, I am an avid listener of your program while driving my car, but it is now the time that I have time to watch you here in YouTube. Allah bless you. Uy, ato mga kaigsuna mga Muslim di ani. Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. No, syukran. Salamat sir sa inyo haga pagpaminaw sa ato mga brothers and sisters. No. Rosalie Tinibro, may buntag ikan sa Antipolo. Si Gijo, no? May shout out mga sir from F1 Race Place. Asa man eh, dito Singapore, na si BBM dito.
0: No? Okay, pila naman na ka oras sa gikan tis daba mga
1: kuana og upat siguro na, no?
0: Upat ka oras
1: na katropang Bricks. Sige, duna pa idugang report kay tulo ka mga engineering staff sa Dusitani Residences Davao patay sa maintenance incident. Uy. Atong sayo na megala kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Jovet Espanyol.
3: XFM Report.
5: May pagulang og opisyal nga pahayag ang Dusitani Residences Davao human sa pagkamatay sa tulo nila ka mga tuig. Sumala sa pamunuan sa hotel, nahitabo ang insidente samtang nagpatuman og maintenance work ang mga nisgutang empleyado sa lifting station sulod sa pasilidad. Diha-diha dayong gitawag ang mga responder gikan sa Davao City Central 911 o Bureau of Fire Protection aron mutubag sa maong sitwasyon. Apan bisan pa sa dali nga pagresponde, wala na maluwas ang kinabuhi sa tulo ka mga personnel. Gipadayag karon sa Dusitani Residences Davao ang ilang pagbangutan og simpatya ngadto sa mga pamilya, higala og kaubanan sa mga namatay. Tagumpay. Gingon usab sa kompanya nga naghatag na sila og suporta alang sa mga apektadong pamilya. Sa pagkakaroon, katropang BRICS, katropang Ernel, gisiguro na ang lugar di nahitabo ang insidente o gisuspenso ang tanang susamang maintenance work samtang gipahigayon ang hingpit na pagripaso og investigasyon. Gani pa dahil usab ang kooperasyon sa hotel sa mga otoridad aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa mga insidente samtang wala pa sila nagpagawas og dugang detalye hangtod nga nagpadayon pa ang investigasyon. Mga nato nahipos nga impormasyon labot aning tulo ka mga engineering staff sa Dusitani 15 na matay sa usa ka maintenance incident. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Juvet Espanyol, XFM News.
3: XFM Report.
1: Daghang salamat katropang Juvet Espanyol, amping mos mga nagatrabaho diha labi na ng mga naga-maintenance. Kanang kuryente gani katropang Bris ginaatubang o kanang mga nagasaka-saka o mga tawag ana
0: puste,
1: puste nagahin oh.
0: Nagahin na ba to nagsaka puste kaniya to katropang Arlene nga natumba
1: na
0: kuan in taon to na viral in taon to na asa ka mangita nga puste nagbarog na diha niya tapos sa nikalit lang katumba sa pagsaka sa katong repairman maintenance team
1: ilas kung puste la diha ta to. Yeah. Napod to dres sa kuan. Lepod tong kasaka des pusti dres buhangin kay lahi man tong yang kalang.
0: Lahi man to, kuan man to kining bunga man to sa kining pag yup-yup og kanang bunga sa utot-utot.
1: Ay, may, bungot sa ito ino.
0: Di na dito problema in town dito. Ano ba nga nangita tong trabaho katro bang Arnel ba nga gini siguro siya na dawat po nag-all in town na depressed.
1: Lagi, sige. So, na di rabagin in town lalim ng depression mga katropa. Pangita lang mo ka-istoryahan diya. No, ay mo ga-hilom-hilom, ay mo gusto mo ga-istorya tibok adlaw. Ani mo dres sa XFM kay mag-istorya ta. Hawa!
0: Ay
1: mo baga, kwa diya, muk-muk-muk-muk. Na kukain nga mong bakante na silikod og mag-istorya lang inyong isgutan na pagtapok ta kay i-orienta mo sa Aguanta Party List.
0: Sino ba?
1: Si Buhaton. Oh, si Bodzki Minsky. Good morning sir, watching from Montevista from Minorias family. Salamat niyo dia no sa mga kwan. Aldrin Ordinisa, gikan mga higala sa Texas no. Dili man manok panabong at Texas niya. Gikan gini mga higala sa Amerika. Neri sa Bung Hanoi watching from Hong Kong. Salamat ninyo. Katropang BRICS ni tubag man si Tiriri don. Napay napay report? Sige kadali no. Good morning, katropa, ABS, ACNBF, ACBF, dito katropang BRICS. Arnel Cortez of BRICS Forest Goods, kaayo inyo tandem. Happy Fiesta.
0: ACBF,
1: ACBF. Dipolog non, Biba Our Lady of Rosary watching from Dipolog City. Oy, Fiesta man po dros Turil, di ba?
0: Sa may Turil, sa may, kwan, kinibang Santo Rosario, kuno, Fiesta, kuno kayo karon.
1: Gimingaw na nung ako.
0: Okay. Fiesta ay samot og kagoot.
1: Gimingaw na noong ko katropang BRICS sa kumpuloy anan sa Doril Dugay Dugay pito katuig sa kusigig yung punga diya.
0: Di ako yung mga restaurant sa una at masimbahan.
1: Adire sa kuan to, di Guzman Street. Di Guzman
0: Di Guzman Street. Kanang bulaluan karon diya, mauna na.
1: Mauna na diya katropang BRICS, nagipulihan. Sige ato, saan sayron, kompletong detalye sa mong balita. Katropa mo sa balita, katropang Jun Marata.
3: XFM Report.
6: Ya sa katropang BRICS o katropang Arnel daw huot karon ang trapiko sa maya turiling ang tunakbayan sa Davao tungod usab sa pagsaulog sa kapistahan sa Santo Rosario Parish Church. Then sumala pa ang adunay pipila ka mga ang tungod usab kay una kaganina wagi pahigayon mausab ang parada. Then nahauman ni ini moderito na usab kini nga to sa Sumba o aduna pa ilang mga aktibidades nga gitigayon diha mismo sa Turil Plaza at bangka sa may Turil District Hall o sumala palagi usab medyo hangyo nga tumay kapulisan o kasundal aka kapulisan o ang ato ang taga City TMO nga magsinabtanay lang una sa pagkakaroon tungod kay aduna pa manggod ang problema ini nga mga ukay-ukay nga naa na yun nag-atbang yun diha napita sa usa ka karsada diha napita sa may Turil o ginungdan usa mga tuang taga City TMO mihimo kini o ganang pamaagi aron lamang dili kay muhuot o may resulta nga gisinad-an lang una niya sa pagkakaroon ang usa ka kalye diri napita ka na muagi sa may gikan ka sa Davao downtown area pasulod ka og Turil mo diretso ka na sa iyo musulod ka dito sa usa ka mall og bugawas ka dito mismo usab sa poblasyon dili ka na muagi basta-basta diha mismo at bang sa may distrito. Apan sumala pa temporary lang una kini apan karong taud-taud matud pa mahuman na lang ang isgutang mga activities posible usab nga pag-aabrihan ang naiskutang kalsada katropang Arnelo, katropang Briggs. Mo ni karon gani ang ato ang pagsaulog usab sa Santo Rosario Parish Church, aduna sila higi andam nga mga pagkaon usab sa atong kaigsoonan nga muadto sa simbahan. O matud pa nga walay pili, walay lagi ingon nga dili pasudlon kundi pasudlon ang tanan nga gusto mo kaon sa giandam karon sa kapistahan katropang Briggs o katropang Arnel.
0: Alright,
6: yes, so... kana lang. Yes, kana lang na sa atong pagtunubay-subay sa may tulilang atong dakbayan sa Davao, alang saan kayo sa Pilipino para sa Pilipinas katropang
0: Jun Marata, XFM X-F- News.
3: XFM Report.
1: Ikaw na lang ni extra katropang Briggs, ha?
0: Ano yung katropang
1: Arnelo? Katulang signal na to, mga katropa.
0: At ang ipangutana ba, kung kinibang kinibitawang kuan, wala ba yung ethical kuan ba? Kinibang standards nga na-violate kining si, ano, kinibang si Ridon. Isip pa, usaka consultant sa Davao City before, tapos nasa karon sa prosecution para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So, doon ay... Diha mangod sa to na ibaluan kato pang Arnelo na dungog, no? Kana bitawon ko na palimbawa lawyer niya tapos doon na sa client.
1: Yes.
0: Doon na ginatawag na lawyer and client relationship.
1: Correct.
0: Oh. So dapat dili pwedeng kung ang imong client gipasakan og kaso mulaban sa mulaban ka dito sa katong tao nga ni love ano ni pasaka og kaso sa imong client,
1: pati gani imong mga former client ba, former client nimo pananglita, no, nya in the future mao imaatbang nimo katropang Briggs pala pwede na, no, labi na sa bagong kuan karon kanang new CPRA. Ato na nga palapdan na nya to dol, pero palutson sa ato ning bibila ka baga pahinumdom kay para di ta kabayad. Delikado kayo. Oras alas 8:53 na.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Play best music nationwide. This is XFM.
7: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM Jeeps, Rent-A-Car Tagum, ang perfect para sa iyo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every

0: Bullseye.
1: Oras, may kalandula tayo 59 minutos pasado alas 8 buntag. Isa na lang ka minuto mag alas 9 na. Okay na Gab, wala na, nahurot na Gab. Hurot na gyud. Wala na. Sige, paminawon na nato si namagoy tubag siya katropang Bricks, no, si Terry Ridon, no, nga sa tubag niya katropang Bricks. Te. Sa daw to, sa daw to te.
2: Unsa to call?
1: Sige na, paminawon na nato.
2: Unsa na imong tubag call? Kaya paminawon na to call.
0: FM Katropa.
3: Wala konti ko interest. Yung kung gagawin ko sa City Government of Davao noong 2018 to 2020, I think, ay poverty-related concerns. Katulad po nung una mo nating gampani, yung po ang trabaho natin dito, impeachment, wala akong relasyon doon po sa bagay po na yun. So what is the conflict of interest matter that the Vice President is actually talking about? Unless, ang gusto niya, sabihin na porque tao ka dati, porque consultant ka dati, dapat medyo sumamo ka sa mga Duterte. Parang di ba atari tama yun. Di ba? And dami nga yun, nagkampanya pa para sa kanya. Eh, nagboto para impeach siya. Di ba? So, dapat singilin niya rin yun. But again, yung conflict of interest, kailangan mo ipakita doon na yung kung gawain ko dati ay may relasyon doon. Halimbawa sa pinag-usapan natin, 4.4 billion in total transactions of the Duterte Carpio couple. Hindi ba? That would be straight out conflict of interest, and I cannot be taken away from that. Hindi ba? Pagkaw ganon. Pero this is an entirely different matter. It is a consultancy. I am thankful to the city government of Davao that they had engaged me then. But to answer also what she said, I think the city government of Davao has the complete list of all the reports of that entirety of that engagement. You should hanapin mo nila yun. And lastly, it was never disallowed in audit more than 6 years after the conclusion of that engagement. So, pikoy na po. Madam Vice President.
1: Oh, na, tissue, katropong Bricks. Tissue.
3: Para po sa inyo ito.
1: Alright, ingon siya.
2: Napaiyak si, ano ah?
1: Asa ba nagamit ng tissue? Sa kuan o sa kuan o sa kuan? Sige, balik ato ning tanahon ha. Ingon siya nga, wala man ay conflict of interest. Oh, ingan yung plastada, mga katropa. No, during the time nga siya nahimong consultant sa Davao City Government, mga kaigsuunan, katropang Bricks, is Mayor si BP Sara.
2: Mayor si Mayor Sara ato.
1: Mayor siya.
2: Vice President.
1: Si Vice President, Mayor siya. So, 2018 to 2020 na mailang giangko, no? Mao daw na nga period. Karon, si Terry Ridon, prosecutor siya. So, klaro siya, nga against BP Sara siya karon katulong mix din sa impeachment, prosecutor siya. Now, posible ba nga makabaton siya mga internal knowledge, no? Diha sa internal matters, o mga knowledge internal regarding internal matters, diha sa City Government of Davao, given the fact na nahimo siyang consultant, dako nga posibilidad, katropang Bricks.
2: O niya? Siyempre, maingon siya karon nga, katropang Arnel, nga ang ihamang kong line of work before is only sa Kinibang Urban Poor. Or Kinibang Poor Alleviation.
1: PCUP. PCUP. Mo ba na? No? Philippine Commission, President sa Commission ba na? No? On Urban Poor, katropang Bricks. But then again, no, mga katropa connected sa city government kani adto. Unya karon ang gihiskutan nato sa impeachment is not only on the capacity of the Vice President being the Vice President katropang Bricks na. Kundili giapil man nila gud ang pagkamayor ni BP Sara during the time. No? So, well, kita wala tay wala sa ato ang ako sa kung kabahin mo ingon ko, I cannot say na by conflict of interest wala mga katropa. It's better yet nga na may IBP, no? Na may CPRA,
2: naman po'y Supreme Court.
1: Na may bagong
2: kuwan karon. Kung nalapas ba, doon na ba yung mga nalapas karon nga mga provision sa balaod, gikan dito sa Republic Act 6713, no, sa standard of public employees and officials, no, nga kuwan, no, kini bang balaod.
1: Duha ni ato bangunon, giba sa abogado, mangod. Manubag ka dito, abogado nga naa sa government, duha ni ato bangunon eh. Kanang giingon ni mo, no, sa, unsa na katubang Bricks, sa, mga employee, government employee.
2: Oh, government employee.
1: At the same time, answerable siya dito sa kwan, no, sa new CPRA, no, sa
2: 2023 nga code, no, sa CPRA
1: sa mga abogado.
2: May nag-question diha karon kung ang abogado kinala magpreserbar kini sila sa mga confidential information. Bisan pa og former siya nga empleyado or unsa ba worker siya dito? Gimanduan sa dinhi karon nga hipusa gid na itago na dili na pwede nimong ibulgar.
1: Correct, no?
2: So therefore, mangutan na ta diri karon ni Ridon. Nganong niabot ka diha? Ha? Unsa nga matter ning ginaingon nimo nga di na magmatter, gumikan kay Maoni, daghan nang nigbuto, batok nga to kang Vice President Sara Duterte for her impeachment. No, di ba? So dili ba kwarta? Usa sa mga hinungdan nga nung mibaliktad ka karon o gagigamit na lang nimo karon ng rason, gitago na lang nimo ang katarungan nga wala ka nag-preserba, wala ka nag-trabaho as prosecutor tungod kay kaniya to trabahante ka sa Davao City.
1: Ako ang dani, okay lang unta katrobang Brisco na siya sa pabor siya sa impeachment, na siya pareha abante, no, na siya na grupo ba barbers ana, no, pero dili siya prosecutor. Ang kuan magud ani ang isa sa bugatan is prosecutor magud siya god. So kumbaga sa Tagalog pa tagapag-usig siya karon, no, tagapag-usig siya karon sa vice president nga kumbut subayon, no, yawing kliyente po sa una, no, kay naa siya consultancy engagement sa city government nya katong nga time, no, is ang vice presidente maoy mayor, no, sa local government kaya kundi natuwa ang iyang consultancy nga trabaho. Now, again, we would like to reiterate mga katropa, this is an administrative matter, no? Administrative matter na mga katropa, no? Duhay ang tanaw nun dia katong iyahang sa isip nagtrabaho sa gobyerno og ikaduha kining sa new CPRA mga kaigsoonan. It's it's for the court to decide. Ni ana mga kaigsoonan. Dili pod pwede.
2: So mahitabo katrobang Arnel nga duna ni mga legal matter during sa incumbency of his tasks being a consultant sa Davao City. Tali ni mayor, former mayor Sara Duterte. Gumikan kay kining mga issues nga ilang ginalambigit karon, ginadbit-bit mangon nila karon sa impeachment trial is relative ni sa katong incumbency as mayor kining si Sara Duterte.
1: Like for example katrobang Brixa. How would everyone know nga ang GenCorp kuno mga katropa kabahin diya si BP Sara, di ba? How would Luistro know, for example, kung kana nga impormasyon dili gikan sa usa ka consultant sa city government? Kay kung consultant ka sa ako lang panabot, sa ato lang yanong panabot mga katropa, ha, dili man dili ni inabugado ato ako na tinambay ni tinambay na ni ato. Sa ako bagay gala, syempre consultant ka, the word itself, no, but the word per se may gala, konsultahunon ka. Mayo ba niya mong baton nga engage me catering services ni GenCorp nga shareholder ra bas BP Sara diri? May bawo gyud tingali ka katropa, pres, kung ikaw consultant.
2: May bawo eh.
1: Oh.
2: Pila ra man taw naka unsa ra magit taw naka dak-an ning kalapad ning atong City Hall katubang Arnel? No? So, imposible nga sa bawat corner diha dili nimo mahibal-an ang unsay mga panghitabo sulod niya na diha karon sa naisgutang buhatan.
1: Karon nabutyag na gyud hinuon. Kay kung natay delikado sa unta, no, makonstro man gud siya labi na sa publiko, no? Wala tay labot niya sa mga proceedings bla bla bla. Sa publiko lang nga ingani karon hibaw anato nga ikaw di ay consultant ka kaniadto sa City Government of Davao and then again imong gikontra karon ang imong kliyente nga mo'y mayor kaniadto sa City Government because another kuan man ni naman ni kining corporate personality po ning atong local government gud katropang bricks. No? Ba't talaga, hindi mo malangkat si BP Sara dahil siya manggoy, siya manggoy mayor atong time. Ang ato manggong, ang manghuna-huna manggong sa tao karon, delikadesa, makaingon ba nga?
2: Correct, delikadesa.
1: O, delikadesa nga dapat, wala na lang yun kaunta. Pwede ba nga?
2: Sa ngalan sa mga tao sa Davao ba? Sa mga magbubuhi sa Davao, katrupang Arne.
1: Nga nakabinipisyo ka kaniyan
2: to. Naluwas ka kay gigusla ka naman ay kaniyan to. Wala naman ay malamoy ning tawhana.
1: Wala kay kliyente.
2: O, kuan lang, gisagup na lang si Davao City. Karon, humangka nga nasagup. Wala kay delikadisa ni ni laban pa yun. Dito ba yun ka mo
1: pabor? Okay na lang unta. Madawat na lang unta na to. By the nature sa atong politika sa Pilipinas, madawat na lang na to. Nga nibutar ka in favor of the impeachment. That's ano. Kumbaga, understandable na katropang breaks. Pero kung ikaw prosecutor yun ka,
2: ikaw pa si Vice President Sara Duterte karon katropang ano, sa may mahimo ni mong tubag. Niyatong nagpakita siya o ka ng kuan ba?
1: Tissue?
2: Di ay tissue paper. Punasan mo yung mata mo. Parang ganun.
1: Ako? Gusto ka makadungan sa akong ingon? Isok-sok na sa mong ilong.
2: Hawa! Di pa yung gapas pakapin. Gapas!
1: Huwag ako ha, huwag ako. Muna yung sa itong drama nga. Kung ako, ikaw ha?
2: Kung ako, ikaw. Siguro, makaingon ta katropang Arnel. Butan lagi kayo ang vice presidente kung ato ang subayon ba, no? Kaya kung siguro, kung kita katropang Arnel, team at kanabang, grabe kayo kata, taas kayo ng itong temper ba, no? Mayingon ta nga, kanay mong tissue itago na isuksok na si mong bulsa di gapas. Di apay palad na ko ha, dawata.
1: Kini ba? Sagpaday na ko. Kini ba yung consultancy nga trabaho ka trabang Briggs? Gamay rin makabalo ani ba? I mean, dili kay ni siya dayag. Dili kay ni dayag nga unsa ni kada bang realidad nga naay mga lawyer or naay mga mga congressman na or mga gikan sa gobyerno nga consultant sila sa usa ka local government ka trabang Briggs. Naana siya, no? And agadawat
2: nagadawat o pero
1: nagadawat og kuan na adjud na retainers may galaw na mga ni retainers nang kuan lang ka di consultant ka na mga linding samot ng city government. Di ba? So ani unta mga kaigsuunan.
2: So di mo do na sa mga kuan mga informations nga na ibaluan ya karon sa city hall.
1: Yani. So pwede na lang unta to nga
2: bisa mga tarungan pa sa katubang Arnel nga ang ako amang kong linya diha karon being a consultant is a poverty alleviation lang. Unya karon kay naning kamot kanindi pagkaon dili din appeal sa poverty alleviation ni.
1: Na jud chance nga nakabalo siya sa ubang transaksyon katropang Briggs.
2: Correct.
1: Being a consultant, no? Being a consultant. Na jud chance. Wa kumingon nga mauna jud pero na ay chance. Mao di ay nga na sub judice na sina ni ka na warning nga na stern warning man ni sa kuan kay di baya di siya mo tihilom bisag human ang trial mag sige pagputak. No, pagkahuman sa trial magpa-press kon taman gabi.
2: Ay.
1: Di pagyon matagbaw.
2: Yung stern warning sa Supreme Court?
1: Dili sa...
2: Senate
1: Impeachment Court. Okay. Di ba na yung magsige man lagi pamirada, bantog di ay kay... Nade na kung kaligot-got kay... Gitanggal na siya isip consultant kani Addo. Para niya, naana siya yung mga...
2: Sa ito pa, kwan yung ihang ginahimo karon retaliation or revenge?
1: Makonstrog yung ingana. Kung kita nga mga layman, so dilita mga lawyer, mana kita nga mga layman, magtanaw niya, makonstrog na ito nga, maudi ay... maudi ay ingana kaka... bisag wa na trial magsige ka pag ngal-ngal gumikan kay nade kay gihuptan may pinaghuhugutan ka pala yun
2: bantog ra nga gabukal ang kalayo sa imong ulo
1: bantog ra
2: kaya suko din nga ginatanggal siya.
1: Pastilan. Sige, alas 9:12 na mga katropa katropang Briggs. Kagahapon ikaw nalay say ani katong na kuan.
2: Namo goy na tabangan nato diri katropang Arnel kagahapon adlaw no. Although ato lang ni na pick up kini nga istorya ni diha sa postings ba sa mga
1: social media.
2: Alright.
1: Napatabang siya nga i-share.
2: I-share na to ni pero dili pa kontento nga to ang huna-huna ba nga man nga tungod lang ba sa zero, base pwede na ito ni madala sa ere, para nga matabangan na ito o mapanawagan na ito itong nakabangga in town sa iyang anak nga nagpangalan o Daniel, nga gibiyaan lang sa tabaghak nga tao nga nakabangga, wagin in town at imana.
1: Lagi.
2: Bisan mabit-bit na lang nga ito sa ospital, ma-admit man lang unta ito, para nga maluwas ang
1: kinapuri. Bisan makuana na lang, masuportahan na lang, bisan amoksisilin na lang katrabang person, pauli sa samad.
2: Isaan na lang ang tatog, trapuhan na lang ang tatog, dukdukan na lang ang tatog, dahon sa kamungga para nga mawala itong pangos sa iyang angtang.
1: Makatunol malag bugas para in taon nga kining di katrabaho karon kay iyang gihit, andran gibiyaan dayon. Mga katropa, na ay...
2: Lubig pa'y ridon na ning tawhana, katropang Arnel, nga way poangod ba?
1: Po'y batikulon ning klasis tao, mga higala.
2: Ano'y tao nga, kwan? Huwag yung batikulon. Way kasing-kasing, way gugma sa isig katao.
1: Wala.
2: Now, ato aning gikwa no, ipanawagan kagahapon no, pasalamat di ay mini katropang Arnel Cortez. alang sa tanan nato nga mga kaigsunan, madiniman sa Pilipinas o sa magawas sa nasod, gumikan kay ilag yung gitubag kining panginahanglan karon in town sa usa ka pamilya ngadto sa ilang pinalangga nga anak nga na masahiro bisan og disuras na naning kamot para lang mukita do na mabitbit nga pagkaon para sa iyang anak o sa iyang pamilya. Unya napasagda lang gid in town, gumikan kay nabanggaan lagi in town nanang kagabion sa iyang pagpamasada. Now, kaming tanan nagapasalamat sa tanan, no? Kay bauna karon nga atong gipatuan karon sa itong mga kauban na pinaagi ni katupang Marvin Ibano, katupang Juvet Espanyol, ang ilahang Pinoyanan.
1: So napuntulan na nato katropang Bricks, no?
2: Napuntulan na.
1: Kay atong buhion mga higala katong original nga tabang gyud, no? Konsepto sa tabang kini atong serbisyong katropa, dugangan pag yun natong ayuda katropang Bricks. Muni ato ang kuan karon with our tandem, no, sa Bullseye mga katropa diri sa XFM Davao Region, XFM na 89.1 Davao og XFM 107.1 Tagum. Nanasong linya si katropang kisayno daan ni katropang Juvet Espanyol mga katropa. Sige, katropang Juvet.
4: Yes, katropang Bricks, katropang Arnel, no, na atadri natultulan ragid nato isip tubag, no, sa nakita nato sa social media post sa usa ka inahan, no, at labot lagi atong insidente nga nahitabo asa nalambigit ang iyang anak nga si Daniel og na hit and run in town, no, mga katropa. Atong gitubag kini pinaagi sa paningkamot sa kinatibok ang XFM team. Natultulan nato, no, ang ilahang nahimutangan diri sa may phase 2.
2: Phase 2 Isayar.
1: Oo.
2: Yes,
4: Phase 1, SIR 76-A, Bukan, katropang katropang Arnel, katropang Bricks, no. Gani atong subayon tultulo nato ilahang panimalay. Ato ipakita sa inyo ano ilahang kahintang karon. Gani na adere ang inahan mismo kinsa tong na-interview nato kagahapong adlaw. Og aside sa paningkamot sa XFM team nga matultulan ni nato katropang Bricks, katropang Arnel, napuntay gidala rin, no, nga kinipod sa mga accumulated nga tabang gikan sa tuang mga katropa, labi na sa mga katropa nato abroad, no, nga nag-intaw nagpaabot sa ilahang tabang sa tuang katropa kinsa na biktima sa hit and run. Gani ingon ani lang, no, ang plasada sa ilahang panimalay katropang Arnel, katropang Bricks. Og naadrin taw naka nagpahulay, no, nagplasta kini si Daniel uban ang iyahang pamilya.
1: Okay.
4: Sige, ito lang ikuan kay medyo ano magud katropang Arnel, katropang Bricks, no, kaganina na hinabi na nato prior ang pamilya ni Daniel og intaw na ay mga sudden changes, no, sa iyahang behavior, sa iyahang yes tungod sa nahitabo. Gani unya atong mahinabi, no, ang mama. Ayan, atong hinabion katropang Arnel, katropang Bricks. Kay para subayon nato, no, kung unsa ang resulta. Kay kagahapon sa inyohang pag-interview sa iyahang mama ni Daniel, naglinya pa ni siya sa SPMC para makuha ang resulta, no, sa gihimo nga CT scan. Oo. Anya karon ganina actually na nahinabi nato do na doy mga sudden changes as mentioned og atong subayon kung unsa ba ang resulta gid. Ma'am, good morning. Unsa gid atong pangalan, ma'am?
5: Maria Masingkap si Fuentes.
4: Si Ma'am Maria Fuentes.
5: Si Fuentes.
4: Ma'am, na mention nimo kaganina nga una-una kumusta?
5: Medyo maka-istere man sag tama na pwede time good po siya nga dili maayo ug kanang iyang lihok kanang murag dili ang dati nang lihok ba takalag pamunit pagnyaw-yaw ana
4: bali murag na jud kay nakita nga kabaguhan sa iyahang behavior. Pero so far si Daniel sa una kung imong i-describe, ma'am, unsa ba ni siya klase nga anak?
5: Ay super jud ka kanang sa masipag ba kanang sa
1: buta kugihan
5: o bisag usay mekaniko mag-ayos mga motor ana sideline kanang iyang pagpamasahero mo sideline lang bakit parang kay dabay pud sa utang nga motor na utang nga yung motor so nining kamot sa makabayad sa mga utang
4: motor yung gigamit pagpamasahero ato nga panahon. Kini si Daniel pamilyado na ba ni ma'am?
5: Oo, duha ka bukay ang anak.
4: Asa man iyahang pamilya karon?
5: Namre sa unahan di sa may kuano bangka nila Castro ilang balay. Na ari-ari lang to sa dire. Ngadto nga rin lang sila bakay wa man may balay, among balay sa Ikaw lang gini mulis lang po ito sa birdon. Bali, diri nakipuyo lang po mo. So, diri lang sa siya gipapahulay karon. Unsay resulta kagahapon, ma'am, sa pagtanaw sa CT scan. Di ba na-mention ni mo kaganina nga naigipatanaw sa imuhang result. Unsa ang nakita ni mo? Gipatanaw man ito sa kagahapon nga. Murag na pinakita nga itong ba sa iyang ulo gani. So, makita, di ba makita man na sa kuan.
2: Blood class, sa,
5: no? No, blood class. Isa, alagaanan pa dyan yung pasyente, ma'am. Kaya napay ko, Andre, o kani, o, gitudloy itong sa ulo. O, ma'am, kanang, eh, di ba, kanang, nairesita, ano, ma'am, bakit pahumanin naman ito, isaduhan lang kabukyang resita ba? Isa, ma'am, dili mo yan na makaresita, ma'am, kay ang specialist nga doktor lagi daw. Kung nga nang i-schedule lang, ma'am, karo-adlaw, ma'am, nga, wa, ma'am, yung specialist nga doktor niya. Murag lagi daw, naong ba? Isa, di ko makakuan, anak, ma'am, kanang, maka, dili ko makaresita na kay sa abdomen ko. Yan ako. Eh, kung ma'am, nga, i-schedule lang.
1: Nawa,
5: no? Padung lang din, pamasahe, magliso, big pangita ba? Bale, gidala-dala pa yung taon ni mo siya kagahapon. Palang ko lang na ako ito sa gawas, gay, pabantay na ako sa kong anak na isa. Kay, kami ka, ma'am, kanang, malipong pa mag-samatindog niya. Kanang, iniglak ako, ganin niya, kanang mo, pirsahan dyan ba? Hindi din mo gunitan, matumbagid siya.
1: Tumbagid siya.
5: Nga, yung man, doktor, na di ba, kanang gili, dapat nga, kuwan yung ulo ba, matarog. Bali, kung tanaw na tutong kay naman ko yung CCTV footage katropang Arnel, katropang Briggs, no, ang ipakita sa pamilya. O nakita gyud dito, no, kung sa'y nahitabo ang paglagpot ni Daniel. O gani, ang pinaka-naapektuhan sa iyahang ulo, no, wala man hinuoy mga injuries sa iyahang lawas.
2: Gadagan ba sab ang motor niya at tong panahon na katropang
5: Actually, katong mapanahon, katropang Arnel, katropang Briggs, nakapundo, no, si Daniel, kay na masahero kini sa usak ka bar dool diri sa may UM. Og naara siya sa may kilid, no, sa nakita sa CCTV sa ilaha pong gihulagway sa tua, naara siya sa kilid, nagpaabot og pasahero. Og while nag-arrest gud siya, nag-stretch siya. Dito siya na banggaan katropang Arnel, katropang Brick. So, kumagawa gid siya kasagang ba nakatalikod
2: job,
5: siya.
2: Nakita sa, ni mo job ang CCTV job.
5: Actually, atong gipangutana, no, ang usa sa family member ni Daniel, si sir pwede na lang ka na mahinabi, sir, no. Kay nakita niya personally ang CCTV, but unfortunately katropang Arnel, katropang Briggs, to dili pa sila tagaan og kopya. Ayan,
1: ano daw,
5: sir,
1: ano daw?
5: Ang sir pangalan gina to, sir?
6: Si Ronero. Ronero Fronteras.
5: Sir, kumusta ang investigation sa tuang kapulisan? So far, naningkamot man po na to ang mga otoridad, no, nga masubay kini siya. Unsa na ba yung status karon?
6: Ang ginaingon na sa ko sa investigator na tawag lang, update lang. Ano lang niya, kaduha na po ko, kaduha, katulon ako nakatulid to. Then may yun lang investigator nga, sir, kanang ayun lang ni sir, kanang panawag lang, kay para di na po masayang mong oras, sir, ba? Kay kami naga-investiga po mi, kay sa mga side, sa ang police with pistoryahon, isod na po na muna, hindi na muna, pasagdan rin na muna. Kanimang gud nga kaso, itandan mo ni na kinahanglan po na lalong-lalong yung investigasyon kay dili daw ni pwede patakaw ka ng tudlo kay tudlo lang. Manang, kamo mo, pabot-abot lang dyan mo, sir, kay kami. Lingkuran dyan na muna yung kaso. Mo na higingon sa kwa.
5: Pero sir, na-mention niyo kagay na nga, nakita ninyo ang CCTV. Unsa ba'y nahitabok yun?
6: Kuan, kanisya, while nag lingkod-lingkod, niya siguro na nakit siguro ang lubot, kay kapoy na siguro wepoy pasayro, niya, nagtindog niya, ito ba siyang kauban, istorya-istorya, huwag ka man lang istorya-istorya, niya, ito bang sa bangkiruhan, ito bang sa bangkiruhan, nag-stretch pa siya, mga, kilalang kan mga isa ka minuto, o duha ka minuto lang, pagtalikod lang dyan niya, mauna dito, bang, murag, kita agi mo ng kanag ng mga bata ganyan magtumba lata na maigo ang chinilas, ang lata. Yun na ang forma niya. Murag lata ba nga, ibanggaan gani. Nga siya lupad ni, balitok, una ang uluan ni.
5: Pagka, nagkot niya, ang una na
6: natukpa, funsok
5: ang ulo.
6: Ulo, ang ulo, ang isa ka shoulder, sa butasan niya right, pa ni. Niya ang isa kasul dyan, nahang, niya nakaluhod. Pabigin ako, wala na dyan yung batani, kaya pagtanaw mo good na ako, wala na, ako mo to kuha na wag ko sabot kay kanin bata mo kun napamahal jud sa kuha kay bata pa ni nat na sa kuha to na minyo nga karon yun ani wa damha kon manguni kanang mekaniko ba dre ladon ni sa isayar nga mekaniko bata pa problema man gud kay kaning atong pagpadagan lang wa sa lugar.
4: Sir, sa imong nakita sa CCTV, unsa bay nakabangga? Maklaro ba ninyo?
6: Ang sakyanan siya, pero sa sobra kakasub, masyado dyan siya. Dili para sa ubang sakyanan nga, low lang, normal lang na makita ninyo sa CCTV. Pero katong niya, mukhaan dyan masyado siya ng asin, ngayon mo pabilin ba nga anino ganyan sa sakyanan, sa ingunan na sa kakusog sa impact.
4: Kakusog pero sa sir, di ba, sa katong na CCTV nakita siya, sa uban bang mga dalan, nasubay ba siya sa itong kapulisan?
6: Sa primerong investigator, ginasalo raman to niya, kinatimingan dyan siya, na siya dito nga time. Ang sama pong pagtanaw po na mo kami, kay naman mi dito sa 911, ang magtanaw itong kuha nila itong CCTV ito nga kuha nila nag-operate ito. O ito nga, nakita dito nga, sa subay dyan po na timing dyan siya nga ikan sa San Pedro, sa Bangkiruhan, ang fail manggod sa investigator, ikan pa iskirin, no? Na-timingan manggod, nakita na mo dito sa CCTV, green dyan tanan, buinas po siya, o puro go lang dyan, ikan sa Bangkiruhan, about dre sa kanto sa may petron gasolinahan ibabaw tikaro
2: crossing
6: timing jud sa sugunson jud street go lang jud nang go jud motong
2: kusog yung dagan
6: unsa ko mutang dagan unta sa
2: unsa color sa sakyanan
6: unta nang kalmado mutang karsada wapo kay ang outer ang inner kwanwan
2: way
6: babag bakanti pero kani manggod normal nakapark lang di sa naka-park lang dito sa may kilid lang dito mismo sa may dropping zone dropping area ba sa biking lane nakapark na siya kay kadlaw naman alas 12:41 kanang mga orasa 42 mo to nga pagtalikod ano niya mo na to
4: ang sakyanan ba sir maklaro ba siya pick up ba kining auto ba unsay color niya di, or katong imong gi-mention nga murag blur na siya tanan
6: ang color jud adili na kumatumpa kay sa kusa ka kusog lagi ang pero among pananaw gray siya kung dili dark gray o basta mga dark color siya yang sakyanan di jud na mo makuhaan.
2: Silver gray siguro, marang silver gray ba?
4: Basig metallic silver. Usually, ingon ana naman good ang color.
6: Uso karon yung masakyanan. Tapo nga color ba?
2: Unsa nga sakyanan?
4: Ma-identify ba siya, sir? Sa CCTV, unsa nga sa sakyanan?
6: Dili po. Kaya ultimo ang katong investigator po. O katong among kami naman dyan minagtanong sa CCTV. Pigado dyan. Ana siya listo dyan.
4: Bisag ipos ang
6: CCTV. Pag-impact karon, post, backward. I-try na hantod sa nindikit dyan siya sa CCTV. Blurred dyan siya.
2: Blurred dyan siya.
4: Higit siya makita.
6: Sa sobrang siya kusog sa dagan niya.
4: Sa unsay tanaw sa imbisigador ato, sir, na ba sila karang initial giingon nga posible nga hubog, nakatulog, unsa ba?
6: Mo man yun yung number one giingon sa kuha. Kung dili ni hubog, katulog yun eh. Ano siya?
4: Ayan, katropang Bricks, katropang Arnel, no? Muna siya ang pagulagway ni Sir... Sa kita pangalan, Sir?
6: Ronero.
4: Sir Ronero. No? Sir Ronero sa nahitabo atong higayuna kung asa na hit and run kini si Daniel. Karon katropang Arnel, katropang Bricks, no? As mentioned kaganina, ang kinatibok ang XFM team na ningkamot, no? Nga makalikom ta o kantidad para po nga mahatod na to sa ilahadri ito ang assistance, no? Sa pamilya in town na nanginahanglan. Sa pagkakaroon, karon kung atong tanawon manggod si Daniel, murag ang plastada niya is gahigda lang gyud siya sa pagkakaroon katropang Arnel, katropang Bricks. Dili siya makalakaw and gani dili kayo siya makaistorya. Kung makaistorya man, matod pa ni ma'am, wala gud sa sakto nga hubog. Kumbaga, nawala gyud siya sa pasing kagabi, ma'am, na-mention ni mo, wild ba si Daniel?
7: Ato isang gabi eh. Gabi pa mamidre. Katong pagwal niya dito pa sa Indangan.
5: Dito man naipat ng basa. Kung sa usually ang gakahitabo pag matukar na siya after atong incident? Kuan masuko siya. Yang gusto may matuman.
1: Dili na siya ingana sa una.
5: Dili tuman masuko.
4: Dili na siya ingana sa una.
5: Dili, mam. Dili, jud. Nya mo, yung trabaho na yusay, ang botelya, paghiktan para gabibing, no? Hiktan ng botelya, na, na ba, kanang, basta kanang, mula guwa, jud, sayang kan ba?
4: Ma'am, sa karon ma'am, nakita man nato ang kahimtang ni Daniel, no? Unsa ba inyo ang unagid na panginahanglan karon inyo ang ihangyo labi na sa mga katropa nato nga nagtan-aw karon worldwide makita ta tibuok kalibutan karon natay mga katropa gawas sa nasod nga andam mutabang na magpaabot sa ilahang tabang sa pagkakaron unsa ang pinaka kinahanglan ni Daniel
5: sa city scan gyud ma'am nga gusto na akong tabang sa private na lang unta ma'am kapabalik-balik na may sa SPMC tapos ura resulta
1: ilay bayad sa city scan sa private unay idea
4: sa private ma'am naba mo
1: ay idea
4: naba mo idea pilay bayad sa city scan sa private
5: wala pa ko balo
1: sige daw
4: mga city scan katropang Arnel katropang Rix kay sa SPMC naa sila gipakita pero katulang murag copy lang bitaw katropang Arnel katropang Rix no so wala joy kumbaga final nga
1: naingundiris katropang ka mga utso daw
4: 8,000
1: mga 8,000 ang
4: 8,000 ang kinahanglan para sa city scan so far ang sa pamilya niya karon kabalo naman sa naitabo ma'am no
5: balo na tanang
4: ikaw lang ba ang gaatiman sa iya karon?
5: Pagkakaroon, kung bago lang gawa sa hospital, ako, kay naman ko dito, di last indangan, dito ko sa isa na ako kanak. Nya, gahapon, hindi kami sa PMC, yun lang mag lang, nadiri na lang na, kay para malalayan ko sa pagkakaatiman. Kaya kapon ako lawas, di na ako katulog, na kanon ay stress ba? Ngayon lang. Sige, ano ka? Sakit ang sakit ganing kwan sa financial niya anak ko sa kong anak nga na sitwasyon
2: silang ihilak lang ma'am
1: ihilak lang ma'am
4: yes, ihilak lang ma'am
2: paggawas lang ng imuhang gibati para ma-express nimo Hilag in town ang inahan kisama gui inahan in town nga malipay ani.
5: Amatud kayo nga amo karon diri nga murag nakatabang sa akong ibati na ako makabugat sa akong ulo sa akong dughan nga murag narang-arang nga amo diri nagay tao nga willing jud mo tabang basta mga problema. Salamat jud sa inyo.
4: Ma'am, tuma ka tropa nagtan-aw karon. Pwede ka ma Unsa ang kinahanglan ni Daniel karon sa inyo ang pamilya? Hangyo na to ato mga katropa nga naminaw karon hangyo sa punag tanong sa to ang live.
5: Hangyo lang ko sa inyo nga unta matabangan ko ninyo akong anak ma sitis ka sa private kay o magoy klaro go dito sa PSP ko ana speakers nga kanang kuan nakabalik-balik nga way resulta ba nya balok ka sa kapobre na mo di makakayag pamasahe, sa pamasahe lang, maglisod na mi ba? Ang yun lang ko sa inyo, kung sa inyong kaluoy, nga maka-CT scan ng akong anak sa private para madali itong nakita gani sa iyong ulo nga marag nag-itom, pakita sa kagapon.
4: O kung unsa ang tambay nga pwede mahatag sa iyo. Sa pagkakaroon ma'am, wala pa siya na dapatan ng tambal ma'am?
5: Naman sa tambal ma'am. Last na ito niyang gabi itong so, amoksi club. Para man dato sa ulo dato.
2: Ora no, to.
5: Yang gisi tagapon kay
2: good for pila ka adlaw tong
4: good for pila ka adlaw tong katumatambal ma'am ang gireseta sa inyo.
2: 7 days niya pila. Pila lang ka adlaw? Pila lang
4: ka last na to unya. Last na unya katropa ang
2: ikapito ka adlaw.
4: Ikapito ka adlaw karon.
1: Wala na ilaing paliton.
4: Wala na may ilaing paliton. Asay dato wala na ba sila gihatag na dugang reseta?
1: Wala na.
4: Karon ma'am na naaingon ani no nga change of behavior si Daniel. Wala pud ba ninyo na napangutana?
5: Ngayon mm-hmm. Tong doktor gapo nga kailangan lagi ipatanaw sa espesyalista sa utok. Kay katulad ito din sa magapon pang abdomen da lang daw to siya. Pwede ba sa makaresita? Tingin ako ma'am, nga schedule man mi karon adlaw ma'am. nga wala man dayan ka ng doktor niya. Bali katropang Arnel, katropang Briggs, ato ang pagsabot no. Kinahanglan pag IDI nga ma-check si Dan. Basta sa ulo.
2: Sa bagay katropang Jovet, ani katropang Jovet ha. Kining si Dr. Si Dr. Audan, pwede yes. pwede ra nato na mahangyo para mahatagan siya og espesyalista no, di ba? Ato lang i-request dito kay Dr. Audan para ma-less ang gasto expenses ani ni Daniel nga makuan siya, madirekta siya dito sa kinibang espesyalista nga doktor. Kaya ang mahitabo man gud katropang Jovet to na experience ha, nato na diha magpila ka dito sa kanabitong kuan kanabitong separate bitong nga building sa ano sa SPMC. Magpila ka diha, makuha kag number hangtod nga moabot ka dito sa doktor. Sudugay kayo, maabtan kag siyam-siyam. Whereas kung manghangyo ta ni Dr. Audan basin og mahatagan tag special na oras para nga modirekta na dayon siya.
5: Actually katropang Arnel, katropang Briggs, natong paningkamutan nga mapaabot kini no kay Dr. Audan, kinsa chief no sa SPMC. Gani ako na lang pong ilakbit do na tay pahigayon manggod nga serbisyong katropa caravan o hopefully yes, no natay mga partners gikan sa SPMC o hopefully pod isa na sa ato ang ma-request katropang Arnel, katropang Briggs no para personally sila gid ang atong una nga ma-cater sa ato ang caravan karong maabot nga October 18. So kana isa na sa to ang paningkamutan pod og sa pagkakaroon no katropang Arnel, katropang Briggs, since ato ang mga katropa worldwide nagpadala no, nagpaabot sa ilahang tabang yes. ato sa pamilya kay Daniel personally no, natay dala diri karon kining grocery packs, bugas og financial assistance okay. no alang adto kay para kay Daniel sa iyahang pamilya kay kining mangga ma'am personally gipangayo gini niya.
7: Anay mangga ma. Kaya kahit ano, ihilak lang dito na ako.

0: Surround sa nako si Nanay Maria Katrabang Jubetbe kasi maga okay lang. Nanay, mayong buntag.
1: Mayong buntag, sir.
0: Yes, Nay. Kagahapon nanawagan man ta sa programa unya naminaw ang ato mga kaigsuon na nato mga Pilipino, mga OFW, no? Ang ato mga listeners diri sa XFM Davao ug sa XFM Tagum, nagpadala silang mga hinabang Nay. Di na nato ni sila mausa-usa pero sila pinaagi sa amua mo'y naghimo nga mahimong posible ning tabang, so di ay mangga, no, di ay bugas, di ay grocery, and then dunay cash nga financial, no, assistance, no, nga among ihatag diha nimo gikan pud na sa ilaha Ma'am Maria, Nanay Maria.
1: Katropang Arnel, katropang Bricks, naatay 5,000 pesos cash, no, nga naasa to ang kamot karon ato ang personally nga
2: Itunol na to
1: kay Nanay Marie para sa panginahanglan, no, ni Danya E. Kini siya, as mentioned kaganina mga katropa, sa tabang nin, no, sa tuang mga katropa worldwide na nagatanaw karon, nagasuporta sa tuang programa, and of course nagtabang sa ilahang pamilya. Nay, dawata kining 5,000 pesos kana siya gikan sa tuang mga katropa o kini tuang bugas, grocery packs o kining mangga para kay Daniel. Unta hina out, no, nga kana nga kantidad kini nga tong mga dala karon makatabang sa inyo, ha, kay Daniel, most especially, no, sa iyang panginahanglan karon.
0: Sige. Okay. Nanay, adi na kaistorya si Nanay na murag na
2: emotional. Dunay Mrs. Diri si Ricky Lumbaya Mundano, misyuna, no, nga ingon siya 7K to 8K plus sa private siguro nga hospital para sa CT scan.
0: Napoy ni ingon diri si Marilyn Lagari Fulgueras, ingon siya nga kadtong ako kay 12K ang CT scan. Anyway, ato sang paistoryahon si Nanay, no, o sa iyang ikasulti labi na sa mga nagpadala, mga OFW in town, eh, Nay. Ato mga supporter diri nagpadala og tabang para kang Daniel.
3: Sa ako lang ikasulti sa inyo, ha, daghan, daghan kayo salamat sa inyong ipanghatag sa ako. Mama ko, ikabalos ang ginunalay mag-abalos sa inyong kaayo. Salamat yun kayo, labi na sa 89 kwento. Salamat, salamat. Dili man imabot sa buwag, wala mo. Nagkan kayo, salamat ninyo.
2: So, pila to ang kalipay, hilak ni kalipay, katupang Arnel, no?
0: Matandog mabuta katupang Bricks.
2: No? Si katupang Jubit, sa tinod lang, gabaha ng luha, ani? Flood control na yung kuwan, ani?
1: Flood control, hindi katupang Arnel, katupang Bricks.
0: Nanay!
1: Puno to sa emotion karon, katupang Arnel, katupang Jubit. Yes, katupang
0: Arnel. Balik paliw ko, Nanay. Nanay! Padayon ko, ako na po'y manawagan, padayon ko manawagan sa mga viewers na mo diri, mga supporter na mo sa XFM, paningkamutan na to, nga makabuot na to ng pang-sitiskan.
3: Salamat kayo, sir.
0: Ato nang paningkamutan.
3: Salamat.
0: Dili pa ni mo ay dili ni mo ay last nga tabang, ha, nga madawat ni mo diri sa XFM Katropa sa 89.1, kun dili mao pa lang ni ang sugod nya napay mo abot, no, napay mo tabang na tong mga kaigsoonan, nay gikan sa pinaka down to the last centavo, ihatag na mo diha sa inyo, ha, kung nay mga itunol dinhi.
2: Ang purpose nato ani Katropang Arnel, ang mission nato diri karon is operation para sa iyang posibleng blood clot, yes, no?
0: Mo ni atong katropa ayuda, oh, karon katropa Bricks, no? Katropa ayuda para sa iyang citizen matanaw ni kay sa gisaysay kaganina pagkahitan ran una ni tugpa ang ulo niya na nakita karon niya clot, so kinahanglan ni matanaw niya dunay sudden change sa iyang behavior, which is makaingon ka could be or possibly dunay gyoy mga kuan hitabo katropa Bricks sa iyang internal, no, sa iyang ulo. Naa na po ini abot ni IG cash. 2,500, no? Karon nanay. Oh. Ipaibalo lang sa imo nay. Nay niabot ron na through GCash na ka-flash man sa mo screen. Nay niabot ron 25. So kung tag 8,000 ang kuan, no? Kung tag 8,000 ang CT scan

0: ay within the day, karong adlaw nay, ato nang mapangitaan. Pila naman lay kulang aning 2-5 para ma-utso?
1: 500 na lang kay Tropang Arnel ma-provide ni no ang kinahanglan ni nanay para
0: sige lang,
1: sa city.
0: Katropang Jubet kanang ilang 5,000 nga nadawat ron para na sa ilahang para na kang Daniel sa iyahang naman na yung mga anak pa siya. Mag-raise tag another 8,000 para sa iyang city scan alone, no? Wala ilabot kanang.
2: Salamat di kay ni sir. Salamat pa yun.
3: Unya maningkamot ta og tap og hospital nga makakuan po ta no maka miyembro bag PhilHealth si Daniela Manang.
2: Wala
3: oh. Si PhilHealth
0: sige ingani katrobang Jubet kung makuha na nato ang 8,000 nga pang CT scan or more than ang atong buhaton is nanay ay mo kabalaka sa masakyan ihatod mo sa patrol gikan sa inyong balay paingon sa hospital og ibalik pud mo sa inyong balay.
2: Thank you.
1: Katropang Arnie, katropang Brick.
0: Kabalo ka, katropang Jubet. Si katropang Gabdiri, ang atong technician, nakahilak na.
1: Si katropang Darwin, di na lang kumuingon, katropang Arnel, katropang Brick.
3: Kapayason na ba kaitag mata, katropang Jubet?
0: Lain agad akong dughan, katropang Jubet.
3: Sa tinod lang, kinimanggong problema ni Manang, no? Murabag ni Santo po sa tong dughan ba nga? Kuan ba? Murabag kita po mismo apiktado, no? Isip pa ang tanan mangun nato mga igsoon katropang anil giisip mangun nato ni sila bang kabahin sa tong pamilya diri sa yes. Katropa no so therefore unsa man ninyo mga problema diha amo po nang ginabati ba no hapit na lang mumingon diri karon ni katropang Arnel nga kami na po diha sa inyo or kamo na po diri sa amo parang ganon no pero pwedeng kamo ta nato kun say mamahimo sa XFM Davao
0: si katrobang Brick si Irish kato nagpadala kagahapon ayon siya nga mag-send na pud ko niya 1k tabang pang CT scan ni Daniel. Ma'am, salamat kaayo ma'am.
3: Mo ni naghatag
0: pud kagahapon, no?
3: Naghatag pud siya kagahapon, yes, no? Ma'am Irish, God bless ma'am. Salamat kaayo sa imong panalanginan kag dubli-dubli pa, no? Sa kahitasan sa langit. Nining imuhang kaayo.
0: Og katong si Ma'am Jana Loom no nagpadala pod og 3,000 kagahapon and sa uban nga di na magpa-mention no gikan sa kuan in town ni nay 100 na 200 pero natigom nato hantud ni abot ni mo nga amount atong na achieve. Mo ni ginaingon nako ginabalik-balik nako kanunay walay gamay o dako nga tabang kung kita mag kalbisag ang atong sintabo o 5 kung kita magtambayayong katropa guta YBI mga kaigsuunan kay
3: sulbad ang problema katropangan din, no? Kung ang mga tao magtinabangay lang.
0: Nanay, within the day, nay, maabot na to ng imong pang-sitiskan.
2: Salamat kayo, sir. Ginunalay mag-abalos ninyo. Huwag mo ko'y kabalos. Ang pag-ampo na lang dako. Sa inyo akong ibalos.
0: Dako na kayo, nanay, nga. Kuan, dako na kayo na. Bisag pagpaminaw lang sa XFM, nay, sa 89.1, dako na kayo na nga. Kuan, dako na kayo na nga butang alang ka na mo, nay.
1: Katropang Arnel, katropang Bricks, no? Medyo emotional gita nandiri karon sa sulod sa balay no og nakita nato kung unsa ka mahinungdan no kining nadawat nila nanay karon gikan sa tuang mga katropa para makasulbad no sa ilang giatubang challenge karon labi na kay
0: Katropang Jubet atong isa sa mga OFW si John's 1028 nag-send og 2,000 karon lang
1: Wow.
0: So, muna akong ginaingon.
3: So, doon na natin total na 4,500, no?
0: Muna akong ginaingon, dili mo salop ning adlaw, ma-achieve na to na, makuha na to ng iyahang pang, kuan? Pang CT scan.
1: Sa nay sa gipasalig sa XFM paningkamutan nato makuha nato ning funds para sa CT scan ni Daniel ug ihatod nato personally no si Daniel dito i-assist mo namo taman nga masulbad kini inyong problema karon.
0: Paim nagtubig si kuan nanay.
2: Salamat yo kayo ma'am. Nang gulat ta supi salamat. Usa pa labo pa nang salamat or gid akong ibati karon pa ko na ma'am. Dili masulbat akong problema.
0: Sige, Job. I think ato sa nang kung ano kahapit naman po mag-alas G's niya. Murag di nagkakauna ni magsugba para bataon ta Job. Mga tawa sa ta, mga
1: tawa. Dili na makasugba katropang Arnel kini. Una, naghilak na si katropang Darcy.
3: Mabahaan na nga to ang kalayo sa sinugba. Mabahaan o galuha.
0: Uling sa...
3: Nay, among gibati ang imong gibati na yan. Nasayod mi nga nalipay ka karon sa hinabang gikan sa ato ang mga tigpaminaw o mga viewers sa XFM Davao, no? So, hoping na dili pa ni maputol o kanang imong pangandoy nga masitis ka ng imong anak na si Daniel. We are still praying and hoping, no, nga matumani. Kay si Katrubang Arnel, di gini mo tugot pod nga dili na ma-sitiskan ang imong anak.
0: Oo.
3: No?
0: Paning kamuta na to, nanay.
3: Doon na natay jutay nga natigo mo din, eh. Kanang imong 5,000 hipusa na para na sa magastugasto sa kinahanglan nga tambal. Mm. Kay kini atong erase karon. Paningkamutan nga makuha na to nga kantidad para sa bayad sa CT scan.
0: Na, si Ma'am Nanette Tanaka, ningon siya, sir, please give me GCash number. Ma'am Nanette, naka-flash po sa screen, ma'am.
3: Oh, ako na lang basahon, ha. Kining GCash number nga pwede ninyo karon nga mapadalhan ang 0975-800-7727.
0: Sige, ato sa pa-extron sila katropang Jubet. Sige na, Beth.
1: Katropang Arnel, katropang Briggs, namo kini ato ang sitwasyon karon diri kung asa atong personal na hinabi, no, si Nanay Maria, og nakita nato ang kahimtang ni Daniel karon ingon man pagpaabot nato, no, pagtunol nato sa mga sa tabang nga gikan sa tuang mga katropa nga nagasuporta sa tuang programa mo. Na atong atong serbisyong katropa, no, atong ialagad ihalad alang ato sa mga katropa nato kung asa man labi na katong mga katropa nga pinaka nanginahanglan. Katropang Jovet Espanyol, kauban na ako si katropang Marvin Ibano, katropang Darwin De La Tre, ex Apenos.
0: Nagan salamat katropang Jovet alang sa ato ang serbisyong katropa or kini atong usabon na siguro katropa ayuda na siguro ni tigo nagab, no, katong atong
3: katropa ayuda, katropa serbisyong katropa ayuda.
0: Para na sila, para na sila.
3: Alright, sa atong usbon ang kwan, ha, ang GCash number nato dinhi karon nga pwede nga mudawat sa inyong mga aid, no, or assistance, 0975-800-7727.
0: Okay.
3: Ang pangalan na Gabriel Roquero Alas.
0: So, pangalan na sa atong technician nga nakahilak na diri mga katropa. No? Si Nanette Tanaka gikan Sturil di ay ni siya. Ma'am, abi man gud ako to kag Japan, ma'am, no, kaya ang imong apelyido man, so konnichiwa. Oh, arigato gozaimasu, no, Nanette Tanaka, ma'am. Salamat kay atong follower pod gikan sa Turil ning Dakbayan sa Davao, mga katropa. Ma'am Rilyn Navarro, nag-send daw siya pod mga katropa, no. Pahuman naman ang atong program katropang Bricks. Ako di na nako mausa-usa mga kaigsuunan, pero ingani, dili masukod ang mong pagpasalamat sa inyong tabang, no? Rest assured, di may kabalos, ana, pero ang Ginoo nagtan-aw sa inyong kasing-kasing nga regardless of the amount, muna akong ginaingon kanunay, 50 mana, 100 mana, 200 mana, it counts, mga kaigsunod. You know what counts sa atong pagtabang? Is our heart. Ang atong kasing-kasing nga willing nga mutabang. Magunsa man ang milyones, magunsa man ang mali-malita, pero ang kasing-kasing, wala gyud sa kasing-kasing ang pagserbisyo. It is in the heart, no? In giving, it doesn't require millions, no? In giving, in helping, it does not require a lot of money. It only requires a heart, no? Okay, in English, mabutan ninyo kalaki, yun, unsa man taon, mapod mo, eh.
3: Basta mo ba? Slogan sa usa ka kanibitaong petroleum company.
0: Unsa man?
3: Every drops counts.
0: Oh, yeah.
3: No? So tanan yung hinabang, maihap na, iihap na sa Ginoo, no? Og dublihan pa na siya og pagbalik dia sa inyo.
0: Yes, kanang muhatag kita, mutabang kita nga without counting the cost and without even expecting nga mubalik ni nato.
3: Do na return.
0: Yes, kay ang Ginoo na gyud magpanalangin natong tanan mga kaigsoonan. Again, balik ko na ako. Ang pagtabang wala nang ginahanglan milyones, nanginahanglan lang kining usa ka kasing-kasing nga mubati sa gibati sa kabus, simpatiya ug kasing-kasing nga kahibaw mo paambit ngadto sa isig ka tawo. Na atong GCash diha, again usbon na mo.
3: Mo na atong GCash number, 0975 800 7727. Palihog lang, no, kung kinsa tong dunay mga malumo, gaano kasing-kasing, no, alang nga to sa uban. Oh. Pwede ninyong ipadala ang inyong mga hinabang niya. 0975-800-7727.
0: Oh.
3: Gabriel Roquero Alas.
0: No, again, mga katropa, no pressure. Kung wala ta,
3: ayaw
0: pugsa, no? Oh. Mga kaigsunan. O ganing natabang
3: na... Dili na ito kabuton ang di na ito maabot.
0: Oh. Wala kay ayaw kabati o konsensya kay gusto ka mutabang pero wala, no? Wala yung problema. Kung naakadihay, kuan, ikapaambit, okay. Kung wala sa gumikan kay utro po tang kaagwanta sa atong sitwasyon, wahay problema na mga kaigsunan, no? Ayaw ka kuan diha, basi mo konsensya ka gusto kumutabang katropang ano mo ko ikatunol ayaw ayaw ka kuan diha. No, katong gahapon nga nagipadala ninyo ang gihimo namo, gipalit og bugas, gipalit og groceries, and then si katropang Briggs naghatag og kining mangga, and then ang kwarta nga sobra amo gitunol ila nanay tuas sa ilang hatanan, no, para magamit nila. Katong 5,000, wak magoy na ginabuhi nila karong katropang Briggs, no? In taon ang inahanray, gasagubang. Unya, kining atong erase karon, nanatay
3: ang galuloy, magulan ni katropang Arnel, no, kay naningkamot, mekaniko, nag-sideline pag yun, pamasahi, pamasada.
0: Sa GCash nanatay 2,800 sa pagkakaroon, and nasahid ko nga madugangan pa na mga katropa, ato nang hataga pagtagan ugma, and then pag makuha na nato, ato na to, balik ko na to, no, sinanay dito, ato nang, kinala mo na masitis kan, katropang Briggs, kina isa din change sa iyahang behavior eh.
3: No, eh, padang lito, dunay, usa sa mga depikto, ana, basinuga, kato ang, akong suspect, katropang Arnel, no, kining, dunay itom nga nakita diri sa iyahang ulo. No? Dunay klat.
0: Nag-klat.
3: No, so, dapat makuha na siya, o makaya pa sa tambal nga matunaw, mas mayo, the best. Kaysa operahan pa nga medyo madako-dako ang gastos ni ana.
0: Okay, sige. So, napas si Ma'am Jana Loom ni atat. Katropang Arnel, I sent 2K for to help cities kan. Ma'am, salamat kayo, Ma'am Jana Loom, no? Salamat ato ning follower na to sa Katropang Arnel nga page mga kaigsuna. Mura na vlogger naman taan ni Katropang Briggs. Anyway,
3: sabagay, ang vlogger gani makatabang man nga narana sa Facebook Katropang Arnel. You know, kita pa ka nga napatera napata sa radyo.
0: Pila ka buka
3: radyo na TV pa.
0: Radyo na TV pa. No, YouTube pa yun. No, Facebook pa yun. No, TikTok na like ko lang ani Katropang Briggs. No? Sige. Kung ano tama, namilita.
3: Manamatay oras mga kaigsunan. Dinikaroon sa ito panaguban. Hangto na pulog mapuhon adlang Webes sa karong adlaw Miyerkules ta karong pitsa 7 sa Oktubre tuig 2026. Sa ngalan karong sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang usab sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katrupa sa kahanginan, Briggs Flores lang po. Magbili ka niyo sa kamayang buntag dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon kamaturan ang sandigan.
0: Sa ngalan usap may galas kinatibukang pwersa sa XFM Davao Region 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati. Inyong katropa and our OFWs, mga higala nga mga membros agwanta partilis. No? Kana actually di pa nagyud partilis nga pang politika, no? Kanang kuan lang na ba kanabang larawan sa atong kahimtang nga nag-agwanta mga higala kapitos pero makatabang gyapon. Sa ngalan ninyong tanan, may higala mga followers, subscribers, listeners, inyong alagad sa kahanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat kayo, may buntag, dalay gunang Diyos. God bless us all, mga katropa.

0: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Jackpot!

0: Hello, hello, hello, hello. Hello, Philippines, and hello, world. Mayong morning na tuntanan. Kumustamos, mga amigos ug mga amigas? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa itong palatuntunan. Ang kong ako, ikaw. Siyempre, kaabala ko karoon na lain. Ang usa kabigat lao. Ako din si Master Inay Tanini.
1: Good
0: no?
1: morning, boys and girls.
0: Yes, good morning, Abong. Good morning sa kong partner din si Maring Erica.
2: Kamusta, mga Maring? Kamusta ito ang mga kumpare? Ah, mga kumpare, kadalag mga kumare?
0: Mm-hmm.
2: Ang kumpare sab, kadala og mga kumare?
0: Yes.
2: Salakpag nga pag-istorya, kumplot sila?
0: Mm-hmm.
2: Mura sila gapahina, mga Maring? Mura sila ga-cast for work? Ga-kwasa, ga-country-country sila, Maring?
0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes.
2: Ay, naku, welcome, welcome, welcome, welcome sa ito ang pinakadidli nga programa diri sa Isla sa Mindanao, kini ay...
0: Kung ako, ikaw!
1: Good morning, boys and girls.
2: Mga igala, alas 10, 13 na nga itong oras. Siyempre, mga Maring, ha? Dahan ka ita mga... Dahan kita mga pa-surprise sa karon.
0: Mm-hmm.
2: Ato karon ni Miyerkules, kanya ato, wala, basa kay Miyerkules, dali kita mag-uniforme.
0: Oh,
2: makasibilyan ta.
0: Namay mga inaanagin nga mga factor yun na Maring Erica.
2: Yes, ato karon ni Miyerkules, mga higala sa Madron, October 7, 2026. Kamusta ato ang mga lifestyle karon? Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta?
0: Yes!
2: Good morning, boys and girls. Nga namati karon diri ato unahon mga Maring. Kay kanang ato pinangga ang mga namati karon diri sa 23 ka barangay sa Mogot.
0: Ay, okay. Siyempre, sa ang ato sang ikwano, ang mga 3,000 ka barangay sa Davao City.
2: 3,000 yun?
0: Ah, dunga ka na to.
2: Marang kung ano, man, sinto iteetra man siguro niya.
0: Ato na dungangan para dagang
2: pero pila gayo tinood barangay sa Davao. Pila gayo tinood barangay niya.
0: Atong kanan si kanan katrupang Arnel. Taka Puerto Rican may ako, di ba yun? Ko kabaluan niya ano.
2: Si Paribubong siguro kayo taga ilang man si.
0: Kasi
2: si kanang ilang barangay ba na?
0: Oh, barangay ilang.
2: Barangay ng ilang?
0: Ilang ilang po na.
2: Ilan eh, ilang si Doy, ilan ni Karoy.
0: Diya, diya, ana. Ay, nako.
2: At syempre mga Maring ha, sa mga sobra kapin sa mga barangay nga namatay karon diri sa Tibok, probinsya sa Bukidnon.
0: Yes! Okay, siyempre, ato nga i-shout out ang mga taga Impasugong nga.
2: Sa mga taga Lantapan.
0: Taga Balensya. Wah!
2: Ayoko, makuyaman si Josepina, ano yung mga kalaki.
0: Ayaw mo kakuan niya, Ate Josepina.
2: Narabay ako na dumog ng mga hungi-hong marim. Basta ato ano ko ng programa, daghang ko na yung pangkuanon. Daghang ko na yung mga kuyaw-kuyawan ba?
0: Ano man kuyawan man mo?
2: Daghang kayo mga palinang Andre dapit sa may bukid nun, kaya malubat-lubatan ko na sa ito ang programa.
0: Sabi kuyawan, lamang sa tagapilaan na we.
2: Ay, siyempre sa mga igala, ang ato asab nga pinangga nga syudad diri sa kuan, sa General Santos City. Good morning yung hurot, ha?
0: Yes! Mga ato nga i-shop ato to mga katroma, mga katropa diya sa labi na yun si ang kabats ni Tichi Agbayani.
2: Kasi
0: ano na? Kabats nila ni Sir Briggs Flores. si Evelyn Sabasahe.
2: Ay, mga kani ay? Mga bats ni Kuari ni kanan niya Dulce.
0: Dulce, o. Oh. After mas kasikatang Sir Briggs, impasper ni.
2: Kanin si Kuari, Evelyn.
0: Wag ganin kay, magani kasi Sir Briggs, kanan nga, butan mo si Sir Briggs.
2: Good morning, Ma'am Evelyn.
0: Ma'am Evelyn Sabasahe.
2: Good morning, kamusta man na to ang mga pamitay diya, ha? Pahiran po siguro na ginagmay o ka ng Santon Herbal Oil aron nga dilipod gaya mo kuan po gaya.
0: Grasahe gamay, te. Para inigpas na ay nag-
2: We are so burikat today. Lain ka itong forma.
0: Di ba? Ati Belen, matangin na kuan ha? Kaya para inigtamak sa klat, salpa kay ang pressure plate.
2: Sa pakikers kayo ang kuan.
0: Sa pakikers KM.
2: Diligin mo kuan ang
0: mga risiko.
2: Ang mga piyesa, diligin mo sigal pa.
0: Diligin mo nagapak ba?
2: Di po na ito kalimtan mga igala. Kaya naman namati po garoon diri sa ito ang parekuban. Good morning mga taga San Franz Agusan del Sol.
0: Okay, syempre. Ang ito ang mga katropa sa may Mati City.
2: Kamusta man kadya kong? Kamusta na?
0: Outgoing.
2: Na, kamusta ato ang mga iharapan ng area ang kuan? Badang, Madang, public market, Madang.
0: Daka kayo, mamingaw ko ng pikong kayo, pag makuha ng report din sa ano, maglano-lano kayo sa CR.
2: Diyan sa mga city o Alimatok. Kamusta man na ito ang, doon na, siguro yung mga Alimatok di ano kayo.
0: Maa, uy, naging Alimatok sa libro.
2: Pari ano, diyan sa may barangay Rizal, sa lungsod sa mong kayo, doon na may barangay Hagimitan di ha.
0: Dakan.
2: O niya ka nang, kanyad to di ay, ang kanang lugar, dahan kay Hagimit di ay.
0: Mano yung Hagimit, Paul?
2: O niya, kaya sa may basa ni mo ano yung anong gitawag mo nagbutuan.
0: Ha? Kahit kwan. Nag-consulting eh. Lain ako sa kong una-una.
2: Sige daw.
0: Lain lagi ka ay.
2: O syempre sa mga marin dito makalimot ato sa itim maya o sa kamaayong good morning. Ato ang mga suki diri sa Pagadian City.
0: Yes, nasa Pagadian na. Labi na ginato amigo na si Stanley Duhinyas. Sa!
2: Ayaw naman. Star mo? Live na takaroon sa Facebook.
0: Live takaroon.
2: Ako sa ang lilio niya akong cellphone.
0: Live na taibim.
2: 4 anyos ng edad sa akong cellphone mga maring. Habis sa mo nang untana. Pero may na makabaw mo. Kaya akong cellphone karaan na dyan. Kainilighan na kaya ng mga kuandiri.
0: Dala na kayong mga risiko.
2: Ayan, so live na takaroon mga igala sa XFM 107.1 na Dris Tagom. Niya pakililiay po na inyohang mga asa mo napit na mati. Iroon pakililiay po na inyohang mga page din na sa kung namati mo karon diri sa XFM Pagadian. Liliay po ilang page, basig live po di ay.
0: Correct. Okay, siyempre, Ken, nag-send ko ni mong kwan kinahan. Nakagisend si mo sa messenger. Sa si Mary Joy Crismundo Perminto. Tanawad, good morning, maring din. From Igangon sa Wata, kakyut sa baninyo mga maring. Natural, natural.
2: Kami kikaintapan diri ay Tagom.
0: Gwani,
2: kumula agtas Davao, kita na po yung kuan niya.
0: Kikaintapan diri ay sa kuan, diri sa mga Kirino Dapit.
2: Member ba yung sa mga kuan ka ng Litter P?
0: Litter P?
2: Futbolunan.
0: Gwani. Ayun, sa ano lang nato na, no? But anyway, no? So, enjoy lang nato.
2: Dito na, problema ko na lang ganang maabot na ang paghukom.
0: Oh, nagaling. Ay, si Chip Chip Darunday. Shout out, Fernando Montero.
2: Hello!
0: Maglasang, aba, guwapo. Guwapo nga SG, aba.
2: Masama na yun sa SG.
0: Kanang security guard, labandera. Jaguar, Jaguar.
2: Moday na, di ay? Binakusagol
0: ng si daba. Si Michio Rung Maring. Magpabigti na gini. Hi, mga Maring. Ang ayan kayo si Master sa inyong ribbon. Ikaw, Mitsiyo.
2: Ibog na po na sa imong ribbon.
0: Ikaw, Mitsiyo Rung. Pakita na kay Bigti. Ano yung taka, Mitsiyo Rung ba? Pero,
2: ano pa si Mitsiyo Rung? Layo na nasa ko ang ribbon-ribbon.
0: Tanggalan na tala imong ribbon-ribbon na, Mitsiyo Rung, be.
2: Kisa pa'y naari rin, mga higala. Apan sa di ba't makalimot, mga higala, mga maring, ha? Mga pari, mga, sabi, mga tawag ni mga parinte.
0: Mga parinte, ha?
2: Mga suod.
0: Mga isa pa.
2: Kini ato ang programa, gipaluyuhan niya sa mga produktong, di ba, sa basta nga gigama sa Yes to Health. Napirminti, mga maring, ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, dahil kay gisagol ang prutas o ang tawag aning gulay.
0: Karuwa gina.
2: Kung nilamas gamay.
0: Gani.
2: Miao.
0: Din luna. Salamat ka din.
2: Gisagol ang gulay o prutas. Aron nga nahimo na siyang kapsula. Aron maalim sa nagkadaiya nga mga sakit sa kalawasan. Kikababit ang mga Pilipino na bisag ingini lang ta. Pero ato mga sakit, mga pangamahalon.
0: Uy, grabe kina ito. Ito ka dyan lifestyle, no?
2: Yes.
0: Siyempre itong lifestyle. Takaratagang paslak sa baba.
2: Ang takaratag takang niya, doon na talinggab na.
0: Talinggab niya. Nasangko sa aping. Dibalhin ka. Malayang mong patakang, ha?
2: Huwag na'y akong ikakuanan marin ka na. Ganun doon na'y bagong hinagbasan nga galas niya. Pataka kag kuan niya.
0: Takang. Takang. Takang takang.
2: Sus, makakuan uri ka atong katong islanting pagkatigbas nga banban.
0: Oo. Ganun nga. Wala kayo ka nga. Naghait kayo ang tumoy. Ay, kikagilok anaw eh.
2: Asa'y gilok pati, gilok ka? Ala, text na ba sa ito ang text line? 09663069569. Osbo na ako mga maring, 09663069569. O syempre, live na karoon ito ang panag-uban sa XFM 107.1
0: Tagom City! Ang syempre, live na sa din sa Davao City!
2: O syempre, live na karoon, Tibok Mindanao! Mapili
0: may share niya amo ang takaan o kuan kini nga takaan mo premium nga washing machine.
2: Aba, unsa yung mga klase
0: kasi? Anay labandira dito sa sulod balik-balik man joke ni mo Master Roy.
2: Karaan.
0: Ang karaan man kayo. Eh, si takaan.
2: Pero ang katong imong labandira sa ruhan to garo na gapag gabang labag yapon siya.
0: Okay, magmagkuan man pa kanang pag mag-run out maruya ra may pakaunon, kaunon og saging, ana, paspas gyapon kay pagkusog-uso.
2: Wala sa'y palo-palo nga palwa kanang gikuan pagka palwa ang palo-palo.
0: Ah, wala na nagamit kay gigi. Nagdula maga nagadula man siyang pickle bowl.
2: Ay mo na gikuan.
0: Ah, mo na gigi mo na padol.
2: Ay sa mga pickle bowers karon ha. Ay mo kapyan sa anang sigig duwa pickle bowl kay makadugay man di makauyutar day ka ana di ay.
0: Ay kadugay ni mo gigi pickle bowl no kay mo iguan na sad kay naglakaw.
2: Gani si paringgab gani kay isa pag sa kadua mo aksyon sa iguan.
0: Mo gani. Mo ra murag dagit siya kanang wan.
2: Gawas ana kang kang Ken kay.
0: Kakuan man kana bi up.
2: Pag
0: malas siya, apel malas siya pagpalit.
2: Pinalit din na siya.
0: Apel lang siya pagpalit na.
2: Apel lang siya sa pag-purchase.
0: Pag-purchase. Ay, gilo.
2: Din Luna, puti lagi kaayo si Maring Erika Alangan.
0: Alangan.
2: Pares man ta puti.
0: Alangan, ang clear skin soap man me.
2: Yes, muna isa sa mga buhing ebidensya nga kami dari sa kuan, kami nga mga tigpamakba, kami nga mga anchor woman today. Naganusnos with me agining dili asunting ha. Naganusnos with me og clear skin
0: soap.
2: Soap. So kamo di ha, kana inyo mga buko-buko nga mura nag buko-buko skamprag. Nusnos is sab na og Santon.
0: Clear
2: skin.
0: Yes. Kada sabon ni Santon ba?
2: Kada sabon ni Gama sa Santon ko. Ay, da. Maka, oy. Anya, Rabi. Sige daw, sa imuhang kuan. Sa imuhang
0: gagawin. Takay ko, kuan, be. Kaya microphone, be. Itugtugas ako niya, kuan, be. Para manin sa mga katunga.
2: Takay microphone, be.
0: Yan
2: na lang, kuan, be. Ay, da.
0: Da, kakapoy.
2: Pamatod, eh, dayon, master nga. Walay palabaray lagi o gakapsula pila. Aba? Pila kay kaya ni mo, master. Sakit ako diri oi.
0: Kanya sakit pud akong abaga.
2: Kay gabi ni si Edgar gipatalikod ko ba dito sa naglililili ramon ko sa decorative.
0: Agi, natutuwad siguro ka.
2: Natuwad jud ko.
0: Ipagunit, basta gipagunit ka dito sa kuan kan containers mantika.
2: Oh, nya kay tingala ramon ko nga murag lain mo kay kung pamati man ramon ko gi ramon ko gikutasan.
0: Pero aruhay mo pagpangihi.
2: Aruhay.
0: Salamat kay Edgar.
2: Salamat, Gar. May ganas si Edgar nga may kay haruhay ka akong pagpanghihinim ako kay listen akong ihi.
0: Ay, sige na, check.
2: Ana.
0: Sige.
2: Asa man na ididikar nga kanta?
0: Ididikar na ako sa mga katong mga badlungon nga mga bata o katong mga bata nga dili mga badlungon. Labi na kita sa si Metsiorong. Okay?
2: Sige, so dinaya mong kanta. O siyempre, kining kanta ha, ito ni kanato sa atuang Santon Plus Coffee Mix. Ano yan na? Birahe kayo nakita ng kanal.

0: Thank you sa kanta.
1: Murag nang ramid ang atong kuan technical department.
0: Gani nga palungan kita ano rin. Pasdiri si Mary Joy Crismundo Permento nga. Asa naman mapalit ang iyong sabon mga maring? Kaya mo palit maayo na lang muputi sab ko ing pa si Mary Joy Crismundo Permento. Asa malapit imong lugar Joy?
1: Mary Joy dito na palit sa mga butika.
0: Pangitaas butika Joy. Nga namoy ka nang kuan diri ang sabon ma'am kanang Clear Skin Herbal Soap. O dili ba ka kining sabon nga Santon Plus Herbal Soap? Kay mo man gi ingon ni Master Ernest nini og ni Maring Erika nga lami kuno ka ining sabon. Dira ko ni tatak siya nga Yes to Health.
1: Kana.
0: Pangitaas Joy ha nya. I-comment ayon sa comment section kung nakapalit na ka. Kung paka nakapalit, ano na lang kastagon?
1: Ano rin kay palit? Tagaan ka na mo, Andre.
0: Naadri ang mapalit sa ato ang Yes to Health Clinic. Pangitaan na yun si Palanga. Wala kis Palanga ni comment ron. Ay, mara, busy si Palanga siya ang TikTok.
1: Busy kay Sharon yun kayo. Dakang kay siya ganang followers nga giatiman.
0: Yes. Good morning, mga Marik. Asa naman si Daria? Pakanta nami para Bibo. Si Daria kay na
1: ano eh. Papaps me. Nagpalaipo, bitaw. Nagpalaipo.
0: Palaplap. Alvin Gook. Alvin Gook. I-greet na ako si Palanga. Good morning. Amping you work. Sa Yes to Health aba.
1: Maraga na ay mga kwalani na mga hidden agenda.
0: Murag na ay plano si Alvin Guokan.
1: Ngadto
0: ka Palanga.
1: Oy.
0: Sige lang, okay na na. Ay.
1: Okay na na Binoy.
0: Okay na nang na plano basta kay dili dautan plano. Doon ay plano nga
1: maayo plano. Ayaw na to mga kwan na bad plan.
0: Ayaw to siya uy kay bad to si padakop jug ang Colonel Bahan.
1: Na. So, ayaw gyud. Ayaw mo kumpiyansa.
0: Kamala ba kaning Colonel Bahan sa kadlawon ba na sa musuot na si yang gear mo.
1: Wala na.
0: Operation din na si Colonel Bahan.
1: Tapos ng boxing. Ayaw gini mo nagara.
0: Ingan ba si Colonel Bahan nga, wag kita'y amiguhay. Basta kayo, makasaka ka, dakpon kita.
1: Dakpon ka. Wala ka.
0: Mugay na nga niya tamad ka dito, basta dakpon ta. Good morning ka nga to ang hepe sa Tagum City Police Station. Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
1: Sir, good morning, sir. Mga pin po siguro ta, sir.
0: Magkita-kita na ta, sir. Kay ang mga bayo, sir, busy pa may sa mong kinabuhi. Oy. Busy pa may diri sa mo ang lifestyle.
1: Okay, Maring. Ikaw na mo yung kanta, Maring.
0: Sa may ako ang wala may request diri ah.
1: Kantahan na diyan mo nga pinakakata naman din nag-request ni mo kanina o gatong kanina April Boy daw.
0: April Boys. June, November?
1: July.
0: Kuan tagaay ko diha o kuan biya. Kanang kahit hindi pas ato kanin kang Rinsbirano, kahit hindi Pasko.
1: Kahit hindi Pasko?
0: Kahit hindi Pasko, be.
1: Bese, dali.
0: Abi ni mo, kanyang, bisa pag dili Pasko, magigugma, gita.
1: Oo.
0: O, igugma ko naman yung sige. Ingon, bisa pag di Pasko. Uban, kayo,
1: bisa silingan.
0: Magigugma naman sila Pasko. Kita kay igugma ko, bisa pag kalag-kalag, magigugma, gita.
1: Ako, mamatipili, magigugma.
0: Ah, bisa ganyan, Gabriel Santo, magigugma,
1: ganyan. Magigugma, ganyan.
0: Isig ka, ingon.
1: Correct sa kukikol.
0: So, kantahan tani siya, o, mahal kita kahit hindi Pasko. Kasi tituluan, kaya di ko sweet to ay. To ang search diri abi. Kahit hindi Pasko gidi ay.
1: Kahit hindi Pasko sige.
0: Ato ni ididikar nga to sa mga namati karon dili labi na gidri sa Shrine Hills kang Anabel Di Balucos, kang Josephine Cagata o kang Mads Lucy.
1: Kang Mads Lucy dia.
0: Kining kantaha para kaninyo. Sa gigi typing pa sa to ang Asa man ni kanin siya. Aka na daw. Backward please. Hello ha? Wala kayo siya diri. Ay, wala siya diri. Kana daw be. Hello ha? Oh, hello. Wala kayo hello diri. Ana. Okay, kini katang hata sa kanato sa Santon Herbal Oil.

0: ለመነወዳ ሰላማት ሳና ግሪክ
1: ሰላማት ካይ ሰና ግሪክ ሳግራቢያ ጋ ግሪክ እሱ
0: ዳሜጅ ደነ ካ ሂቁ ገማይ ዳይ
1: አ
0: ወን ከዛ ለደሪሲኮ
1: ነነሲድሌት Hello.
0: Ay, kay nan si Camilo Partusa. Salamat kay palakpakan ko na ko niya. Thank you guys sa imong palakpak maring Nancy ha. Pwede request all at once Master Ndeta Nini.
1: Abi ato lang katahon be. All at once be.
0: Sige bitaga.
1: Unya na to mong unya na to isa ka request Ken.
0: Syempre kanang kantahan nga di ba sa basta all at once. Sabot pa sabot pa ang isa gitabangan sa daghan.
1: Ah, kana. Inaog yon.
0: Hatod ka na ito mga maring sa tuang Santon Gold Coffee Mix. Ang kami nga doon ay collagen o doon ay glutathione. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar. Santon Gold Coffee Mix. Kapi na? Ay, lami ako.
1: Ah, kalami.
0: Eh, masunod nga ka. Unsa kanta ni mo, Day?
1: Be, katong all at once. Kaya ito man ang gini-request man to.
0: Sige, be. Sige, be.
1: Be.
0: Karaoke, karaoke.
1: Tol, yun siguro sila, ni ba? Wait, ni Tyson, may nagkanta ni.
0: Hoy, dako, naglawas, kakanta ni, mawalop.
1: Oo, be?
0: Mas kusog pa mawalop at hindi ka panabo.
2: Ayaw, di ba?

0: sa kanta, grabe kayo.
1: Excuse you, sa kamay-maring. Ako sa nabad-bad man ang lambo eh.
0: Wala mo matarong pagkahikot.
1: Wala na ako natarong.
0: Ipahikot kang kintas yun.
1: Ayok, hindi na siya ganahan mo ikot. Nawala lang libido ni Tansio.
0: Ito si Kang, magkitaan sa katikang, mahikot, pahikto na noon
1: sa... Kumbani. Thank you for watching.
0: Nag-ingon nila nga mura, namin riminog EI.
1: Bawin mo lang.
0: EI naman ang tanan ko doon, no?
1: EI naman, Ron.
0: Kana maingon ba nga, maingon yung mga sawa nga ka ng... kanang darling mga Georgia ta nga ay pwede ta mahasol mag
1: iay iay lang ta
0: iay na oy
1: iay na lang na
0: sa iay
2: ayaw na
0: ay iba ay wala ko an ay isa ko
1: ay lain lang ay oy ko man lang sa kay man oy
0: dili ka lang ko man lang common to imuha kanang tanaw kong kuan kana CM
1: yeah, kana pila ka CM na
0: ay isa maring ingon sa ay grabe nga sa kamitros.
1: Grabe naman ang imong kuan imong maring mo lang. Grabe naman ang imong kuan maring ay kana nga wala man ani lang kana nga
0: do kana usa naman na pila na ka
1: sa pila na ka CM
0: sit CM tapos naman nga tulo kapi naman ni oy baliskan naman ni kaayo
1: wala na wala man doktor ay sa ko sa sokdon.
0: Ayaw ayaw ayaw.
1: Alas
0: just 40 itong oras din mga mensahe maring basaha ko na di habi kaya na kumakuan diri asa kuan
1: ana pa si OCB natin ang buwan ano nga gadali ka manang tanini tapos agad agad usa
0: siya
1: gadali ka manang Asa na ka si Pilat
0: naman? Tanawaran si Sir Buddy Hernandez.
1: Si Sir Buddy?
0: Si Sir Bricks. Good morning, Sir Bricks.
1: Ay, si Sir Bricks. Pero siya pinaminaw siya?
0: Nagtanaw siya ko.
1: Nagtanaw siya sa iyo.
0: Nagtanaw ko sa katlilisa. Ngayon siya, si Buddy Hernandez is watching.
1: Ah, ba? Si Sir, kasi si Sir Buddy. Shout out to Sir Buddy. Si Sir Briggs po. Sir Briggs.
0: Mukha na ba rin mo? Pikpik mo na yun ang pitalos ano ni Sir Briggs.
1: Ah, yes.
0: Yeah, katong man yun sila nadagma sa basketball, no?
1: Katong nga. Nag-appear sila sa lobby.
0: Nag-aaba yan si Bibot.
1: Bibot. Kaya ni Salom, nung yun ang agtang.
0: Dari apa si greet na ako si Palangga. Good morning, Amping. You work sa Yes Tool. Huwag ka naman nag-greet kang Palangga.
1: Laga-laga ni.
0: Ingan pa si Nining Garcia. Ang pag-umang ko ni Eddie Garcia. Pati rin ay so, i-comment rin imuhang page dari apa Palangga. Aron nga masubaybayan po ka sa to ang mga viewers dari ako ron.
1: Correct. Si Lutzke Jampo, no? Na
0: nagtanaw
1: sa Wanda Kahamos. Okay, salamat kayo mo din ang Lutz, ha?
0: Lantaw, naglantaw mo lang yung
1: sa... Sir Briggs, iming ano dyan ka, Sir Briggs?
0: Gani? Ay, hamis daw ka.
1: Ah, hamis.
0: Kita rin mo, nga doon naman sa ikuan ko.
1: Naman ko ikuan din rin.
0: Doon naman sa... Kasi tawa ka na.
1: Naman ko yung ribbon-ribbon. Sir Briggs, listen to yung pangwarta na Sir Briggs. Hindi mo na ginito buhata, Sir Briggs.
0: Unsa ka na, ikumpara na ito ang imong ribbon-ribbon o ang ribbon-ribbon ni Mitsuro. Unsa ka, pink man ang imo ha.
1: Depende siguro.
0: Ang ka Mitsuro, unsa ka ha.
1: Unsa yung color sa ribbon ni Mitsuro? Kaya ko ha, pink man. Request ko Christmas in our heart, Master. Aba. Ito lang katahon ron.
0: Christmas in our heart?
1: By Jose Maria Sison.
0: Uy, nakuha na biya ito. Si Marichan, manggod na.
1: Ah, si Marichan.
0: Si Marichan.

0: Korea season.
1: Ay, si Mary Jo, hindi ay, na malingaw ko dyan ko din yun, maring, kay ako rin sa balay. Aba. Uy,
0: para di ka maboring diya, ano diri? Ano diri kay, na diri si...
1: Maboring. Ang kala diri ka maboard, maboard.
0: Di ka diya maboring kay. Kita kung kaoban, kung may gumingon sa kamaring, ako mga silingan dito nga, huy ka nang maring, ka nang, kung makaoban siguro mo, no, di siguro maboring, no?
1: Ah, depende, depende.
0: Kung ikaw, ikaw, ingin pa si Lutsky Jampon, si Martin Vlogger. Good morning, mga Inday. Salamat ka ayo Martin Vlogger. Biyari si Martin.
1: Ah, Vlogger, yung ganis siya.
0: Muna nag-scam kang Darwin.
1: Mali?
0: Lahit-lahit.
1: Lahit-lahit.
0: Si Martin Collins man to.
1: Mala, moto nga. Murag na-action siya ka, pamuipo eh.
0: Good morning, salamat kayo mga Martin Vlogger, ha? Napaisa diri ang si Dominador Senior Tagal. Eh? I-share ato ang live kay hapit natin abot og 20. Kung maabot niya siya 20, no? Kita ginako ni ako ang kuan diri.
1: ako, may ko ding maabot yung 20. Ako ginang, kita mo nang kanang palawit ni Maring Indekaring. Ako ginang, ako ginang, ako na lang katon, ibalin ako siyang bungot.
0: Ako, makuan siya kung ano yun ni Mats Indekaring ba? Kaya dekhan siya mga, dekhan siya mga steeping ba? Dili kita niya atawagon.
1: Grabe ka niya si Maring Indekaring kay kuya mo po ding mga style.
0: Salag din siya kay kalibutan siya mga gwapo.
1: Mga laki.
0: Sa mga laki.
1: Kaya yung mga kaoban, mga laki, mga tikasan, mga dagway.
0: At si Atlas, gisala ang ila.
1: Yes.
0: Ang imo, ha?
1: Wan mo lang. Ilagi ka kay Maring-Karing, ay. Okay, regalas ko na yung mga kaoban, doon ka po kaya Maring-Karing, ha?
0: Ka-cute sa hairband, oy, murag Hello Kelly?
1: Hello, Hello Kitty na, oy, da.
0: Bungot sa ito, yung pa si Martin Vlogger.
1: Ay, da.
0: Una, tamang drama, mga Maring. At isang kantahan sila, kay gusto mong kita, hagit mong kita, gusto mong kita mga Christmas song.
1: Di, ito lang tangantahon.
0: Tagay ko na di kami, o ka nang kuan, bi.
1: Itong Christmas with our heart.
0: Christmas with our hearts.
1: Ay, na heart, kay kuan, si Maria College. Ah, Maria Season.
0: Ah, sige. Bi. Kabulo ba ka nang sino? Season kita siya.
1: Season kayo, kung ting-danggit siya, kung ting-bangos po.
0: Kung ting-matambang ka,
1: ano? Naan mo na di. Mabot na to siya, iho. Asa man ka, sa iho ka, sa iha?
0: Sa iho ko.
1: Sa iha? Sa iha ka.
0: May nga ba ng iha nga, tama na ho. Inita sa gawa sa iyo pa si Lutsky Jampon.
1: Ay, pa inita. Busod ka? Busod, siguro. Busod ka na, Lutsky Jampon. Sige.
2: Check. Kuya, ang akong anak, Richard, inyong gikoy-koy.

0: Salamat sa request. Muragi ay nga pa si Kuan diri nga nindot kuno kaayo pagkakanta mo ra jud kuno ganang namina ron sila ganang AI.
1: Ah, grabe kaayo.
0: AI na magitanan karon mga maring.
1: Ano pa kini AI magitanan? Si
0: AI na ron.
1: Kani amo ta si Josephine na tinabunan og kanahan man siya mag AI kay ana pa siya. Uy, request day siya. Christmas Day para sana wo. Give love on Christmas Day. Katahan na maring.
0: Kurus naman ng mga Pasko itong kanta. Eh.
1: Si tingom na lang na kayo.
0: Tingom na lang na kayo.
1: Kayo Oktobre pa maroon.
0: Napamay.
1: Bakit naman tagkalag-kalag?
0: Agi patagkag. So kung ano sana yung kanta, pundo lang sana ha?
1: Istipo na lang niya.
0: Okay. Ato sana yung cater na yung kuan. I-cater na tayo yung uban.
1: I-cater na, i-cater.
0: Agi katawaan tayo ni Josepina. Yung pasosepina nga upat kakatawag yung ipada. Salamat sa pagkanta, Master. At dahil dyan, may matanggap ka sa akin. Aba.
1: Pamatod eh. Medyo wrong.
0: Ipasa rin, i-comment din ang mga screenshot.
1: Ipasa na. Dali na kayo mag-istorya. Kaya kabalo ka. Kaya nag-istorya. Kung ano ba? Nakar ba kayo? Wabay nila may kanang istorya lang.
0: Gani. Gawin sa naka-record ka.
1: Naka-record na.
0: Kaya muna kayo. Doon na voice clip.
1: Voice clip o mga video.
0: Doon na mga materials ba? Pero kung ang kanang istorya lang, wala man na resibo.
1: Wala man na kayo. Pwede ba nato na i-deny?
0: Sige daw, be. Ay, mga namati na ron, Master, ay si Kuandi ay katong ang suki dito sa paling kistagom, katong lamasan. Si pangalan atong, kuanto, bata ato.
1: Si Dolpo.
0: Si Dolpo. Sa stall number 28 ba to?
1: 28.
0: Salamat kayo sa pagtanaw di ha, pagpaminaw. Ano siya nga, permiti ko dito, kusog iyang radyo diya sa may paling kistagom. Samtang na maligya sa diya siya hang pwesto
1: mga gulay yan,
0: lamasan. Kusog ayo gakuan gabuto-buto ang ato ang programa
1: diha. Grabe mag simulcast di ang ato ang kuno ni station ang XFM diha sa palingki.
0: Nya ganay ko muagi ta dito amingon dito siya. Oy muna sila, muna sila.
1: Grabe ko kay nagiga sa karnihan diya sa kaning isdaan, diya sa gulayan, dito sa katong livestock. Grabe kay ngon sila nga. Grabe yun, ganun nga. Grabe ka na sila nga. Ano, sige, paminaw ang anak nila ka ng XFM. Ano ba?
0: Mungani. Ayan. Mabin ako mga hitsuraan, mga maot.
1: Marini, tanini dahi. Mura mag-grabe sikat. Ano ba?
0: Mabin si Maring Erika, maraming ka ng balabal driver.
1: Ano, kasi mabin si Maring Erika, maglakaw, maglingkod.
0: Raguan nga. Kuno des palingki.
1: Ayon.
0: Odi nabi tayo maglingko des palingki.
1: Dili na ka
0: magsigira ka binabang.
1: Magsigira na ka maglingko, dili na ka mutindog kung katindog na magud na.
0: Kaya man tabang ako bitang gi kuanan og ganang 5 lipay siya. Kuha na kun 3 oy kay 2 man ako plano ihatag.
1: Agi kay nangay ka kambyo.
0: Ya ko sukli.
1: Na ron.
0: Ta palipat kay kuan biya punta ka na uyamot sabta.
1: Correct.
0: Alas 10:51 na atong oras mga higala. Oy sa mga kanang-kaning gabi kay Berman nagkabugnaw ng panahon.
1: Oo.
0: Unya nagkabuntag kana sa puto na rin ng mga bana maring kung kung nagay mingon sila sa asawa nga mang hiluta ko bi niya mingon ng asawa kapoy pili ko nang lababi ako galing na dual po
1: mo ana malikramo ang asawa
0: Ay naku, ayaw niyo balibari inyong bana kayo mura ba na yung kuan
1: mura ba nila nga
0: kanang kalipay nila kanya kung magpamasahe sila siguro hagid nga kininyong haplas nga napalit kanang gihimo sa Yes to Health kay nindot ka ayaw siya maring
1: kanang itatak ka Yes to Health yun
0: oo niya
1: kaya ba yung mga piki alam maring
0: gani gani si Ralph kay muna ko nun yung ginagamit niya manghilot siya kay the best ko nung kayo makaigham ko nung kuan
1: makadugka bukas lung ko matanggal ang mga acid reflux
0: yes makaana itong mga gipanghilot miaw
1: Apo-apo-po. Kuyoy, damana, no?
0: Pero kanang tuang haplas nga kining gitawag og Santon Herbal Oil. Kay kasagaran mong gulma rin, pagkahiloton ka, kung glamian ka, unsay magud ming, di lang ka musaba ba kay di man mo kaila ang naghilot sa imo.
1: Di ba ganji, namagi ba na hilom lang.
0: 300 ba ya ang kwa?
1: Apo tayo si Bichorong. Ano ba si Bichorong? Asa man ta magmaid master? Aba.
0: Maghagit ka.
1: Aba.
0: Ay bahin kay di makas nyo bataan sa dabunturan.
1: Ah, dabunturan kanta ka nang mitakwe
0: mo. Sa dabunturan kay. Kana may kanang kahoy nga kuan niya dapit sa highway.
1: Ay kana niya.
0: May kahoy din nga ako ang...
1: Kanang nga sa baliti.
0: May kahoy din nga kanang... basa din. Uy, da.
1: Da.
0: Si Rom, yung Amogis. Iyon siya nga. Si Bakit.
1: Bakit.
0: Salamat kay Rom, yung Amogis. Imang paglili, ha? Unta nga, maada ka sa mayong...
1: Sa mayong kabubuton.
0: Mayong nga pagkausok. Ani ana.
1: Be, sabi ka tao niya may kanta. Pagkanta na maring.
0: Niya datang mo kanta, kay mabalik pa ta.
1: Ah, mabalik pa na ita.
0: Ay, maghawa din ang mga igala, kay mabalik may uban ato ang live drama ni ani ato. Ato laman noon.
1: Kung ako, ikaw.
0: Ay, exciting.

0: mga katropa nga ba James Tellering.
1: Sabay bisaya aning wandering.
0: Kana sige ra katingala ba.
1: Kana abi na kun katong manok nga dagko tong wonder.
0: Oh, kay live po to.
1: Live po dito siya.
0: Live po to siya nga kwan. Live po to siya nga mata nga hayop.
1: Nakabaw ba kaning kantaha maring rekan kay ni sa kanang ang liriko ani mo manutsuot gud sa imong mga kinailagman sa imong mga kautukan.
0: Grabe kay mensahe ni sa mga maring.
1: Indot kay ni sa nga kanta mga higala. Ambot ka relate po di mga namati ron kay kasagaran po din nga namati ron mga higala. Namati na sila og radyo kay kasagaran do na man gyud duha ka klase na minog radyo. Doon ay maminaw radyo nga gusto lang sila nga kanang
0: relax.
1: Relax na minaw o kanang kanta.
0: Kanta.
1: Doon na po ay
0: gusto uban, malingaw.
1: Hindi sa malingaw. Doon ang uban pa, doon na po sila ay kanang gusto sila o kanang samok ba?
0: Gusto sila kanang na ay magatingog silang balay.
1: Sabi na nga mga kanta nga mga kuan kaayo kanang mga rock nga mga kanta.
0: Mga gabas-gabas.
1: Ano ka na mga ingaan niyo?
0: Ayaw ba? Ayaw sa kong bilahan, Maring.
1: I love it, Agar.
0: Ayaw ba? Kaya si Rutso man ang gamit mo, Maring.
1: Binakog punuan sa Jimena.
0: Kaya si Rutso ka lang. Si Rutso? Si S.M. Arnold Gabaloan na. Katong nga, anak mo.
1: Anak mo doon. Ang sugat mo.
0: Sugat o, si Rutso.
1: Jabso?
0: Si Rutso.
1: Si Rutso na siya.
0: Si Rutso tawagan mo, Ana.
1: Kapal pa ka ng si Rutso na siya?
0: Nga naman?
1: Ay, Utsum na kataas na ang kuhan.
0: Ah, ba? Gikan sa zero, pano ko sa Utso?
1: Utso.
0: Muna si Rutso.
1: Zero Utso.
0: Zero Utso.
1: Muna sa guide ron, zero Utso.
0: Okay, sige.
1: Patdan na ba na sa
0: Utso? Pwede na i-rumble?
1: Abala
0: siya. O i-rumble na doon na siya maring. Di ba tabakiya na?
1: Ambot kung i-rumble mo na, basig mga...
0: Di ba tamabarang kaya ng i-guan?
1: Basig mga kuan ka na, patawag ka sa lupong.
0: Oo, lupong. Ay, na lang, ay.
1: Lain na ba ni mga taga-lupong pamaya pa, kay pinaplastar kayo mo istorya.
0: Kaya nga, pulipuligin mo, ha?
1: Yun nga, sa namta ka rin diri, kay atong...
0: Kaya naglalis na mo, wala mo kasinabot, kaya yung mga utang, wala mo mabayaran.
1: Ang tinguha na to ka rin diri, ang husay taon.
0: Husay taon niya.
1: Dito na sining hagay, ha?
0: Dito na siya ko dito, kaya pulipulig tag istorya, ma'am, yes. Sir.
1: Kung dili kagi, kuan, dili ka matingo, minaw lang ka.
0: Minaw lang ka diya, ha?
1: Ako napalupong na dyan ko kaisa, oy.
0: Ha?
1: Napalupong na ko kaisa.
0: Ako, pauta ko, kapila ko napalupong.
1: Kapila na.
0: Ha, di na maihap.
1: Okay, badungol mo, good guy, ka.
0: Usahan mo na ito, nga, anin mo na itong live. Ako katawa lang kayo, maano mo gina, sir, ma'am, wala itong 10 minutes, ma'am. Ma'am, inayalan yung istorya, ma'am, para rin akong sulat.
1: Dapat high-tech na sila, record na sa cellphone.
0: Record o nga, okay lang.
1: Kapoy man magsuwat ba yan?
0: Paspas kayo doon sa bukid.
1: Suwat eh, gapon doon. Dapat i-record na lang na siya kahit kung maginaunsa, i-replay naman na.
0: Ikaw, kanala ka, wakay buot. Ikaw, kanala ka, wakay buot.
1: Kadali lang, kadali lang, ma'am.
0: Kadali lang, ma'am. So, ito yung isa, ma'am, itong last.
1: Iyon ko siya nga kuwan siya, kaguwang siya.
0: Kaguwang. Kap. Sa kayo, spilis, kaguwang ka.
1: Tagilag
0: siya. Jong, sa may mga... Kanong ibabarang kayo mga Jong?
1: Ako kabaho lagi. Kaya itong oras, mga igalas.
0: Dapat itong kantiner, Jong? Dapat itong kantiner niya, Jong?
1: Kuha ni Luther. Kuha man ni Luther. Alas 11:05 na nga itong oras, mga higala. Namatigap po ka diri sa XFM sa Tibok Isla sa Mindanao. Kami ang mga diddly diri, mga diddly species me.
0: Mga diddly diri, kaya ni mga dagway.
1: Mga rare na kami diri ah. Kung mawawa. Kung mahawa mi diri kamo na ibalag puli.
0: Mahalag ang dumay.
1: Kamo na, kung kita mo ano nga mga kuwan, alapulihin. Alas 11:05 ang oras, mga higala. Siyempre, kaling oras, atod ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Kung gagainom ka og Santon Plus Coffee Mix, doon mo naging the best kaayo. Muna sa good news kaayo, kay ang benepisyo ni ini, mga higala, mga maring, mawa ito mga hubog-hubag.
0: Mga bugon.
1: Mga bugon sa suso, ovarian, cyst, tumor sa matres.
0: Kana.
1: Mga kuansya, mapapas na ginahinay mga higala tungod kay... Ang Santon Plus Coffee Mix. Ang lami kayo mga sangkap ani maring. Kabalo ba kayo sa sangkap ani? Doon na siya eh.
0: Ano sa man?
1: Doon ay malunggay.
0: Aba.
1: Doon na po siya eh.
0: Doon na po siya ahos.
1: Ulo, oh, Santon Plus Coffee Mix gali ni.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ahusan ni.
0: Kaya lang ha. Ganahan magong ni ahus kay
1: Vivi. Gusto siya mag-isa.
0: Malonggay ang kuan. Kaneng mangustin powder.
1: Yes.
0: Yes.
1: Mapalit na ni siya sa mga pharmacy at butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Diri sa ato sa Tagum City. Mapalit may diri sa kuan sa ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa may laktod nga pagka-istorya sa may Bag-om Palingki. Tapad lang sa Mr. DIY. Nami diyan sa walang bahin. Kung ikang ka sa downtown area, going to Palingki ka, nami sa walang bahin. Tapad sa bugasan nila ni Palangging.
0: Oh, naramay diyan. Ayaw mo kumpiyansa diyan. Kay naramay yung mga kwan niya. Mga di mga derbet la duy kablobya ka diyan gisulod din na no nya mga tikasan biya kay mga dagway nang usay masulod ya
1: gani ko kuan ko ayo ko nang nayuban mga tao ba nga naman ikas ba no
0: oh tikasan ka ayo amo pa ayo pag ano uy grabe naman mo
1: so why jud ko ana marin nga gitikasan ko gid ako okay ako ko abala ko kay nang kuan di magkuan sa imo
0: ginuo ni bala ninyo di ay
1: oh ginuo ni bala sa inyo Neneng Garcia Tarzan at Barok Kantaha Master abagi hagit sa kani
0: Tarzan and Barok
1: Agit sa pagkani maring nining.
0: Aha, be.
1: Katahan sa luna kaisa unang tamag drama diya. Kay...
0: Katahan sa nato na be.
1: Ito na yung pukaon si Kuan. Pukaon ta ni si maring nining. Maring nining Garcia, Tarzan og Barok, kantaan ni si Kuan siya. Si Parimax ang kakantaan ni maring tanini.
0: Na di si Tarzan Barok ba si Marsiyoyoy masyuro na?
1: Ah, si Yoyoy di ay. Magani no ako yun, si Yoyoy gani.
0: Si Yoyoy masyuro na eh.
1: Si Yoyoy.
0: Ah, si Yoyoy og si Yayay. Okay, be.
1: Ayan, so plus star na mga igala ha, kay ay na mo liso-liso di ha, kay kuama na siya, ayun yung pislita, kay dili na siya.
0: Dili na siya kuan, dili siya Colgate. Ah, toothpaste di ay, sorry. Ah, okay. Tarzan at Barok.
1: So, andam na sa tuwa. Ayan na. Salamat kayo, Kintasyo, at ang technical nga pitikal taktog pamarok.

0: Selamat.
1: Yung kayo sa mga istorya ni Tarzan o Gabarok, mga hanggala. Siyempre mga maring, ang katoang di basa-basa kapagkanta sa Samurag EI lang. At ang sabto ka na ito, maring sa ato ang, huy, kanang nahandrog ng kutanan sa kuwa ko. Aso gila mapalit niya ito ang, kanang malaway ko na sila sa ito ang ginainom ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Ay mong laway-laway di, ha? Kay pamalit tayo mo di, ay, para dili mo maglaway.
1: So, mapalit ba niya sa ito ang mga parmasa at butika? Pangutanan mo di, ha? Namay ko ang, ma'am sir, kanang Santon Gold Coffee Mix niya. Doon itatak nga Yes to Health. Lamian ka, ayon niya sa niya. Medyo yellow ang kwan ani ha, ang yahang ang yan sachet.
0: Pila ka sachet yung paliton?
1: Duha ka sachet.
0: Sige, bantay ka ha.
1: Duha lang ka sachet.
0: Tulungan na lang ka sachet.
1: Tulo? So nanay, yes, kay tulo naman.
0: Sachets. Ay, nakwa.
1: Cecil Sugno and Leon. I'm watching from Porok, Bagong Lipunan, Barangay West. Makalingaw, Jod, kaaya mo. Diya, ako kaniad to marina. Pito ka to, ikaw kupuyo diha.
0: Diya, sang-asang.
1: Diya sa mga Porok, Bagong Lipunan, sa Santo Niño, Ganti Road.
0: Aba?
1: Oo, silingan ako ni si Cecil.
0: Si Cecil?
1: Oo, yan bala si Parinistor nga sakto sab kay pamarug sab.
0: Sakto sab kay pangitlog.
1: Oo, sakto sab kay ganang ang kargada niya. Mara po ganang iasakuan po.
0: Muragwan sa siya.
1: Muraga tablon nga ka ng...
0: Obo.
1: Tablon nga gikan na rin sa Agusan gani.
0: Kalami anak eh.
1: Ang tablon?
0: Kahit kayo na nila ang sigbin.
1: Maakra ba na rin?
0: Ang sigbin?
1: Yan ka ng tablon.
0: Pwede mga nalim mo ibunal, good.
1: Ang sigbin lagi eh.
0: Dili, ka ng tag-iya. Pwede po nalan.
1: Kasi may tag-iya sa tablon.
0: Kasi pa ka to? Si... Ay nako mga people, mga my friend.
1: Alas 11:02 na ang itong oras, mga igalaw. Wala man tayo igong oras, so tambagin ang siguro ni Amaster.
0: Kasi salamat no, sa ito ang sender karong buntaga. Kaya ito nang,
1: alas 11:12 na ang itong oras, mga igalaw. Welcome ka mga hurot sa ito ang live drama ng ito ang Tulamanuho!
0: Kung ako, ikaw!
2: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning Tulamanon. Kung ako ikaw katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

Sugo, smayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa ako pagtanghon, ganin yung hurot. Labi na gid ninyo mga maring ug sa mga suki ninyong tigpanubay ning inyong hanga tulumanong nga nanguluhang kung ako ikaw. Mga maring, ako din si Leo. Nakuyo diri sa may kimamon. Mga maring, gani mangod akong suliran karon nga akong ipadangat din sa iyong sibyaanan kay bahin mangod din sa akong asawang si Ilyang. Gani mangod akong asawa nga si Ilyang, mga maring, grabe magkukain siya ka na nga nag-live-in ang mangod miyanin niya. Actually, di pa may ingon nga kasado yun. Live-in partner pag yun ako. Nami mga plano nga magpakasal, mga maring, pero kanaganing nako sa punto nga di ko ka kuan, mga maring, di ko ka decide dayon kay tungod kay nagangog mga hesitation. Gani ako ang mga amigo gani say makaingon sila sa kuan ano nga di pa gyud nako pa pakasal ni si Ilyang kay kaning gwapa ba kani si Ilyang. Surahan gyud ang gayo og ganang na ibo kani niya. Ay, makakita ni Ilyang ani nga, labi na kay naniwang may gamay si Ilyang, murag senior high. Mga maring, grabe jud kaayo mga maring. Apa sa kadugayan na namong sige clip in mga maring. Nga nakahuna-una may magplano nga magminyo in ani mga panghitabo.

0: Leon.
1: Saya nama Pudri. Saya kira
0: Wan
1: kau Pudri kena dragon bang. Kena mengaku.
0: Asyik kau ni merokok sih.
1: Kau nak CEO dragon pun.
0: Orang makan klin-klin musik talaga ng dragon-dragon.
1: Gindot kayo. Balos yun.
0: Parison yung kitang duhali.
1: Ano ko tao, ipunta kang dito parison?
0: Leo, kuhan ba ka ng...
1: Sama na.
0: Kuhan ng... Siyempre, duga ni Biat na naglibino. Siyempre, gusto siguro ka ng kasal. Siguro nga bongga siguro, Le.
1: Kasal?
0: Lagi.
1: Elia.
0: Pwede dahi atong tawag na, Le?
1: Day. Day Ilyang.
0: Day Leo.
1: Wala man ta, magbata pa man ta. Pwede ba ta mapakasal ko ng sakto na ta, ganang pundasyon ba? Ganang di na maluad ang ato ang kinabuhi. Ganang, what I mean? Ganang magapundo-pundo na ta ba? Ganang,
0: wala kayo tayo kasarang. Wala kayo pundo di ay nga.
1: Pundo CR.
0: Ikaw rin ba yung kolektor biya ka na sa inyong trabahoan niya? Diyo na niyong ipangkuhan ang diyang. Grabe posible, sad ka kaayo eh.
1: Di man kulimungan, Ilyang.
0: Day lay ba? Saan mo na si Kuan eh? Ayaw anak, day.
1: Day. Di sa kut... Wala mo na yung kasal eh. Mas may dalian na to. Nga, di pa man matapos yung kalibutan. Pwede mo yung maglibilipin lang sa ta.
0: Day, malam biya ka sa kuano. Gusto niyo ko mapakasal ba? Gusto niyo kayo, kaysa rin kayo mga, ano, pangandoy binas mga babae lang, magpakasal niyo din sa, kaysa rin niyo ko kanon.
1: Dili ko gusto
0: nga. Kaysa rin niyo kasal ng tao ba ya?
1: Dili ko gusto nga, magpakasal talaga magabaw. Ang gusto po, pasabot na kung kanya itong gasto, puhon. Ato na lang, tigaw mo na lang manigusyo ta.
0: Sabi gusto niyo, may secret married na ta, maraging ano?
1: Muna akong gusto.
0: Oh, sabi na ako eh. Grabe po ka na istoryang hagon na day. Ayaw ko ko na aday Leo.
1: Day Ilyang, nindot na siya. Kay gawas nga makasib, tas gasto. Dili po ta makuan, di ta ma-stress po nahunaan ng mga bayro nun. Pagkasala, dungo, grabe maimo ng grabe grande ka... pagkasalan ka, dungo, graman.
0: Grabe ka makasalan ba?
1: Kaya mag-suffer ta sa kapait. Samang taong gawin?
0: Inana lang yun yung pag-iimong, inana lang yung galing yun. Day, grabe kayo ka mag-istorya, day.
1: Dili man po.
0: Ako day, sulti ata ka. Ako gusto niyo ko kasal nga buong gang yun. Kay, dakagay ko kipang imbitar.
1: Nag-invitar na ka?
0: Oo, oh, nakabi ko kay Pangwan.
1: Ah, grabe, pag-uupag
0: kita. Kapitan dito sa mga, ako malang kuya.
1: Kapitan ako, sinumar, nag-invitar na ka?
0: Ako, dito. Mga bitay, chuko pa sa kailang-alang. Ay, sarang ko tamo, kasunod ko sa...
1: Oh, kasabot ko, ana lagi.
0: Ay, chuko ka na naag yun.
1: Kasabot ko, ana, ang kaisara kaslong bay. Pero nga ako, mga... Kung mag-antos man kita sa tungkol sa gasto, may pasiguro gwa, kay... O sa mga mangutang tagwarta ng pagkasal na? Dili mo na siya good idea.
0: Ngano'ng inalaman ka magka-istorya nga ako? Sakit ka magka-istorya sa kuwa ba? Unsa man ka nga klase, day?
1: Day.
0: May radyo ka sa lain siguro. Kabalabihan siya ko ni mo, ha? Kabalabihan siya ko ni mo, day.
1: Sa buton ta na. Ay, kasukun ako. Balangga, bedi ka kayo.
0: Balangga? Balangga. Ay, kung alam nabi, buwi ko, be.
1: Namuta siya mong liog ko si sabon ni mo.
0: Juan, clear skin soap.
1: Sige na. Planuhon ta na. Pero...
0: Gusto niyo ko ng bunga, ha?
1: Hindi, lagi ko gusto, lagi.
0: Ayoko, pag-inaanaabang ako.
1: Ay, sabuton ta na.

0: Mikun.
1: Din hatatoy Mikun tol, isyak na nakipun.
2: Malagi pa?
3: Sa mga gusturyahan ng imong asawa si Ilyang, di ba magkasabot sa krisis ng panahon, mahal kayong tubil sa gasolina, 88 na.
2: Anya, gusto mong ganyan pa nga, pakasal mo niya. Gusto pa ganyan nga kanang guwan, kanang ingrande ko no kayo, kaya nagkapangimbita na siya sa ihang mga batchmate. Apil pa si ang mayor, ang vice mayor, gobernor, ang vice gobernor, ang mga board members, o sanggol niya ang panglungsod, mga board of directors, giimbita niya tanan.
3: Grabe po nang imong sawa si Ilyang. Ako lang matambag ni mo do. May maye ng asawa ni mo nga si Ilyang nga dili magpugos-pugos kundi kaya kay tamor agapoy magbasol sa udahan. Pwede man mo magpakasal mo kining kanang giingaw nilang secret marriage.
2: Lagi tayo, no?
3: Muna'y the best. Kaya kadyanto si Mama Juliani, mamura mo na mong kasalme. Ikasalme atong 1955.
2: Lugay yung ganito tayo, no? Ganang karaan na ganito kayo tayo?
3: Oo, mulagi. Basta lagi, muna'y yung unaw-naon. Mas maayo mapakasal mong simple kaysa bunga. Manto na ko kay Manto Pagosuma.
2: Tayo, kumusta man yung papanguma dito tayo?
3: Okay naman po doon. Asinaw ang bunga, timga sa dahon.
4: Ayaw naman.
5: Mga maring, pilaramid ang kasi istorya. Hindi mga nato ni makanta niya ito ang istorya, mga maring. Puto na kugang ko, mga maring, kay... Nag-istorya man nun yung... Nag-istoryahan na yung kay... Kala lagi nga mga inaanak nga mga paghitabo, mga maring, kaya nga kung ang asawa ka ni si Ilyang, galing nga sagid siya. Kung siya kong kalit, siya gisulti rin ako. Ano yung mga paghitabo?

0: Unsa? Ingnan bitaw taka?
1: Iliyang po doy.
2: Samtaong ka. Yung pataka na magag-desisyon.
0: Leo, ayoko ko ano nga pagkuan, Leo. Punyag ka mag-stories ako. Ako nang imbitan na rama ko. Nang imbitan na rama ko sa akong mga kuan.
2: Kaya lang kay part 4 na nagtanaan ako ng Dragon Dragon.
0: Sinang talaga ng Dragon Dragon ni mo niya?
2: Nindot mo guli siya kayo. Kapuhin naman ko itong COO. Andri, tas Dragon Dragon. Kayo nindot kayo mga power-power. Tawar ko niya ko. O yan.
0: Taysa ba? Ato mo ko niklaroon ba kay? Gusto na ko. Kamalok ka? Nagpasa rin ako mga invitation letter rito.
2: Usig, ba't pasabuti mong
0: si Mayor? Si Vice Mayor? Si Konsihal? O, si Kapitan Edsel? Tapos sa panada, akong gi-invite kay...
2: Bidabi, tanawin ko na yung listahan. Apil ang mga prok-chairman?
0: Prok-chairman, mga prok-leader, mga
2: barangkita. Mga lupo taga pamayapa,
0: si Apil. Mga CBO.
2: Saan ba ito? Kadaghana mo? Kulang mo nung pong dokasakong... Bugas anak, kaya wala ba ka mahal kayong bugas rin, Iliang? Nga, saan ba ipakaon?
0: Ato ka saan? Magsiri kasi mong amo niya ay.
2: Kung siya siya ba taon siya?
0: Ayaw ko pag inaanagod. Ayaw ko pag inaanagod, Leo. Grabe kayo ka makastorya sa kuali ba?
2: Problemahan yung kalakiha. O yun, pataka magaglihok nga walay koordinasyon sa imong banda ni mo.
0: Paring kamote na kay lalaki ka! Ikaw may akong banda! Puhon!
2: Iliang.
0: Ayaw ko isuryaan nga. Kanay mong... magkasal man lang ka nga, dili bongga. May baywata magpakasalan eh! Kuya, kaya ka magkakuan sa kuwang istorya? Nga muna'y pangandoy sa kababae nga kasalun o bongga! Ing grande!
2: Oh, bisan pag kanang ang kabugti, ana, magpaita sa panahon? Kaya pagka-utang-utang ka, tungkol na ng pangandoy ni mo? Bisyosa kayo mo!
0: Kuya, kaya ka magkakistorya lang ako, no? Labang mo doon ka, muhangyo sa kuwang turjak! Pali, di ka tasong tingog!
2: Sorry, good young.
0: Ay, kung ano na pag-istorya ba?
2: Sorry, young.
0: Uyang kay kamang istorya.
2: Istorya hong ko na to niyang.
0: Ha?
2: Istorya hong ko na to niyang. Samantang ka, nga, pataka ra mga panginbita nga, mga dagong tao pag...
0: Istorya ko, man!
2: Tay, may biinin mo da, tay. Nade ka, tay.
3: Ako, ganina rin ako naminaw diya sa inyo, hang.
2: Mau ba, tay?
3: Istorya. Ako, bisag ikapoy ko ga biyahe gikan sa Mati City. Nidalikyat ko diri sa inyo, Skimamon.
2: Tay, sabot pa sabot ni mo, nadungog ni mo, panag-istoryahan na mo ni Iliang.
3: Correct!
2: Ani, mangod, tay, kanang, may kusapi tayo niya, apikhan po ko ba?
3: Dukay na ni mo, Kim! Git, live-in ang ako ang nasa akong anak.
2: Kabaw, mangod na, tay. Kabaw, biyag ng tao nga, sa kadugay na mo, pag may nagkaanak, tungkay, hindi palagi may gusto, kay pait palagi.
3: Leo! Kabalo ba yun ko sa imong haliyo?
2: Tay?
3: Kabalo ba yun ko sa imong nga? Kinsa imong... Na!
2: Ha? Nitindog ka, unya, ibutang ni imong dokamot sa imong bulsa. Ha? Unya, mura ka ganang nag-side view ka, unya, mura sipat ka sa kuwa. Tay?
3: Leo, huwag mong hintayin ang gumalalat ng jibs ko sa katawan. Kung di mo na... Pagkasla nang akong anak. Kung di mo natagaan o bunga kayo, ingrande nga kasalang akong anak. Ha? Timan ikini.
2: Tay.
3: Huwag mo... Di laklaway labod mo. Timan ikana, Leo. Timan ikana. Gusto na ko ingrande. Kaya mo ato akong mga amo. Ako ang mga amigo! O kuban pa. Kasabot ka?
2: Gihapak ni mo kung tangkugo.
3: Kasabot ka?
2: Oo, tay. Nagkasabot ko, tay.

0: Lagi tay?
1: Matay ako, wala yung kumakayunan ng kukumparin ako. Mas pasigasiga man siya dire. Kaya natunong pag naako itong yakang ihapak-hapak, tingali mong yating sus, kadagkan akong ipag mga hapon, ipabalian ako mga kamot kanyan to. O, itabangan kong 30 kamok. Samok na, manyan na yung sa mailang kuhan niyo mo ni mapakasal mo.
0: Nga tay, saan mo ni tay nga? Naging bait naman sila tay. Masubo na siguro kuhan ni tay.
1: Samok na ganyan niyong tiradaha, oy. Nalang makikistorya ko ng imong may tao.
0: Akong ugangan, tay. Ipa.
2: Nadungog ako ang iyong istorya. Ikaw. Ikaw si pare. Pare si Doy.
1: Ayaw kong tulutulua kayo na kasi kong bahay, ha? Masingan kita ka ni.
2: Huh? Wako na lisang!
1: Oh, gahapon, gisprihan ako ng napo.
2: Wako na lisang. Kung asa ko na tunog ang ako doktel, ako ang kanang area of responsibility.
1: Sabot pa sabot, di mo. Ipugos ko ni mo nga mag-minyo din nga itong anak magpakasal bisagwa sila yung mga sapi. Kaya ako may taglakinan man ko ako mapasubo na yung kalagihan eh.
2: Ang akong anak! Pero na katuhi kilumluman si mong anak!
1: Tuhod, no?
2: Unya karon niya tagaan og sakto nga kasal. Nindot ka kasal ka nang igrande iya.
1: Tano ko ni mo. Reporter ka?
2: Sauna. Dito ko kika sa pagadian na.
1: Magtog ra kay medyo.
0: Ano sige nito, hindi nila liso ni?
2: Aysa!
0: Maningungungat na taling gamot ko.
2: Maling gamot mo. Kaya kundi mo maling gamot. Ha? Magmahay mo. Magmahay mo!
1: Ay mo dyan kong kanagdugangan akong spring tutulo para 3 seta ng lagot.

0: Ikaw ba?
1: Kabalubag ka ng ibuhat ni mo at umanggil ka nan bahapit magpatay tungkol na ng ibuhat ni mo.
0: Alang-alang! Ha?
1: Anong ipugos mong gani mo? Di man tag... Huwag man tayo korta.
0: Nga naman.
1: Hindi ka maluoy sa kuwag. Higog mamamang ko ni mo.
0: Nga naman, imong pakaslang ka to si Linlin? Ha? Katay mong gusto pakaslang? Kaya kabalubay na ko ni mo. Nga lang, kuwag ibid-ibid ka to. Ha? Ayaw yung ko karagaray, Leo.
1: Hindi ko nang Linlin kaya manumbag. Pero, Ilyang, ang samag. Gimahal man ko ni mo.
0: Gimahal ta ka?
1: Ano yung nalimang ko ni respeto akong desisyon nga? Di sa tayo magpakasal ng... O sige, masugot ko magpakasal ta.
0: O sige, magpakasal. Naharap na niya ay?
1: Magpakasal ta pero ka ng secret married.
0: Unsa?
1: Gusto na ko nga sa huwis na magpakasal.
0: Sa huwis na magpakasal? O niya paguman. Mag-secret marriage pag yun ta? Gusto na ko yung grande. Huwag ko nang ano yung inalang ang kasal niyo. Kung gusto ka, ikaw may pakasal, magpakasal ang kasalan ng bayan na lang ka.
1: Ilyang! Ilyang!
0: Diyan ka na!
1: Ilyang!
0: Mga maring, muna ko problema karon. Kasi Ilyang, gusto niya ako ng ingranding ang kasal. Gusto siya kasal nga ka ng bongga. Pero wala pa siya ko'y kwarta, mga maring. Gusto ko mapakasal secret married lang, pero hindi siya gusto secret married, mga maring. Uy! Eh kung dili ko doon siya magpakasal og bunga, mga maring, biyag-bisig-biyaan ko na ko niya. Mga maring, tamagik ko maluoy mo. Kadi ko lang ko gusto nga mawala si Ilyang sa kong kinabuhi. Magpaabot ko sa iyong tambag. Di nila lang kutob. Leo.

0: mga to mga katropa no nga nindo pa kito yung istorya no nga kuan may mga inaana mga maring mga maring maring di ay do so ana do gustaria di
1: ako yung anak nga kuan makasabot pa sa mga babae kay ako gali ko yung si kong pakaslan jud ko ni Edgar ana ba si ko ni jud ko masugot nga kanang kaslon namin sa kanang simple gusto mo ginako nga kanang ingrande nga mga tibuok barangay ang kudyo imbitahon.
0: Nagay mga inaana siguro na mga marino ang mga babae na gusto siguro kanang mga bungga nga kasal kanang naa kay sipre ang ingon naona na nila ka kanang kausar mo kaslon
1: gani
0: pero ano mga babae nga gusto ra sad lag simple nga kasal pero kasagaran gyud sa mga i-rate nimo mga 1 to 10 ang
1: gusto ga bro sobra lima
0: gyud no i-rate nimo
1: mo na sila yung mga desisyon nga kanang kumbaga kanang kuan ba kanang inspirado nga desisyon bahala na magpaita na human aning kasalan basta kay makita sa mga tao nga akong kasal ang grande gyud
0: manilang ingon nga happy now loy-looy later hindi ko man sa kasal
1: huy-huy abaga later okay.
0: Siyempre ang utang ana ang mga bayro nun
1: may na kanang kuan pero pwede mang good maring uy kanang paet gini mo nun pakasal mo o kanang simple kung yung makakwarta na mo kaya doon na mo kuan doon na mo kanang kasarang yod pwede mang ka mapuusap mong kasal wala may mabuot sa imo
0: pero doon rin kagasto
1: kung na ka na kay kwarta
0: ana
1: pero kung makay kwarta mas maayos siguro nga sa balik lang kaslon uy
0: ada hindi naman na uso ng mga inaano ay para sa kuha kay mga gapon ang oban ang oban na kasalog kanang ingrand din hindi magyapon magkasinabot sa bana
1: buwag ang gapon
0: sila Jumari Eliana palang daano gatun sa tiyang
1: si Aiko
0: si Aiko dali na kayo gabulag dayon
1: yan na sila anak
0: di ba
1: at least na sila kami ni Edgar kay wag
0: wag yun dalawa ay grabe wise guys na si Edgar siguro
1: amo to ay di ba na siya nagsasayang ka na magkwari yun siya humanilaw siya niya mo kabantay
0: na mo nalaruan mana naron na mana ni mana kabago ingro na naron mga maring.
1: So, akan siya, man siya ato ang istoryahan karon ato na yung kuaga
0: pagbaton.
1: Sa tuang tulaman nun nga kung ako ikaw. Kung kamo diha maron karon maring ang naasa sitwasyon aning kay kaagi sa tuang sender, basta may angan yung buhaton. Nakapang-invite naman yung asawa og kuan mga silingan, mga parinte.
0: Kuyaw sa yang yung asawa no kay giduol yung mga kapitan, mga dagkor ba? Mga vice mayor, mayor.
1: Kung kanilang pagastuhon nila. Mag kuan sa mahatid sila gantong mga kuan dito, mga solusit sila.
0: Kanilang ba mga mayor, mga kanilang mga dagong tao, mga maring, di namin ginamang kaon ng mga kuan maring. May mga mukir, lutuan mo ng munggos na.
1: Na, bipstick ginang ilaha.
0: Mga bipstick ibigin na.
1: Niya ka na.
0: Pagbagbitbit, bigin na iniguli.
1: Katong kuan, katong, katong ganing, barilis ito slo sa kuan
0: wala kanang sashimi
1: dili po nalaki mi
0: dili sa deadline live nalaki mi with tungkat ali mato with tungkat ali tungtong nga katkat sa ali
1: so sa kay kuan ani so ato ang hotline mga igala sa gusto manawag di abli na 0966306 9569 o pwede naman di mag comment sa to ang Facebook live sa XFM 107.1 Tagom.
0: Mm-hmm.
1: O ato sabding agahato ni ato ang mga listeners karon diri sa Jensan, sa Mati.
0: Ama participate pod mo.
1: Sa Pagadian, sa San Fran, sa Bukidnon, kaun sa inyo matambag aning swat kaagi sa to ang sender karong adlaw nga Miyerkules mga maring. Master, pa-shoutout ko sa ako amigo Delta Uno. Gasuri-suri sa syudad sa Davao with feelings og sa kaoban niyang escort ng mga gwapuhon, ng mga dagko og pusil nga gidala.
0: Kisa man, kisa si?
1: Si Mark Donard Glodo Corpus. Ano ka ayos lang mga kargada.
0: Salamat. Matunin
1: na yung adagko mong kargada. I-comment na diha sa ito ang
0: ibutang na diha. Ibutang. Ayaw na mong katik-atik.
1: I-comment na diha sa comment section. Kina ito ang internet today, no? Marag kuan? Marag kamang ito ang internet, mga higala?
0: Murag ka na nga nangamang sa silingan.
1: Kaya kung mag-react ka, maradugay man siya mo abot.
0: Dugay kayo. Wala gino. Hinay kay korbada.
1: Hinay kay ato ang korbada. So ito ang siguro tambagan ni kay napatamalangay mga higala.
0: Sige, bebe. Ito ni tambagan, be. Well, ang adrita sa ito ang suwat sender, no? So, ito ang, kung ako ikaw ni mo, Leo, magpakatuto ka.
1: Magpakatuto siya.
0: Asa
1: mo yan?
0: Matinunanon ka sa imuhang rikwan, pagkatawo.
1: Sabi na ka, magpakatuto siya.
0: Ay, ito, pagkatuto. Si Toto Brunson. Dito ka na nga, isa't magkukain mo ni nga, istoryahan niyo mo nagtarong ng imang living partner. Kaya hindi man alim na nga, magasto ka, o niya, mangutang ka, magpakasal ka, o niya, mangutang ka, di mo na pwede na maring, oy. Pagkahuman ni mo anak, pagkahuman ni mo, pagkahuman magkasal anak, pagkaunong pitindikan, pagkaunong ni mo niya, may nagbapil na nagbayad. Di man, di ba?
1: Pero, doon na mag-uy, mga kanang kinaraan nga, mga kanang tradisyon ba nga, kanang kung magpakasal ang baig laki, suluhon yung gastos mga taglakinan. Huwag na yung mga tradisyon nga mga kalaki. Pero doon naman ko yung mga nahiringan karo maring mga side sa babae, side sa laki, magtinabangay sila gasto.
0: Oo, na yung mga inanak. Karang
1: na mahilo na agad ilahang kuwan nila, ilahang anak, o ilahang kaning mga magtiayon. Tabangan nila gasto nga kuwan. Dili na magkwinta hayo eh. Kay
0: ayaw na?
1: Krisis man kaayo.
0: Pero na yung may mga inanak nga mga sitwasyon. Nagay mga inanak nga mga factor.
1: Yes.
0: Oo.
1: Huwag lagi ito.

0: Doon ay mga libre ng ana ba?
1: Dahil mga giveaways.
0: Pero yung mga giveaways.
1: Mga giveaways.
0: Kaban sa magugpues.
1: Wow, okay. So, ito na rin. Motoro, kung matambag ni mo, kung ako ikaw ni mo, Leo. Mahalan na siya, Le. Ayaw lang kayo na kung ano. Istoryalan na yung mga asawa kayo. Masig, nadala na nasgalgal sa mga amiga. No, nga, inana, nga, naibog-ibog. Kay kanina bang usahin ng babae, makita o siya, makita din sila mga amiga. Sundukon po na nila.
0: Yeah. So, wala, may nga po din yung mga babae nga, uy, kasi ako ang batchmate na ako, kaya gipakaslan sa iba na nga, kanang naghanjog ka yung mga handa, kanang grande. Kaya kaya kwartahan mo yung nabana. Kaya nabana ni mo, kining ni Ansel to Sender, si Ilyang, dilip man kwartahan niya, magipili, meron si mong kasing-kasing, wala may gipili si mong utok.
1: Correct.
0: Oh.
1: Mo na dihal mo na lisod. So ala lang Leo no nga mura ni matambag na mo ulit kung di mo mo magkasinabot palangat nga po magbalik din kita baga na po ka na mo ginani no
0: niya akong ipuno lang kung ma masabot na gani ang kasal taga ay sabi pizza di aron nga makapangad to sabi makapangasa ba mi kay pait na jug kayo
1: lisod na kayo ha lisod na kayo
0: makalibre tag paniud to ba
1: manala nga at least panihapon na lang pamawa problema ho na to ano
0: sabi na karon nga bakante na si Paribubong kita ato ta dito
1: ato ta dito si Paribubong ay bala na to dito.
0: Sir, kuhaan siya itong guide.
1: Siya, bantiro na to dito. Ha? So, Leo, nagang salamat, no? Leo, sa pagpadangat ng iyong swat sa itong tulumanong, kung ako, ikaw.
0: Ang tulungan po, mga higala, thank you once again, og...

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Santol Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagkuswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Saan man sa mundo, sa bayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines sa dinsatin ng Santone Cope Mix. Mga katropa, Super El Nino posibleng magdulot ng mas madalas na brownout at mataas na singil sa kuryente ayon po sa Department of Energy.
3: Headlines. Unemployment rate sa Pilipinas bumaba sa 5.3% noong Agosto.
2: Headlines. Mga testigo mula sa banko at financial firms. Tumistigo sa Day 35 na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: Headlines. Makati RTC naglabas ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
2: DILG Secretary Remulla gustong ipa-drug test si Reyna Mercedes. Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Kumasa.
3: Headlines. MMDA General Manager Nicolas Torre III in-extend ang leave hanggang October 15.
2: Headlines. Palitang regional na tayo katropa, abangan mamaya 1.8 billion pesos na pondo inilatagpo ng Isabela laban sa El Nino.
3: Headlines. Sa balitang international, US at UN nagpahayag ng pangamba sa posibleng plague case sa Russia.
2: Headlines. Showbiz. Sanjo Marudo inanunsyo na ang muling pagbubuntis ng kanyang misis na si Rhea Ataide.
3: At sa balitang sports, si CJ Obiena tututok sa 2028 Los Angeles Olympics matapos ang gold sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, October 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Masa nyo rin kami sa lahat po na XFM station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mas madalas ang mararanasang power outages at pagtaas po ng singil sa kuryente dahil sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring maapektuhan na matinding init ang mga coal-fired power plant at mabawasan ang tubig na ginagamit ng hydroelectric facilities para sa paglikha ng kuryente. Patuloy po namang minomonitor ng DOE at Energy Regulatory Commission ang electricity spot market upang maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente habang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Samantala, nasa 106 na lungsod at bayan sa limang rehiyon ang isinasailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino.
1: XFM News Nationwide.
3: Umabot na sa 10.96 billion pesos ang intervention at assistance ng pamahalaan para sa mga magsasakang apektado ng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa tulong ang crop insurance, production assistance at suporta para sa irrigation upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang supply ng pagkain. Patuloy din ang cloud seeding operation sa mga apektadong lugar habang iniikayat ng OCD ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot sa 6.87 billion pesos ang agricultural losses at damage habang nasa 249,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, bumaba po sa 5.3% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Agosto mula sa 6%. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, katumbas siya ng 2.77 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa sa 3.14 million noong July. Baba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% o 5.9 milyong manggagawang naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho o kay oras ng trabaho. Gayunpaman, mas mababa ang kabuang employment kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noon pong nakaraang taon dahil lumiit ang trabaho sa manufacturing at fishing sectors. Nanatiling pinakamalaking employment sector ang services na bumubuo sa 61.7% na mga may trabaho, habang umakyat naman sa 84.3% ang employment rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 24 mula po sa 81.4% noong July.
1: XFM News Nationwide.
3: Impeachment Court inusisa ang proseso ng Metro Bank sa STR report sa AMLAC. Narito ang report. Kinwestiyon sa impeachment court ang proseso ng Metro Bank sa pagsusumite ng suspicious transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. Si Senator Judge Risa Ontiveros ang nagtanong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar tungkol sa proseso ng pagsusuri at pagsusumite ng mga STR. Ayon kay Aguilar, hindi otomatikong nagsusumite ng STR ang bangko dahil lamang sa isang negatibong media report tungkol sa isang kliyente. Isinasagawa muna umano ang karagdagang pagsusuri sa mga transaksyon bago isumite ang ulat. Dumadaan din umano ang mga ito sa Anti-Money Laundering Division at kailangan ng approval ni Aguilar bago maipasa sa AMLAC. Samantala, iniharap din ng House Prosecution Panel sa 35 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isang testigo mula sa Asia United Bank. Nagtestigo si RC James Gonzalez, manager ng AUB Toril Branch sa Davao City, at kinumpirmang may dalawang aktibong bank account si Manases Carpio sa nasabing bangko. Isa sa mga account ay joint account. Hindi naman ibinunyag ng testigo ang pagkakakilanlan ng isa pang taong nakapangalan sa joint account dahil hindi umano ito kasama sa subpoena. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, kinumpirma ni RC James Gonzalez, branch manager ng Asia United Bank, Davao Toril Branch, na may dalawang bank accounts si Attorney Man Scarpio sa Davao Toril Branch ng bangko. Sa cross-examination po ng defense, sinabi ng witness na walang bank account doon na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte. Sa unang account na nagtatapos sa 387, nasa 314,059 pesos ang balance noong 2022. Umabot naman sa 470,869 pesos noong 2023 at 456,352 pesos noong 2024 bago naging zero nitong 2025. Sa ikalawang account na nagtatapos sa 301, nasa 1.68 million ang balance noong 2022, 1.77 noong 2023, 867,291 noong 2024 at naging 871,998 noong 2025. Nang tanungin po ni Senator Judge Tito Soto kung sino ang isa pang account holder, tumanggi ang witness na pangalanan ito dahil hindi umano sakop ng subpoena ang pagkakakilanlan na nasabing tao.
1: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw naman ang Security Bank na may dalawang peso checking account sa Kalye 88 na kapwa isinara noong July 2026. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Chan na binuksan ang unang account noong August 2024 habang ang ikalawa ay noong October 2025. Batay sa records, may ending balance na 332,530.95 ang unang account at 21,164.27 naman ang ikalawa noong December 2025. Nilinaw ni Cham ang detalye matapos tanungin ni Senator Judge Kiko Pangilinan tungkol sa mga bank account ng Kalye 88 sa Security Bank.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Binigyang din po mga katropa ni Senator Judge Kiko Pangilinan na dumaraan muna sa masusing pagsusuri ang mga transaksyon bago i-report ng mga bangko bilang suspicious transaction sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Tayang pagtatanong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head, Attorney Nina Ferren Aguilar, sinabi po ni Pangilinan na hindi nakapatay lamang sa chismis ang pagsasubmit ng Suspicious Transaction Report o STR. Sinangayunan din ito ni Aguilar at ipiniliwanag na kabilang sa tinitingnan ng mga bangko ang mga transaksyong walang malinaw na legal o kay trade o economic justification. Kasama rin naman sa assessment ang mga negatibong ulat sa media bago isubmit sa AMLAC ang isang STR. Gate pa ni Pangilinan, ipinapakita nito na may proseso at pagsusuri muna bago ma-flag bilang suspicious ang isang transaction.
1: XFM News Nationwide.
3: Makikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinapakita ng immigration records na nagtungo sa Japan si Velasco pero susuriin pa kung lumipat ito ng ibang bansa o nananatili roon. Sinabi ng Bureau of Immigration na wala itong derogatory record o hold departure order laban kay Velasco na makapipigil sa kanyang pag-alis ng bansa. Iniugnay ang investigasyon sa mga aligasyon ni dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. na nagkatidumano siya ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 2 bilyong piso kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng arrest warrant ang Makati RT si Branch 235. Laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa manoy paglabag po sa Public Service Act. Inisyo ang warrant noong Oktubre 5 at itinakda ang 72,000 pesos na piyansa para sa kaso na may kaugnayan sa manoy paglabag sa Republic Act 11659. Nagugat ang kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Dahil umano sa kabigo magbigay ng kuryente sa ilang remote at underserved areas na agad namang itinanggi ni Leviste at tinawag itong baseless accusation. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nito ang kopya ng warrant at may pag-ugnayan sa Bureau of Immigration gayon din sa Department of Foreign Affairs para alamin ang status ng kinaroroonan ni Leviste. Matatandaan po mga katropa na una nang iniulat ng kampo ni Leviste na nasa France umano ito para alagaan ang kanyang ina na si Senator Lauren Legarda na naka-medical leave. Sinabi naman ni Matibag na wala pa impormasyon ang kanilang tanggapan kung kailan babalik ang senador sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging asa si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Sa isang Facebook Live video, makikita ang nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Respicio at ilang barangay officials kaugnay ng alokasyon ng tobacco excise tax revenues. Tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi normal ang naging asal ni Respicio nang sigawan nito ang isang barangay captain habang tinatalakay ang usapin sa sesyon.
0: Pinag-aralan namin, pero gusto ko i-drug test muna eh. Tingin ko talaga, addict eh. Ngayon ako nakita vice mayor na kumaligaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh, kung umasta eh.
4: Secretary John Wick, let's go now. Today, punta tayo sa safe. Samahan mo ako. Buhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita niyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio.
3: Iyan ang magkakasamang tinig din na DILG Secretary John Vic Remulla at Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Samantala, sinabi naman ni Remulla na bukod sa drug test, sinusuri rin ang DILG kung may nalabag na rules o batas ang Vice Mayor at kung anong disciplinary action ang maaaring ipataw.
1: XFM News Nationwide.
2: In-extend pa ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang kanyang leave hanggang 15 na Oktubre. Yan ang kinumpirma po ni Chairman Romando Artes ng MMDA kung saan sinabi umano ni Torre na pumanaw kamakailan ang biyanan nito kaya't kailangan pa rin itong maglaan ng panahon para sa kanyang pamilya. Ayon kay Artes, sinasang babalik sa trabaho si Torre sa October 16. Anya, patuloy pa rin si Torre sa pagtulong sa mga gawain ng MMDA kahit ito'y nakalib. Matatandaan na nauna na nag-file si Torre ng isang buwang leave matapos siya ma-flag dahil sa paggamit ng sasakyan sa EDSA busway. Kasabay ito, inihag din niya ang kanyang planong mag-retiro na sa public service.
1: XFM News Nationwide.
3: Tiniyak naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang doubling citation ng mga motorista sa expanded no contact apprehension policy o NCAP ng ahensya at mga local government units. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, nakipag-ugnaya na ang MMDA at mga LGU para matiyak na magkahiwalay ang mga lugar na sakop ng kanilang mga traffic cameras. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na bukas ang lungsod sa universal ticketing na ipinatutupad ng MMDA kung kinakailangan. Sa ilalim ng expanded NCAP, ang mga violation na makukuna ng LGU cameras ay hindi lalabas sa MMDA's May Huli Ka website at ipadadala sa registered address ng motorista ang notice of violation.
1: XFM News Nationwide.
2: MMDA pa rin katropa, nagbabala po sila sa mga peking text message na nagpapanggap ng alert tungkol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Chairman Romando Artes, nakapagsampa na ang kanilang tanggapan at ito ay reklamo. Humingi rin sila ng tulong sa Department of Information and Communications Technology at iba pang tanggapan para matukoy ang mga nasa likod ng scam. Kasabay po ito, hinimok din ni Artes sa mga motorista na maging maingat, lalo na nga po sa mga text na humihingi ng personal na detalye o kay credit card information gamit ang pangalan ng NCAP. Sa kabila po ng scam, sinabi ni Artes na dapat ipagpatuloy ang NCAP dahil matutulong umano ito sa pag-iwas sa traffic at sa mga abusado gaya po ng pangungutong ng ilang traffic enforcers. Sa ngayon, iniimbestiga na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang insidente habang ay pag-ugnayan din ng mga MMDA sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council para mapigilan ang daloy ng perang napupunta sa mga scammers.
1: XFM News Nationwide.
3: Yakap SHP ilulunsad para palakasin ang health services para sa mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Malalawakin ang pamahalaan ang access ng mga bata sa serbisyong pangkalusugan at proteksyon sa pamamagitan ng Yakap School Health and Protection Program o Yakap SHIP. Nilagdaan ng DepEd, DOH, PhilHealth at DILG ang Joint Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng Yakap SHIP, gagamitin ang mga paaralan at iba pang child serving settings bilang katuwang sa paghatid ng health service para sa mga mag-aaral, school personnel at after-school youth at mga batang may developmental delays o disabilities. Layunin itong mas mailapit sa mga bata ang mahalagang serbisyong pagkalusugan at proteksyon. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita tayo katropa, tumutol po ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC. Sa kahilingan naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong iharap sa kanyang papalapit na trial sa crimes against humanity. Sa 16 na pahinang tugon, sinabi ng ICC Acting Prosecutor Meme Mandiani Niang na makatuwiran at may kaugnayan sa kaso ang mga dokumentong isinuwalat sa defense team. Ayon po sa prosecution, lumaki ang bilang ng ebidensya dahil malawak ang sakop ng kaso at kailangan nitong ipakita ang mga insidenteng may kaugnayan sa mga biktima at sa muna'y pag-atake laban sa civilian population. Sa ngayon, umabot na sa 62,130 items of evidence mula sa dating 5,275 na unang naisubmit ng confirmation phase. Pero sinabi ng defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na hindi kayang masuri ng maayos ang ganoon karaming dokumento bago magsimula ang trial. Iginit naman ng prosecutor na ang pagtatakda ng limit sa documents ay maaaring magresulta sa hindi pagsasama ng material evidence at makaapekto sa paghahanap ng katotohanan sa kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isa isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 na sa XFM News Nationwide. Kayo po katropa ay pwede rin makanood, makakinig sa ating XFM News Nationwide sa iba pang XFM stations. Wow FM 94.1 Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensan, at sa Y101 Cebu.
1: Balitang regional.
2: Diretso muna tayo sa Cebu. Meron pong 35 anyos na lalaki ang sinaksak ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Isa 35 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang 15 anyos na pamangkin kasunod ng mainitang pagtatalo noong Oktubre 5 sa Barangay Tapon, Dumanhog, Cebu. Ayon sa paunang imbestigasyon, matagal nang hindi maayos ang relasyon na magtiyuhin. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang kanilang alitan hanggang sa suntukin ng biktima ang minor de edad. Matapos nito, kumuha umano ng kutsilyo ang binatilyo at sinaksak sa liig ang kanyang tiyuhin na kanyang kinamatay. Agad rumispondi ang mga tauhan ng Dumanhog Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang nakadapa sa lupa ang katawan ng biktima. I-turn over ng suspect sa kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD7 sa nasabing bayan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santone Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: 1.8 billion pesos na pondo inilatag ng Isabela laban sa El Nino. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
7: Lakas ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang paghahanda laban sa epekto ng Super El Nino kasunod ng paglalatag ng mahigit 1.8 billion pesos na inisyal na pondo at mga programa kasamang iba't ibang ahens ng pamahalaan. Inilatag ang mga hakbang sa isinagawang coordination dialogue sa Emergency Operations Center na ipinatawag ni Isabela Governor Rodito Albano. Kabilang sa mga programa ang supply ng binhi at pataba, suporta sa livestock, rehabilitasyon ng irigasyon, pagpapatayo ng water impounding projects at cloud seeding para sa sektor ng agrikultura. Nakatuon naman sa kalusugan ang libreng tubig, barangay health emergency kits at mobile clinics para sa mga maaapektuhan ng matinding init. Mayroon ding cash assistance, food packs at livelihood support para sa mga pamilya at magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot. Kasabay nito, palalakasin ang early warning systems at disaster response upang matiyak ang sapat na pagkain at tubig. Gayun din ang mga kaligtasan ng mga Isabelino sa gitna ng banta ng El Nino. Iyan ang ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
2: Katropa, ito po 484,000 pesos. Halaga ng pera at alahas. Tinangay naman sa isang apartment dyan sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, Marjorie De Kiwag, XFM, Tugigaraw.
8: Isang 57 anyos na negosyante ang nawalan ng tinatayang 484,000 pesos na halaga ng pera at mga alahas matapos pasukin umano ng hindi pa nakikilalang suspeka ang kanyang apartment dito sa lungsod ng Tugigaraw. Ayon sa biktima, alas 6:45 ng gabi noong Oktubre 4 nang umalis ang kanyang dalawang anak mula sa kanilang apartment upang pumasok sa kani-kanilang trabaho. Samantala, dakong hating gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw noong Oktubre 5, natulog ang biktima. Bago ito, nakaramdam umano siya ng pagkabalisa kaya pinatay niya ang aircon at gumamit na lamang ng electric fan bago muling natulog. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, nagulat ang biktima nang mapansin niyang nagkalat ang kanyang mga personal na gamit sa loob ng kanilang apartment. Napansin din niya na natanggal mula sa frame ang isang jalousie window habang ang kanyang tote bag ay nakita namang nagkalat sa likod ng pinto. Nang kanyang tingnan ang laman ng bag, napag-alamang nawawala ang 4,000 pesos na cash at 6 na piraso ng alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Pinaniniwala ang nakapasok ang hindi pa nakikilalang suspek sa pamamagitan ng naturang jealousy window at kinuha ang pera at mga alahas. Samantala, batay sa CCTV footage na nakuha mula sa kapitbahay, isang lalaki ang nakitang lumabas mula sa lugar ng naturang apartment. Sa ngayon, patuloy pa rin ang follow-up investigation ng Tuguegarao City Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at mapanagot ang suspek sa naturang insidente. Mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, dalawang weather system mararanasan natin sa bansa today.
3: Katropang Buddy, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan habang magkakaroon ng maulap na kalangitan at pangpagulan ng Batanes at Cagayan dahil sa northeasterly wind flow.
2: Localized thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at sa iba pang bahagi po ng Luzon ngayong araw din.
3: Sa ngayon, walang binabanday ang low pressure area o bagyo, ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: So, Mikat, ang araw 546, Lulubog 542.
1: Balitang International.
2: Iatid po sa atin to ng Santon Plus Capsule, katropa. Nagpayag ng pag-aalala ang Estados Unidos at United Nations sa ulat ng pagkamatay na isang laboratory technician sa Siberia na posible may kaugnayan sa plague, isang bacterial disease na maaaring maging malubha kapag hindi agad nagamot. Sinabi ni US President Donald Trump na may pag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa insidente. Habang nanawagan po ang US at ang World Health Organization sa Russia na maglabas din ng malinaw at kompleto na impormasyon. Una nang tinanggi ng Russian authorities na may kumpirmadong plague case sa Irkutsk at sinabi nilang pneumonia lang yung natukoy sa pagkamatay ng laboratory worker.
1: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Masayang ibinahagi ni kapamilya actor na si Sanjo Marudo na buntis ang kanyang asawa na si Ria Ataydes sa kanilang ikalawang anak. Inihayag ni Sanjo ang magandang balita sa media sa special screening ng pelikulang Apple of My Eye. Hindi naman muna ibinahagi ng aktor kung ilang buwan ng buntis si Ria at sinabing sasabihin niya ito kapag nakasiguro na sila sa mga detalye. Aniya, malaking blessing para sa kanilang pamilya ang pagdating ng kanilang ikalawang anak at masaya siya sa anumang gender ng kanyang baby. Dalawa na ang magiging anak o dalawa na ang anak ng mag-asawa matapos magdalawang taon kamakailan ang kanilang panganay na si Marcel Sabino. Ayon naman kay Sanjo, malaki na rin ang pagbabago sa kanyang rutin bilang ama dahil mas gusto niya nang umuwi agad para makasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin sa atin ang premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula. Matapos pong idepensa ang kanyang pole vault title sa 2026 Asian Games, target ngayon ni EJ Obiena na muli makapasok sa Olympics para naman sa 2028 sa Los Angeles. Ayon po kay Obiena, nagsilbing mahalagang paghanda ang kanyang 2026 campaign. Matapos ang mahirap na dalawang taon, kabilang ang kanyang fourth place finish sa Paris Olympics. Sinabi ng 30-year-old na atleta na mas buo na ngayon ang kanyang kumpiyansa at pananaw sa pole vault. Matapos muling mahanap ang kanyang umahanap ang kanyang pong passion sa sport at magpalit ng training setup. Higit pa ni Obiana na Los Angeles ang kanyang target at gagawin niya lahat para makuha ang qualification basta manatiling malusog ang kanyang katawan.
1: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, Wednesday, October 7, 2026.
3: Hindi pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
10: Sing it, make it yours.
11: Ooh, wow, guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ding Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali, diri yun.
12: Ay, dali na.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya.
14: Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yun ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. Siyempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po, yes, sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Especially, baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharok. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease? At ang pagkakaroon nito ay maraming link sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santon Plus Herbal Capsule, ang pharma-grade Santons na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation na dala ng inyong pagharok. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami ni Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong tax line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail sa atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganito rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, or di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dalhin lamang po ninyo yung senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo, para tayong pa-promo, Doc L, meron po tayong buy one take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay ang inyong ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at stroke. Napakaganda pong vitamins yan ng ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili ni kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, o di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discounts na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-konsulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin nating personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga karamdaman. Kaya doon po sa mga gustong mag-avail ng ating pong mga services, ating mga Yes to Health Clinic, ay puntahan po ang mga Yes to Health Clinics natin na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan niyo po ang ating mga wellness center, mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910 018

0: Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
1: Ang Kape Ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life.
3: The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng napakasarap na kape, Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto mong patibayin ang inyo pong mga buto, palakasin ang immune system habang nagkakape, ito po, subukan nyo, Premium D3 Coffee Mix mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga parang ano na to, simple. Mm-hmm. Or yung iba kasi parang nakasanayan nila. Na ganun. Pero yung iba Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, hindi nila alam, syempre, pag natutulog sila, hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Nadidisturbo lang yung mga katabi lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Mm-hmm. Pero sila, hindi na nila namamalayan yung ganito pong problema. At isa sa mga dahilan po nito, mga kaibigan, ay yung tema na pag-uusapan natin, itong tinatawag na sleep apnea. Ano ba yung sleep apnea na yan, no? So, mga kababayan natin, na yung iba Doc Ron na paghilik or paghagok, yung iba dire-diretso. Mm-hmm. Pero yung iba merong napuputol. Parang ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan. Ikaw yung maalarma. Meron pa ang iba na parang napuputol talaga yung hininga nila. Uh-huh. During the
6: snoring
5: period nila. Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan, alam nyo ba na minsan hindi lang yan simpleng pagharok o paghilik. Mm-hmm. Mga kaibigan, kalimitan, nagiging ano po yan siya? Kalimitan ay ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan. At isa sa pinaka closely linked Doc Ron sa ganito pong senaryo ng ating pangangatawan, itong nag-uumpisa na problema sa atin pong heart area. Uh-huh. Ang pagkakaroon ng sleep apnea, nagiging cause din ng inflammation sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
6: Yes, bago tayo magpatuloy or going further about sa sleep apnea, alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea, o yung pagharok na napuputol yung paghinga kung minsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya wag po ninyong balawilain kapag ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok. Yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular

0: cardiovascular conditions o problema o nagliling sa chronic cardiovascular conditions. Merong dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Merong OSA or obstructing sleep apnea na kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi, yung daanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse, na nagli-lead so sa temporarily nocturnal respiratory signal sa breathing muscles natin. Nangyayari is kaya doon maririnig natin na yung naharo kaya at the same time na pumutol yung paghinga kasi nagsasara yung mga windpipe natin. Meron namang central sleep apnea na kung saan is yung temporary failure ng ating utak or yung central nervous system na magpadala ng respiratory signals sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyayari is sumasara siya na supposedly bubuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba, nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea. And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki magkakaroon ng sleep apnea. Kapag tumatanda and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity isang tao.
1: So madalas yan. Kaya nga mapansin nyo sa mga very common ang paghilik sa mga lalaki. Bibihira lang, parang wala pa ako na maalala na babae na malakas humilik.
0: Pero na lang doon sa mga obese talaga.
1: Yun. Mayroon mga ganong senaryo. Take note mga ka-wellness, yung sleep apnea, yung pagharok habang natutulog, it can be an indicating factor sa pagkakaroon or pagranas ng chronic cardiovascular condition. Kung kayo nakakaranas ng mga problema sa inyong cardiovascular area, especially kung ito ay nagiging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. May iba naman na kahit gising, naharok din. Iba rin yung iba rin yung ganong scenario, mga kaibigan. Hindi lang kapag sila ay natutulog. Usually, yung iba, pagka well awake naman sila, pero minsan ganoon ang nangyayari. Ito yung tinatawag na central sleep apnea naman. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
0: First thing is anatomical narrowing ng ng windpipe sa ating sa ating katawan. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg. Yung iba sinasabi na nawawala daw ang leeg. Kasi napupuno ng nababalot ng fats. So ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue o paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan that cause na nagbibigay ng physical pressure umiipit doon sa windpipe. At siyang kapag naipit yung windpipe, of course yung pathway ng ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
1: Lumiliit din.
0: At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin kasi yung windpipe natin, that's also a muscle. So kapag nag-relax siya and merong pressure doon sa palibot niya, of course, pag nag-relax siya, supposedly, meron pa ding daanan yung hangin kasi di pwedeng masaraduhan yun. Kapag nangyayari, kapag nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa doon sa ngalangala natin, soft muscle, pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea, nahaharap ng gaganon yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also, ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating leeg ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo magsukat na mga leeg natin kung baka mataba na yung leeg natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano, yung force of gravity pag nahiga ka, mm-hmm. yung ano, yung fluid is bumababa din. Kaya na-force, nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leeg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. Mapapansin niyo yung mga taong may sleep apnea, kailangan nakaano sila, naka-incline sila na matulog. Meron silang yung iba is inclined yung ano, yung bed nila, yung iba is
1: mataas yung ulan,
0: para makahinga sila at hindi sila maano, ma-choke during sa kanilang ano, sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagko-cause ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung leeg natin lumalaki din.
1: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilik.
0: At least sasabihin, papakitaan, BBD.
1: Video. Videohan ka talaga. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang
0: nahirapang huminga.
1: Hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yung Doc Ron. Yung pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yung siya, nakapos na kapos na sa hininga. Ganun nangyayari, ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan, ano? At napapadalas yung pagano, napapadalas yung paggising niya because of those onset ng ng sleep apnea. Yun ay sa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal pagka sila ay well awake, or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin niyan, yung grabing sobrang antok na antok mo kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga. Ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat niyong bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches, pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo mo.
0: Sakit ng ulo, pagod.
1: Parang
0: pagod
1: na, pagod na, sa halip sa na-refresh ka. Pagkagising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
0: cloudy mind,
1: ano yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Yung iba, nagiging irritable.
0: Moody. Sabi, kulang sa tulog yan.
1: So, yun ang ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, ano? Na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsules. Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea. With regards naman dun sa ano rin, dun sa obesity, Doc Ron, paano ba ito gumagawa, itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea?
0: Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga na obese na tao na hindi nagkakaroon ng sleep apnea. Associated talaga yan.
1: Oo.
0: So, how does Santone Plus Herbal Capsule, in a way, ang potency kasi ng Santone Plus Herbal Capsule is pharma grade.
1: Yes,
0: ganon kaganda. Ang ginagawa ng Santones, ng Santone Plus Herbal Capsule, is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase. Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin, yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka na, nangyari yun or napigilan yun, mm-hmm. of course napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis, mm-hmm. o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. Oh. So kapag mababa yung fat accumulation, you will be less mas mababa yung risk, mm-hmm. na pagkakaroon ng obesity. Well, of course hindi din pwede na puro santon lang, yes, santon lang, at hindi ninyo samahan ng lifestyle, mm-hmm. and also ng exercise, of course tamang pagpili. But then even sa study, mm-hmm. na even yung mga sa animal study, ang, mm-hmm. alpha mangosteen significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration, mm-hmm. sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets. Mm-hmm. Ganong kaganda ang alpha mangosteen, ng ano, ng nasa Santon Plus po natin, Santon Plus Herbal Capsule po natin. Kaya, pero hindi ibig sabihin that is a license, okay, mm-hmm. kain na lang tayo. Calories tayo, may Santon Plus naman tayo. No. Ano pa din, of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo, tapos sobrang bulk din yung ano, yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
1: Especially kung mga highly processed foods.
0: Mga carbs. Carbs, ultra-processed foods, mm-hmm. of course, yung mga ano pa, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung ano, sleeping process ninyo, mm-hmm. pagtaas ng inflammatory marker sa katawan, that causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santon Plus Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan, especially kapag alam niyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had, mm-hmm. obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours, mm-hmm. of sleep, na-kompleto naman nila Doc L ang 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, mm-hmm. pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your ano, yung change ng lifestyle, mm-hmm. and at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
1: Yun, kaya sa mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity.
0: Yes.
1: Since this is this problem is closely linked, mm-hmm. Sa karamdaman o problema ng obesity, eh maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule. At least 1 capsule 3 times a day, Doc Ron, mm-hmm. ng Santon Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan, mm-hmm. natin, kasi yung kinakailangan din, the more kasi na mas malakas mag deposit ng fats yung katawan natin, mm-hmm. the more na mas mabilis ka talagang
0: tataba.
1: Mas mabilis ka talagang tataba. Mas mabilis kang lalaki. Ano? Mm-hmm. Pero kung mapipigilan yun siya, mm-hmm. yung mabilis na pag store ng fat sa katawan mo, eh mas magiging maganda, mm-hmm. yung kalalagyan ng atin pong pangangatawan. Ano? Yung iba kasi, Doc Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng conversion.
0: Fat deposit.
1: Fat deposit sa katawan, mm-hmm. mo. So, kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangangatawan, at mas less yung insturation niya.
0: Kasi kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem, mm-hmm. mataas yung insulin level,
1: yeah, no.
0: At mataas din nagkakasabay, mataas, mm-hmm. ang insulin level, mataas ang inflammatory marker, yeah, sa katawan, no. At the same time kulang pa sa tulog, so hindi lang dubli, triple yung ano, yung ang yung tinatawag natin na yung stress response, mm-hmm. ng ating katawan. Kaya palagi talaga siyang in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion, mm-hmm. ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so, isa sa pinaka ano dyan is to reduce those inflammatory markers, mm-hmm. sa ating katawan, and also adipogenesis ng ating katawan, which is ang ano naman talaga is yung inflammation ang, mm-hmm. nakukos ng pagtaas ng adipogenesis, mm-hmm. ng ating katawan in order for the body to protect itself. So, taking Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, just do it, mm-hmm. and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle would greatly help dun po sa mga kababayan natin.
1: You know. Yeah, sa mga kaibigan natin, ha. Oh, sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight, mm-hmm. para maiwasan yung obesity. Mm-hmm. Maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Mm-hmm. Take Santon Plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, magbabalik natin, Doc Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman. At paano maiiwasan yung mga komplikasyon nito, especially yung problema sa puso.
0: Puso, kasi link talaga yan.
1: Yun talaga ang pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, ha, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. At pong text line 0969-609-6545. Dok Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santones at itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santone Herbal Capsule natin. Ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kababayan natin na merong ganitong problema. At para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Dok Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naaapektuhan?
0: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level tapos biglang sa-surge yung taas. Ang response kasi ng katawan doon is parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So, nagpo-produce siya ng mga stress fight or flight hormones.
1: Yun yung
0: cortisol at saka yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan doon, high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
1: Very taxing yun.
0: Taxing yun sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, kapag ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, ang kalimitan, let's say for example, na-stress ka or nasunog yung bahay, kapapansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung certain event, pagod
1: exhaustion
0: naman yung katawan. Exhausted naman masyado yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung response ng katawan. Nangyayari. So, nagkocause yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan. That is linked sa tinatawag po natin na cardiovascular disease. Paano ang nangyayari? Ang oxidative stress ay sumisira sa ating blood vessel lining. So pagka nasira o nasunog, as we all know yung sa mga past episode natin, kapag nasusunog, nagkakaroon ng low grade inflammation doon sa endothelial wall natin. Bumababa ang nitric oxide bioavailability doon sa endothelial wall. So hindi siya masyadong nagiging elastic. At ang nangyayari, ang structure ng arteries natin is tumitigas, nagiging stiff siya. At that cause yung tinatawag po natin atherosclerosis. At ang nangyari kasunod noon, kapag tumitigas yung mga ugat natin, ang kasunod noon is yung tinatawag natin na hypertension. So ang combination ng tissue hypoxia and also yung tinatawag na systemic inflammation. So ang hypoxia that causes inflammation. At kapag patuloy or long term na siya, ay nagiging tinatawag na siya na systemic inflammation. Kasi nga nagkaroon na kayo ng tinatawag natin na sleep apnea. Ang rapid shift niyan ay nagpapataas ng high vagal or bradycardia. and also tachycardia na nadidisrupt sa ating electric pathways na nagpapataas ng tinatawag natin na atrial fibrillation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng atrial fibrillation is yung mga ugat natin doon sa endothelial wall natin, ang ugat natin is nagpo-produce ng mga fibrin.
1: Mm-hmm.
0: Yung fibrin naman yun, nangyayari dahil nga supposedly wala yun doon eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang fibrin is pinoproduce ng ating katawan in order to patch up damage, damage cells sa ating katawan. Kapapansin po ninyo, yung halimbawa nasugatan kayo, may peklat, di ba? Kung nasugat, di ba malalim? Pero bumabalik siya almost doon sa dati niyang, dating level, kung hindi man 100%.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung fibrin. Ngayon, ang nangyayari, those fibrin is foreign doon sa ugat natin kasi hindi dapat siya nandun sa endothelial wall.
1: Mm-hmm.
0: Pagka merong fibrin doon, ang iisipin ng katawan, merong fiber, merong muscle tissue, bakit walang buto?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi dapat kung merong muscle tissue, dapat merong buto.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga calcium naman doon sa ating mga ugat, didikit doon sa fibrin.
1: Doon.
0: Didikit doon sa fibrin. At nangyari, ang muscle, ang response naman ng immune system, bakit merong ano dito, merong
1: calcium
0: dito, at merong fibrin dito, which is supposedly wala ito dito, aatakihin naman ng immune
1: system.
0: At pag-atake ng immune system, sasabihin na naman katawan, sinisira na naman
1: may sira na naman
0: na i-repair dito. Pupunta naman, didikit na naman doon yung tinatawag natin LDL in order to repair. So, nagiging cyclic siya.
1: Mm-hmm.
0: Cyclic. Kaya mapapansin ninyo, habang tumatagal, tumitigas yung ugat, kumakapal yung mga cholesterol, yung LDL deposits doon dahil sa inflammation and also yung calcium and fibrin deposits doon. Ang nangyari, resulta, cardiovascular disease, hypertension na sumisira sa, yun yung pinaka conclusive na resulta kapag ganun ang nangyari. Kaya sleep apnea is not just a sound sleep kasi nga pagka sinasabi nila pagka naharap ang
1: hilik
0: sarap,
1: lang
0: sarap
1: yan.
0: Na tulog hilik lang yan, pero yun po ay nagkakaroon ng problema that is a risk factor especially po sa health ng ating puso and also sa cardiovascular system po natin, mga kawellness.
1: Yan, kaya sa mga kabayan, huwag niyong simplihin lang itong problema na ito, huwag niyong basta-bastahin kasi iba nanonormalize na lang nila
0: kuminsan pinagtatawanan pa sabi na na-under ng barko, paalis na tayo.
1: Oo, yun pala na yun. Kumbaga, indication na yun na kinakailangan bigyan ng pansin, mga kaibigan, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kaya liban sa nakakatulong, Doc Ron, ng Santones, o yung Santone plus herbal capsule natin to prevent yung accumulation ng fats sa ating pangatawan, especially sa leeg na parte natin, nakakatulong din ito, mga ka-wellness, para sa mga anti-inflammatory response ng ating pong pangatawan. Like yung mga nabanggit mo kanina, na-explain mo kanina, na yun yung pinaka, talaga, kumbaga, yun yung matindi na dapat nating ma-prevent, yung komplikasyon nito sa ating pong pangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na nagustong makaiwas sa ganito pong problema na nag-uumpisa sa sleep apnea hanggang magkaroon kaya ng cardiovascular problems. At yun nga, yung cycle, kung tawagin, yung paikot-ikot na problema niya, parang nagiging unending cycle na siya, mga kaibigan, ay pwede maputol po natin yan, ha? Sa pamamagitan at sa tulong ng Santone Plus Herbal Capsule. Of course, kinakailangan din yan, Doc Ron, ng balance. Balanced diet. Of course, kinakailangan mo, bawas ka muna sa mga hindi lang fats, ha? Lalo't higit sa mga
0: carbohydrates.
1: Yes. Yung mga highly processed foods, yung highly processed na mga carbohydrates, kinakailangan iwas ka yan.
0: Refined carbohydrates.
1: Kasi iba, iwas lang sa mga fatty foods, iwas lang sa mga mantika. Pero yung kinakain pala nila ng mga carbs. High carbs or mga high sugary foods, yun man yung malakas i-convert into fats. So, ganun din ang naging resulta
0: kalimitan
1: sa katawan natin.
0: Ang packaging pa kasi gustong kaunti lang kakainin. Fit bar ang kinain. Kaya yung mga fit na mga pagkain na merong mga grains. But then yung sugar na nakalagay toon, high fructose corn syrup. Papataas ng inflammation sa katawan.
1: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat din tayo sa mga ipapasok po natin sa atin pong pangangatawan dahil yan sila ang nagiging nitsa ng pagkakaroon ng ganito pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha. So maraming studies about sandstones na bioactive compounds na well potent dun sa atin pong sandstone herbal capsule. Napataas ang potency ng sandstones dyan sa sandstone herbal capsule natin, mga ka-wellness. Mula nga nung first launch yan hanggang sa ngayon, nandyan pa rin yan, mga ka-wellness, nasa market pa rin yan, ano? Dahil tinatangkilik pa rin ng karamihan sa mga ka-wellness natin, mga kababayan natin. So yan, sa mga kababayan natin, ha, sa mga gusto makaavail yan, ako, bisita kayo sa atin pong mga authorized dealers as well as mga clinic natin, Doc Ron, ay napakalaking tulong ng itong sandstone herbal capsule natin, at pwede kayo maka-avail po doon sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Sa Shopee natin, meron din yan siya. Pwede rin kayo maka-avail po nito, mga kaibigan. Doc Ron, mayroon ka pa bang ibang i-share? Dagdag dito sa mga benepisyo na ito ng atin pong produkto.
0: Well, alpha and beta mangosteen, according ito, isang clinical study, 8-week na study na supplementation ng ano ng sandstones doon sa mga cohorts or mga human cohorts. Ito hindi lang clinical study, doon sa petri dish or vitro vivo. Ito talaga yung mga tao is pinainom ng sandstones. At ang sandstones is katulad pareho ng ating ano ng Santon Plus Herbal Capsule, kasi siya pharma grade yung pinainom sa kanya. Ito ay according sa clinical studies, ito yung na-publish din sa National Institutes of Health. Clinical trial in humans noted an 8-week supplementation ng Santons ng mangosteen blend to lead a measurable reduction in both BMI and also C-reactive protein, which is inflammatory markers.
1: Yes,
0: na pinapababa ng inflammatory markers, and also pinapababa din ang body mass index. Kaya sinasabi natin na, bakit natin sinasabi na doon sa mga gustong mag-reduce, why take Santon Plus Herbal Capsule together with your healthy lifestyle and exercise if you want to reduce your BMI? Simply because meron ng study. May pinapakita na study. And also, minomobilize nito ang antioxidant responses sa ating katawan, which is ini-stimulate ang natural protective enzymes, especially yung glutathione peroxidase na nag-neutralize ng reactive oxygen species or ROS sa ating katawan. As we all know, ROS nagko-cause yan ng inflammation sa ating katawan.
1: At yan din ang number one precursor ng oxidative stress sa katawan natin. The more na mas maraming ROS sa katawan mo, the more na mas marami yung oxidative stress na nangyayari. At alam niyo naman, yung oxidative stress, pagka sobrang taas niyan, napakarami din, Doc Ron, ng production ng mga cytokines. Mga pro-inflammatory
0: sa
1: katawan natin.
0: So, and also ito published another research that was published in PubMed Central na ang alpha mangosteen ay nag-a-act hindi lamang nagpapababa ng inflammatory markers. Ang alpha mangosteen also acts as potent cardioprotective and antioxidant agent. So hindi lang pinapababa yung inflammation which causes cardiovascular disease, pinapatibay din ito ang muscle at pinoprotektahan ang muscles ng ating puso as an antioxidant na pinapababa niya ang tissue damaging lipid peroxidation or oxidation ng mga lipids doon sa ating puso. Kasi kapag ang LDL mabilis ma-oxidize, it destroys yung mga cells sa ating katawan. Kasali ng puso, of course, doon yan dumadaan sa pathway na yun. Lahat ng lipids dumadaan doon sa ating puso. At kapag kapalaging oxidize at walang protection yung puso natin, of course, nakokos na humihina, of course, tumatanda yung ating puso. Kaya cardioprotective properties, anti-inflammatory properties, inhibits adipogenesis sa ating katawan. Saan ka pahanap niyan na benepisyo with regards sa sandstones, na pharma-grade sandstones, in which is napaka-affordable, 14 pesos, investment mo, tatlong beses, magkano yun? 42 pesos every day. Kung tatlong beses po din yung inumin.
1: Mas mahal pa yung yan. Yung ibang mga vices natin.
0: Minsan sigarilyo 20 pesos na nga siguro ang isang isang stick.
1: Yeah, kung nila ipa-priority nila, Doc Ron, yung at iisipin mo as an investment for your health. itong mga supplementation na ito, well, together with the proper diet and nutrition, eh makakatulong ng malaki ito para sa pangangatawan natin.
0: I take note, Doc L, ha? 8 week. 8 weeks is, that is
1: 2 months.
0: Na ano lang yun, na clinical na trial studies. How much more if you take it every day? Kasi exposed tayo palagi sa ano eh, sa tinatawag natin na ROS. Of course, nasa hangin yan.
1: Tama.
0: Doon sa mga pagkain natin, hindi nyo naman masasabi na lahat ng kinakain ninyo pag naimbitahan kayo. Pre, kung minsan ay tumagay muna, o di kaya chibugan muna tayo. Of course, na-expose yung katawan natin. And that is why taking an anti-inflammatory supplements katulad ng Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda pong investment para po sa ating katawan.
1: Yan na, sa mga kababayan natin. Kung gusto niyo pong mapatibay, mapalakas ang inyo pong pangangatawan, huwag kalimutan ha, Santon Plus Herbal Capsule. At least 1 capsule 3 times a day, Doc Ron. Observe niyo at least 1 to 2 months. Ano?
0: Yeah. Para kayo din, kayo sila na mismo magsasabi.
1: Kayo mismo maka-experience firsthand kung ano yung effect nito sa inyo pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan natin, Doc Ron, na meron ganito pong problema. Sleep apnea, meron kayong obesity na problema na karamdaman, or other cardiovascular conditions, ano, or metabolic problems, subukan nyo ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ha? Hanapin ito sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Ayan. Sa mga kabayan at kabayan mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. I-text lamang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Maya po sa pagbalik natin, ating pong tutugyan ng live ang inyo pong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
8: The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
10: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ang Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
15: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
15: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Gold.
17: Pag-check-up ako sa doktor. May nakita.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: The Secret of Health.
18: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
9: The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. So yung mga katanungan, ha, huwag po mag-itubili na itsex yan sa atin pong numero. At ipon sa X-Lines, 0969-609-6545. Pero bago yan, Doc Ron, batiin ko lang lahat ng ating pong mga viewers sa atin pong Facebook live streaming. And happy viewing po sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live. Ha. At kung saan mo nakakabot, ito ang atin pong programa. Ay malusog na pakikinig sa inyo. Yung mga laging nanonood sa programa natin, sila Ma'am BJ Pastor Haya. At sa inyo po mga kasamahan dyan na lagi pong nakatutok. Kagabi, nanonood din pala sila sa ating program. Nakalimutan natin na babate. Ayan, happy viewing po ah, sa inyo po dyan, ma'am, at sa iyo pa makasamahan po ninyo. Ha? Ganoon din sa, ano, Doc, sa mga avid listeners natin, sa atin pong mga himpilan, happy listening sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan natin dyan sa Palawan, sa Cebu, sa parteng Mindanao. Marami tayong mga listeners dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa, mga ka-wellness.
0: And also, ang Nanay Dolly. Nanay Dolly, palaging nakikinig din yan sa atin sa radyo, araw-araw. Magandang happy listening po, Nanay Dolly.
1: Ayun, okay. Dako po tayo sa mga ano natin, texters. Sa may mga ano ha, may mga katanungan po, huwag mag-atubilan na mag-check sa atin pong numero. Sa mga tumatawag, paumanhin po, hindi natin ma-entertain ang calls po niya.
0: Text so, na lang po kayo.
1: Kung meron kayong mga katanungan, text lang para mabigyan daan din natin yung iba mga kababayan natin na merong mga inquiries. Okay? Eto, Dok Ron, may nagtanong. Si Buano ito eh, no?
0: Sige.
1: Oh, kamung duha, dili mo mukaon og rice? Anong carbo inyong gikaon? From Larita Buada ng Cebu City.
0: Kakaon gihapog rice.
1: Kakaon gihapog rice.
0: Pero ang ano, ang rice is hindi control na ha? Hindi na kasing dami nung dati.
1: Oo.
0: And also we transition ako sa bahay kasi hindi man pwedeng i-ano, gawin kong enforce yung gusto ko kasi marami man kasi sa bahay.
1: May ibang kasama.
0: May ibang kasama, yung iba gusto nilang malambot. So pinaghalo ang red rice at saka yung white rice.
1: Oh, same ta. Oh. Oh, same tayo. Oh, mix.
0: Kasi halimbawa especially Kadungel may mga bata, hindi talaga mumaano
1: may
0: force yan.
1: Pag purong red rice,
0: purong red rice nako po talaga pahirap ang kapakainin. But then if you are kapag ka na-educate din unti-unti na-educate, mas maganda purong red rice. Pag white rice kasi nako po talagang bigla talaga ang surge. And of course you need to be mindful also yung ano, kahit na naka unpolished rice or brown rice, you need to be mindful also sa dami ng consumption.
1: Yes.
0: Pero kapag ka purong brown rice, hindi ka talaga makadami na kain kasi busog talaga, jump pa kasi sa sustansya. Kumakain pa din ng carbs. Hindi nga lang yung ano, yung carbs na white rice, purong white rice, and also hindi na din masyadong kumakain ng mga tinapay. Kumakain pa minsan-minsan pag naaalok.
1: Uh-huh.
0: And also pag kung minsan may bumibil dito kasama sa opisina, tapos may sasabihin ka pa, magkape na tayo, may Santon Gold Coffee Mix kami. Pagka umaga, nakakakain din minsan.
1: So, yung iba kasi Doc Ron, hindi nababalance eh, no?
0: Yes.
1: Other people, very, ano sila, kumbaga, takot na takot sila sa, ano, kanin. Takot na takot sa kanin.
0: Yes.
1: Well, ang rice is, ano yan eh, yan yung, ano natin, kumbaga,
0: staple
1: na natin yan, mga ka-wellness. Hindi talaga yung maalis sa, ano, pagiging isang Pilipino. Rice is life talaga.
0: Rice is life. Huwag lang sobra.
1: Kinakailangan lang kontrolin natin.
0: Huwag
1: kayong matakot sa rice. Kasi yung iba, takot na takot. Halos hindi na talaga nakain ng rice. Pero, ang lakas naman kumain ng tinapay. Malakas naman kumain ng mga pasta at mga noodles. So, hindi na ba-balance. Di ba? So, kinakailangan balansin natin. You can eat rice in a controlled amount. Ano? Lalo-lalo na kung nagagamit nyo naman yun. Yun kasi yung ano din eh. Ano bang purpose? Bakit kumakain tayo ng carbs?
0: Di ba?
1: As our source of energy na kinakailangan gamitin natin. So, kung sa tingin mo, kumbaga mabigat yung trabaho na ginagawa mo, kain ka ng
0: madami.
1: Kain ka ng
0: kasi kailangan ano yun,
1: proportion.
0: Proportionate
1: doon sa activities mo. Pansin niyo yung mga ano, yung mga hard worker na mga ka-wellness natin. Wala naman yan silang control sa ano, sa rice na kinakain nila.
0: Kumakain sila. Tapos maya-maya gutom na. Gutom na kasi nagagamit nila.
1: Nagagamit. Minsan nga yung kinakain nila, kulang pa yung kulang pa yung calories noon dun sa nababurn nila na calories. Eh tayo naman, yung hindi naman mga hardworking na mga ano, lalo na pag sedentary worker ka, eh doon mo talaga ililimit yung ano, intake mo ng, ano, ng carbohydrates, mga ka-wellness. Kasi hindi, wala ka namang mabigat na trabaho, wala ka namang pagagamitan ng, ano, ng calories na yun. So kailangan, i-control mo yun, ano, para hindi bibigat ka, hindi tataas yung timbang mo, at hindi magiging pabigat yung sa sistema ng pangangatawan.
0: Of course, kailangan din nila mag-exercise. Yeah. So, it's not also advisable na, okay, kaunti lang kinain mo, still, hindi ka din
1: exercise. Wala ka nang gagawin, no?
0: Well, hindi pa din pwede yun.
1: Yes.
0: Kasi our body is designed to move.
1: Tama.
0: Kapag ka hindi mo nagamit yun, of course, nagkakaroon ng muscle atrophy. At saka ang naapektuhan sa muscle atrophy, hindi lang yung mga muscle na pinafiliflex natin.
1: Oo.
0: Our heart is muscle. dahil pagka naapektuhan yung puso, kaya mapapansin ninyo nagkakaroon ng arrhythmia sa puso kasi hindi na-exercise. Oxygen level din sa dugo hindi din pumapasok kasi walang exercise. So kahit na, kaya mapapansin merong ibang sinasabi, may mga ano daw, may mga vegetarian pero sakitin kasi kalimitan din, hindi din nag-exercise. Vegetarian nga o kumbaga is mindful doon sa pagkain pero wala namang exercise, kulang pa din yun.
1: Oh, yan. So, mga kababayan natin, ha, ay kinakailangan balance. Kinakailangan balansehin po natin yung ating paggawa, yung ating pong kain, at ganoon din yung pahinga natin. Lahat yan sila, Doc Ron. Dapat balance yan sa ating pong pangangatawan. Kung gusto yung ma-achieve yung optimum health, kung tawagin. Okay? At huwag kalimutan, sabayan ng
0: Santon Plus Herba Capsule.
1: Yung inyong pong diet, yung inyong pong lifestyle, para mas magiging founded yung pundasyon ng kalusugan po natin, mga ka-wellness.
0: At huwag na huwag ninyo gagawin yung trip ng iba, Doc L, na iinom ng energy drink tapos matutulog.
1: Anong klaseng trip yan, ha?
0: Meron talaga tayo, mga kababayan. Ganda ng mga trip. May mga kabarkada ako nung nasa sa amin si Mindanao, yung mga trabahante niya. Aba, nag-inom pa ng energy drink maya-maya, nandun, nakahiga na sa sopa. Ako po, huwag po ninyo gagawin yan.
1: Maano ang matindi ang effect ng energy drink sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. We don't totally discredit na energy drink kasi minsan in emergency cases kinakailangan mo din ng pang-stimulate ng pangangatawan mo kasi kung hindi mo gagawin 'yon, maaring there's more danger na mangyayari. For example, nagadrive ka, puyatan talaga, antok talaga. Kesa madisgrasya ka kung meron kang hinahabol talaga na pupuntahan at kinakailangan mo talaga makarating doon sa ganitong oras. So, yun yung mga time na pwede mong gamitin yun. Mga
0: pero
1: instances.
0: Araw-araw,
1: pero pag inaraw-araw mo na, delikado po yun, mga kaibigan. Napakaraming mga tao. Even may own brother na yun yung nakahiligan nila. Well, napagkasabihan naman natin. But then, ay kanya-kanya naman yan ng
0: decision.
1: So, napakahirap, mga ka-wellness. Pagka yung katawan mo nasanay pati doon sa energy drink, meron kasing siya, Doc Ron, yung anong tawag dyan, habit forming, kung tawagin, pagka sinasanay mo yung katawan mo sa mga stimulants na yan.
0: Kapag hindi na iinom, wala na din.
1: Yung mga highly caffeinated na mga coffee.
0: Addictive.
1: Addictive sila sa ating pong pangangatawan. Ayan, yung energy drink na yan, napakataas ng caffeine.
0: Sugar.
1: So,
0: and also yung stress response. Kasi ang function kasi ng energy drink is to boost production ng cortisol at saka ng adrenaline. Kaya you will have that alertness. Kapag palaging ganun, parang ini-stress mo din. Parang talo mo pang may sleep apnea yun. Kapag palaging nag-energy drink.
1: Kaya ingat-ingat kayo dyan sa mga energy drink na iniinom po ninyo, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan, okay? Doc, may pahabol na katanungan. Doc, from Valenzuela po ito. Ask ko lang po, 6 months pregnant ang manugang ko. Second na pagbubuntis po niya, 30 years old. Na-ER po siya ngayon at nagtaas ang BP niya, 150 over 100. Mataas niya. Namamanhid ang isang braso niya at medyo tumabing ang labi niya. At bumaba yung isang mata niya. Pwede po ba sa buntis ang Santon Plus? Ilan po ba ang inumin niya? Salamat po.
0: Kapag ka second, walang problema kahit Santon Plus, kahit sa buntis kasi wala po yung mga ingredients na nagkukos ng damaging doon sa sa development ng baby.
1: Yes,
0: well, in fact, ang Santon Plus Herbal Capsule natin is meron siyang moringa which is very helpful especially doon sa lactogog kasi ang moringine doon sa doon sa mga nagbubuntis. So that because would help a production ng gatas doon sa nanay and also sa development, also yung folate na meron doon sa Moringin and also na meron din sa Santons natin is nagpapaganda doon sa development ng baby. Yung problema ngayon, yung case niya is possible nagkaroon siya ng mild stroke yung yung anak po ninyo. Mas maganda pagsabayin po niya ang Santon Vitamin C at saka Santon Plus Herbal Capsule para matulungan na hindi na magkaroon ng another episodes. Delikado kasi yan na mataas yung BP during pregnancy. Mm-hmm. It would be fatal both sa baby and doon sa
1: mother.
0: Doon sa mother. So you can kapag nakalabas na po sa ano sa ospital, pwede po siyang mag-take ng Santon Plus Gold kasama po ng vitamin C 1 capsule 3 times a day.
1: Mm-hmm. Yan sa mga kababaihan ha na nagbubuntis, nagdadala ng tao kinakailangan. Ingat po tayo ng gusto sa ating po mga pangangatawan kasi dalawang buhay na yan ang nakasalalay po sa inyo, ano? Yourself and your baby. So, yung mga ano closely linked na mga problema sa pagbubuntis like yan, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, constipation. At iba pa na mga karamdaman na laging nag-occur during pregnancy. Kinakailangan maging maingat po tayo, ano? So kumain ng tama, kumain ng maayos, lalo na yung nutrition talaga ng nutrition ng mother, kinakailangan maging maganda, Doc
0: Ron. And also dun sa para din sa developing baby kasi mahirap din na magbubuntis kayo and then paipanganak yung baby, merong defect. Of course, we don't want that. That's why kumain kayo ng mga pagkain which maraming information na sa internet ngayon which are the foods that are good for development ng baby.
1: And always check your blood pressure. Tsaka yung stress. Madalas din kasi makapag-create ng pagtaas ng BP, blood pressure, ano. Syempre pagka nagbubuntis ang isang babae
0: tapos wala pang emotional support,
1: disturb talaga yung kanyang hormones.
0: Yes,
1: kaya talaga intindihin, unawain yung mga nagbubuntis. Minsan yung iba kasi sinasabihin nag-iinarte ka na naman.
0: Minsan that is out of out of control na yung hormonal function. Kaya kailangan talaga din pakainin yung mga asawa. Pag gusto ninyong magbuntis yung asawa ninyo, pakainin ninyo yung mga healthy na pagkain para mas lesser yung stress response, ma-manage yung stress and at the same time yung development and also yung safe na pagbubuntis ng asawa.
1: Yes, okay. So yan, sa mga kawalan sa atin, ha? Sa mga kabayan na gusto maka-avail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule, pwede po ninyo mabilihan, ha, sa ating mga authorized dealers, mga wellness center natin, at sa ating pong Shopee. Pwede kayo maka-order po niyan, mga kabayan. Okay? Para Doc Ron, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Huwag baliwalain yung mga kumakasawa ninyong lalaki is naharok. Tapos kayo din ay nahihirapan ng pakikinig ng harok kasi nahihirapan ng huminga. Pagkatapos ng harok, kailangan po ninyong ma-address as soon as possible. Obesity problem and also yung muscle ng leeg, kailangan mag-reduce din ang timbang. And of course, isa sa napakagandang compliment kung gusto ninyong bumaba ang timbang is ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day, mga ka-wellness, para hindi po lumaki yung leeg, para maiwasan pagkakaroon ng sleep apnea which results sa tinatawag nating cardiovascular disease. Mga ka-wellness, alagaan po ang ating katawan, healthy lifestyle and exercise sapagkat yan po ay pamana po ng Diyos sa about isa sa atin.
1: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakaantabay at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik, ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na mapagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
8: The Secret of Health.
19: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po og inom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingon na po. Sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabulan ang pag-inom na po. Wala na gato para kong ulcer. Dami gud kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puso.
22: Desminoria.
24: No.
22: Santon Plus Herbal Oil.
2: Premium D3. Ang bago.
25: Pirming kasakit akong kalawasan. Sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Nami na kayo ako paminaw. Jubert Denison. Tagamatan.
2: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO. Ug Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
22: Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Gamit na!
22: Santon Plus Herbal Soap.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
27: Nationwide, XFM.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras na to mga babe, alauna 40 na sa hapon. Ug oras na pod para higupon ang atong healthy nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kabalo ba mo mga babe, na ato ang Xanthone Gold Coffee Mix makatabang kini nga mapanindot ang atuang pamanit kay duna kini glutathione and collagen. And of course, it fights fatigue and boosts natural energy, and it also enhances focus and mental clarity. And pinaka-importante mga babe, it supports daily wellness, bisan pa man o busy ang imuhang lifestyle. So, sa pamimong gipaabot niya, higupa na ang healthy nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix mapalit sa mga nagunang butika o Yes to Health Clinics nationwide.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long,
1: bahin sa gugma.
5: Ako, giminaw na kay kunin.
2: Promise?
5: Promise.
2: Ako po, giminaw na ni mo.
4: Miss you like crazy.
1: Kasakit.
6: Diba, i-give up namang ka, diba? Kasakit na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
2: Moritz!
6: Unya, karon! Pahilag-hilag na!
1: X-Rated sa X.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Hindi Mo Na Ba Minamahal by TJ Monterde para sa mga taong umaasa dyan. Sa atong pagbalik mga babe, ang atuang labing-labing nilang gihapon sa programang X-Rated sa XFM.

naghinuktok na po ako ang babe diha. Ano na wala akong tingin. Kay nakapangutana na po siya. Hindi mo na ba ako mahal? Alauna, 47 sa hapon mga babe. Welcome now sa ito ang programa. Karong hapon na. Another day, another hapon na po. Nga mag-uban-uban ta. Of course, silang gihapon sa programa. X-Rated diri sa XFL. Hapon sa mga babe na to. Ganina pa nagpaabot diha. Nagbika na ni sila ba? Grabe. Ang plastada ka ganina pa intawon. Hantod ka ron. Naghulat nga mag-uban-uban ta para maglabing-labi. Kumusta man ang mga babe na to diha? Sa kinatibok ang Visayas and Mindanao. Kung asa mo tanin yung madunggan karong mga babe. Good afternoon sa imo. And of course, no, ang paghihapong i-greet labi na mga babe na ito nga naminaw karon sa itong mga sister stations. Asa man mo naka-plastar na raon sa may inyong mga posisyon diha karon. Gabi literal nga kanang posisyon yun noon. Sige day na nga posisyon. Position A, position B. Or kanang posisyon nga dili makalimtan. Position that turns into possession. Ano paingon ana? Bito ang mga babe ha, sa mga babe na to di ha, kumusta man inyuhang kahaponon? Labi na sa mga babe na itong anaminaw sa kinatibok ang XFM Davao Region. Good afternoon sa inyuhang tanan. Madunggan na ta, tibuok. Wow, dugay na magita madunggan. But ako lang i-emphasize na madunggan ta sa XFM Davao, XFM Tagum, and XFM Mati. So kung asa ka nakaplaster ka rin sa Davao Region, wala kang kawala. Madunggan, yun ni mo niya ito ang tingo. Mayang hapon sa abog, mayang pagpaminaw sa mga babe nato dito sa XFM 99.5 Jensen. Good afternoon sa mga babe nato dito sa XFM 101.7 Bukidnon. Sa mga babe nato ang naminaw karon sa kinatibok ang XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM San Ferranz. Maayong hapon sa inyo ang tanan. Also sa mga babe nato nga naapo diri sa XFM Tacloba. Ana pa rin sa XFM Zamboanga, Madunggan punta. XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, madunggan punta diri sa XFM 91.1 Kidapawan. Kung asa man mo na minaw karong mga babe, plastada na mo diha. I-andam na nyo ka, galingon, og pag LL na diha. Hi, already na yung self. LL means... Lingkod-lingkod, ligid-ligid. Maayong na nga mga ipanghimo ninyo karong mga oras. So, bang uban karong kayo nagpalami. Nagpalamig higda kay of course. No? Hapon biya, alam kay katulog nga ning mga oras. But ako, somehow, no, dili ko gusto matulog. Gusto ko nga maghigda-higda lang and then maminaw sa X-rated drama. No, kasi nga itong X-rated drama, dagantag matun, Andre, mga babe. Mga istorya sa kinabuhi o gugma. So kung ikaw diha na kay mga, yung anak po, nga, kanabitong giatubang karon or kabug at mga challenges nga nakakaroon sa imuhang kinabuhi. Kanya gusto ni mo i-share diri sa kahanginan or gusto ni mo at least somehow ma-guide ka ng wow, talaga? Si Babe Sabrina talaga mag-guide sa inyo. Oo. Sige na lang, good. So, kung gusto niyo mag-guide mo, big word. Pwede mo magpaabot ha sa inyohang mga storya sa kinabuhi gugma. So, very welcome talaga yan dito mga babe. Ako po siguro po hon, magbadala po ko din. O niya, ako po magbasa, ako po magdrama ka na. Sige, ako na lang tanan. Total, anad naman ko nga ihatag... natukan. Anad naman ka ihatag ang tanan. So, ato na lang po din buhatong tanan. Bitaw babe, pagtimpla nagkape diha nga tuwang Xanthan Gold Coffee Mix, no? Para while namino ka sa tuwang drama, kanabitaw nga, dali lang na ito mag-grasp ang kung unsa man ang ito ang madunggan karon tungod kaya nga tuwang Xanthan Gold Coffee Mix, makatabang kini kasi maka-enhance niya sa tuwang focus and mental clarity, no? So kanang natay mag-yunahuna ang mga kabugat karon yan natay mga importante pod nga buhaton dito maka-focus tungod ato mga challenges nato. Pwede rin nato nahigupan og kape mga babe kasi nga, again, makahatag siya og mental clarity. So kung nabuang na kasi iya ka karon, ibang usapan na yan. Mental clarity gihapon. Mental clarity na huwag ka nang umasa. Ito mga babe, sa mga gusto diha magpaabot sa ilang greetings, requests, inyong mga shoutouts, unsa pa na diha nga gusto niyo ipaabot rin sa ato ang kahanginan.
Pwede niyo i-text at ang text line 0969-3330-537. Utrohon ako, babe, 0969-3330-537. Or pwede po mo magtanong sa itong Facebook Live kasi live na live niyo makikita on... Asag yun. Asag ganito makitaan gani Engineer RK sa exciting na Facebook page or sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page. Makita tadi ha. So, ira mo kakurat, maunagid ni Sia. And of course, mawala pa kaila diha, of course, makiguban sulod sa duha ka oras. Di ka nalauna e media, hantod alas tres e media sa kahaponan. Walay lain ang babaeng kusog mo ago. Ana ginisarang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Babe Zaburina, inyo makauban.

Anong naipa dila-dila? Of course, sa mga nasa live ragid ang nakakita ko nga nag-backtumbling ko diri. Kagahapon nag-headspin man ko, karon nag-backtumbling ko. Kala nyo ha? Truho na to ha. Sige. Sa mga wala nakakita, dramo ni ang talent ni Babe Zabrine. Ay na lang yun. Ay, agwapo daning trabaho. Ay. Hago jud kog tinambling diri ay. Ay bitaw mga babe ha. Sa mga babe na to diya pag text mo, pag comment mo sa tuwang Facebook live, kaya tuwa nang basahon unya sa unahan. And of course sa mga babe na to diya, I know for sure nga ready na mamaminaw sa tuwang drama karon kagahapon manggood kay ang ano manggood ang nahitabo manggood gahapon nga drama. Medyo bugat kaayo siya sa dughan. Kanang bitaw mga kulating de Mercedes may mga ano. Pero karon mga babe, speechless. Wala ko'y maingon. Basta malalaman niyo yan mamaya. Kaya atangi jud ninyo ang ato ang drama karon. Makaingon jud lagi mo. Mga ingon ana bitaw kanang bitong kita pud diri galingkod ta na nagsakit na gani ta maingon ani pagin makadungog pagitag mga ingon ani nga mga kahimtang bitaw sa uban nga relationship makaingon jud tag di na gid ta magugma ani undangan gid ato ning gugma mga babe kay tinuod gid ay nga makaguba sa kinabuhi. Makaguba sa kinabuhi ang too much na paghigugma ka nga nila, too much love will kill you. Malalaman natin yan mamaya kung anong klaseng pagmamahal na naman ang makakapatay. Makakasakit. Makakasira ng buhay. Kung ingon ana na naman, baby mo, di na lang ta maghigugma. Magpuyo na lang ta, uy. Sakitan raman day ta ng kalakihan ni. O, di ba? Nag-emote na, nag-drama na, wapagani na sugdan. Sit back and relax na diha, baby. Plaster na imong kaugalingon. Kay di na nato dugay-dugayon. Ano yan nag-yod? Ida, suko na. Baby, ka na kay isulod ko na. Alam ni Bika po siya. Sige na, babe. Plaster na diha. LL na diha, ha? Pag LL na diha, babe, kaya di na ito dugay-dugay. Nagkipra itong mga taxi drivers nga naminaw karon, no? Sus, abdi kaayo pag ingon nga, isulod ko na. Ah, abdi kaayo, jud kaayo, jud ni sila. Tapos na pag ilikin na itong mga gasoline, akaning mga pump boy na ito. Kusog kaayo mo pump, diri mo pump dito. Di basta, basta. Muna nga, naminaw na ni sila karon. Tarungan ninyo, pump diya ha, kay unya, kamo na po yung mo pump. Ako tayo mga babe. Uy, katong na ko yung nadumduman ka ng babe na ko diri sa Marine Bukidnon nga. Kanabi tayong magtutubo. Ana siya nga, babe, tilawi akong tubo. Tamis. O, naminaw po din mga magtutubo nato diri sa Bukidnon. So, pag-plaster na mo diha. Di na nato dugay-dugayon. Kaya I'm sure, excited na po po mga minaw sa tuang drama. Karoon siya na po kaha klase sa istorya sa kinabuyugug mga tumadungog karon. Unsa na pud nga mga pagtuluna nang atong makuha mga babe, and of course unsa na pud kaha mga advice ang atong ihatag sa iya ha unya sa unahan. Plaster na diha bika na kay isulod ko na. Ani na babe ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Naponi ang butul sa inyong kinatao. May sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: James!
1: Vanessa!
0: Sakit kayo akong tiyan!
1: Oh! Unsa?
0: Mga anak na siguro ko!
1: Dalunti ka sa ospital!

0: Prince. Wanigata sa nga itong anak. Unsaon man ato iniron. Kung naa pala mong tay gatas nga magawa sa akong suso. Pero, huwa man yun. Maumapugos na lang yun tas pagpainom niya o gatas.
1: Mula ko. Mang dinilin siya ko lang papa o sa akong mga iksukon.
0: Sige, James.

0: niya ko'y 400 yun anak. Niya, na ay 200 ang imuang ate, o na ay 400 ang imong manghod. O sa kalibo na yun ang imong madakaroon anak.
1: Okay, okay pa. O salamat kininyo.
0: Pasinsa kayo anak ha.
1: Kana okay ragyan. Pa, okay ra. Dako na kinin tabang niyo nako.
0: Sige lang kay mabisita na no, yako ninyo dito sa inyo anak.
1: Opa.

0: Nagpurisya mga ganyan humayo ang bata.
1: Ako na lang yampunan, antiyan. Basiki pa nuhot kay ganina. Sige lang tutoy sa bibiron. Uy, wala na dahil suot. Gamay ramang guto ang gatas nga nahabilin. Wala na dahil yun ako mabantay nga. Nahurot na dahil ang gatas sa bibiron.
0: Iinday, hunong taos paghilak dahil. Hunong na.

0: James!
1: Buddy, sir.
0: Sindai! May lago!
1: Oo, sir!
0: Kailangan madaan nato siya sa ospital!

0: Asa matay ni mangitag na kong katindan alang sa mga tambal ni Inday.
1: Mulakaw ko. Mangitag ko paagi. Dinhe ka lang.

0: kasi resulta sa ibang lakaw, James.
1: Nakadakog si 700 ragito. Unsang bago lang ko nakadilensya lang papa o sa kumaisuon. O wala ka sila ilain, ba?
0: God! Unsaon man ato ni ni James?
1: Lord, tatabangin me. Maluwi ka.

0: Gay pasailo na kasi mong mama? Kadagadahan naman ka o kwarta. Ha? Tubag ako.
1: Dili sa tamang istorya, anak James. Ang importante na maluhas ang atong anak. Sige na, ibayad ni sa ospital ang kwarta. Og palitasab ang mga tambal nga. Adto paliton sa gawas.
0: Sige.

0: sa katapusan. Nakabalik ta kita din sa ato.
1: Ipahimutang una na mga gamit. Kay unya, mag-istorya ta.
0: Nung sa matas, Vanessa? Ganina na ko nakabantay niya. Gahilom-hilom raman siya.

0: Dai, unsa man imong tuyo nako? Vanessa, nga namigila ka? Unsa'y problema? Nakagawas na noon si Inday sa ospital? Mihila ka na noon.
1: James, mauna lang ni ang last nga gabi nga makig-o.

0: aking
1: pero anak ko'y mahipo. Gidawat ko ang kondisyon ni Mama. Napagamiton ko niya og kwarta para mabuhay si Inday. Pero ubos sa usa ka kondisyon nga adto na may mamuyo sa amo. Kauban sila si Mama.
2: Unsa? Biyaan ko ninyo.
1: Wala ko'y lang nakitang paagi, James. Aron mabuhay ang atong anak. Maumidawat ko sa giingon ni Mama.
2: Unya, ako, magunsa naman lang ko.
1: Antos na nato ang tanan, James. Naaray messenger magkuta kay ta. Huwag wa pa kumakaibaw. Unsay idili ni Mama. Basig, di na niya nga mabisita kasabata. Ato lang unyang tanaw.

0: James. Anak.
1: Oh. Biyaan ako ninang balisok ni Inday.
0: Hain si Vanessa.
2: Pasaylo ako pa. Maoray ang nakita na kong paaki. Aron mahatagan og haruhay nga akong anak.
0: Di ka ba maluoy sa kong anak? Nga imong biyaan?
2: Sorry kayo pa. Nagka-desisyon ako. Og nakatando na ko ni Mama. Og siya ang nagsumpay sa kinabuhi sa akong anak.
1: Marisa, maluoy ka. Magita kong duha ka trabaho. Kakanang makaingkang kong dako. Bahala na ako itug. Magtrabaho kong maayo. Dili lang ko ninyo biyaan.
2: I'm sorry, Chase. Nagka-desisyon ako.
1: Marisa.
2: Mauna ron ang sakyan na mo. Nga mukuha na mo ni Inday.
1: Marisa!
2: Kuhaon ko na si Inday sa kwarto. Ang mga tunami.

0: sa panging mga nahuna. Pag-amping na lang dito. Maunitiman eh. Mahal ko kay ikaw. Kamong duha sa akong anak. I love you, Melissa.
1: Tanong kita sa imong anak. Kay mga to na may.
0: Anak. Sorry. Dili makahatag si Papa niyo. Pagkaharuhay sa pagpuyo. Papa, love kay kalako na. Kamong duha si mama ni mo. Love kayo.
1: Nagapura na si mama. Naasya sa sakyanan.
0: Pag-aksa ko sa kong anak.
2: James, anak.
1: Sorry.
0: Melissa, Melissa, maluwi ka! Si Inday! Melissa!

0: mag-inusara na lang ko pa.
1: James.
0: Ganun mo mo nag-atak sa kapalaran ako. Sa akin, kahit ikaw ganun kabihaan mag-usa kong asawa o ganag. Sa aking piling tungod kay wakay kwarta?
1: James, magkita roja mo og sa imong asawa o anak.
0: Pero kanusa pa? Lagi kong nakailan ako sa iyang mama. Pag wag mo siya magkagusto na ako.
1: Anak.
0: Pero gihikawin ako sa kapalaran ba? O sumay akong saha sa kaliputan na naingon mo ko ini. May sakripisyo ko alam.

ako og mabuang sa mga panghitabo, Babe Sabrina. Wala ko makahibaw sa angay na akong buhaton. Ang akong asawa ron, nag-deactivate na sa iyahang Facebook. Og iswayan na ako og adto ang iyang balay. Sige ko og ayo, pero wala gyuy mo abli. Og ang mga pangutana, maokini. Unsay akong buhaton aron mabawi ko ang akong asawa og anak, babe. Unsay akong buhaton aron nga madawat ko sa akong ugangan. Ang ngayon ba nga mo give up na lang ko aning sitwasyon na? Og mag-move on na lang. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. James.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batig naong! Batig naong! Batig naong!
2: Hilumdiya! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba, ah! Patsyota ka!
0: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin. O gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy ko rin!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kumino og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas, lami siya. Wala pag yun ito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Tukad nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
2: Exciting!

2:40 na sa hapon, mga babe. We're back. I'm finally back. Ay, na lang talaga. Kasakit man sa nahitaboy. Ah, okay. Okay na. Magpakailan pa man ni Ogiel.

ang iahamanggong mixture mga babe kay kanabitaong ang sipa sa kape is naagihapon but healthy siya, no? Kanang wala siya'y kadaot nga mahatag sa tuang panglawas. Diba? Kanabitaong ang thirst sa kape, ato ang kahinam sa kape, masatisfy na to ba? Pero, dili siya makadaot sa tuang panglawas. So, di ba? Nindot, ana. Two birds in one stone. Kagaling. So, sa pabay niyong ginahulat, tiha, timplahan na ang Xanthone Gold Coffee Mix. Thank you, Lord. Nabusog ko. Mapa-hot coffee man na or iced coffee. Enjoy ang imuhang kape. Kauban ang ato ang programang X-Rated Drama. X-Rated.

sa mga babe nato diyang gusto mag-advise sa tuang letter sender karon. Text mo sa tuang text line 0969-333-0537. Otrohan ko, babe, ha? 0969-333-0537. So, kaya, mo pa may pag-on, ani? So, unya, ato nang tanahon inyong mga advices. Pag inyohang tawag na para sa inyohang live advice. But tinuod din na, babe, no? Kanabitong, kanang for you to survive, kailangan ka muhimo og mga dagko kayo nga mga desisyon nga ikasakit nimo o ikasakit sa tao nga love nimo. But is it necessary nga buhaton na nimo nga pwede ra man unta nga magunong mong duha? No, may mga paraan kasi, may mga pwede manggutang buhaton. Mugunin na always nagingon niya. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. But siguro, case-to-case basis po siya, no? Kasi kung tanaw na to ang sitwasyon ni James karon, kanabitong nabiyaan yun siya. Tungod lagi sa kapait, kalisod. O ka ng Vanessa. Diba? In-sick na sa ninihout. Kaya gani, diba? Kanang magpakasal, magminyo. Naabian na siya sa wedding vow, no? In sickness and in health, for richer, for poorer. Though wala pa man ako na siya na hisgot na mention. O dili, wala po kay plano nga hisgutan na or hisgot na or mention na. But madunggan magud na ako na siya, di ba? Mogin na ang wedding vow nga. Magkinaunsa man, magunong yud ta. So karon anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Ay, nako. Digi ko ka nang maingon, kanang bugat kaayo siya para sa kuha ka nang maingon, ani, good. Bugat na ganin niya akong dughan sa mutan pa. Tabangi rin kukunin niyo alsa niya akong dughan, B. Ang bigat kasi. Ay, check na ito ang live. Kaya naga-on pa yung taon niya itong cellphone. Naga-survive pa ni siya din. Kung nag-survive si Vanessa, naga-survive po niya itong cellphone. Kaya naga-paningkamot pa siya nga ma-on. So, ato sang i-check ito ang Facebook live. Kadali na makachingon kay ko.

Katulman akong ilong. Uy, nagi, gimingaw na ako ba? Kung kinsa man ka, pagpuyo. Palaaway. Sige, itong... good afternoon sa mga babe natin nagtanaw sa itong Facebook Live. Karon mayong hapon watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Babe Uncle Dars, mayong hapon sa imuha diha, babe. Sa tanang mga babe na itong anaminaw, nagtanaw sa itong live. Dari sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Mayong hapon sa inyohang tanan. Babe Martin Vlogger, mayong hapon ka, tropa. Uy, mayong hapon po ka nimo diha. Ang ato ang energy ko ba? Ako ang di-compare ang energy gahapon og energy karon kay medyo kuan kanang luya. Kanang ano man good ta? Actually kaganina man good no sa one of our programs here sa Davao. Medyo ano man good kanang bugat man good ang ato ang namagutay serbisyong katropa, di ba? All XFM stations has serbisyong katropa segment and the purpose of that program is mag-reach out sa mga tao nga in need bitaw. And so kaganina medyo hantod karon nadala nato siya bitaw. Ang kabugat ba? Pero ingon ana.

0: emotional yarn. Opo, parang emotional damage. Wala pa yung punoon na tong cellphone. Unsa naman eh. Hala, wala pag gihapon siya. Ayaw niya na talaga. Sige ha, sige lang kayo mo pop up lang muna once ma-on na to ang phone. 0969-333-0537. So, pag ano ra mo diha mga babe. Na yung mga nag-comment rin sa live. Double check ni me. Ay, kanong mga, kanong mga pangalan kay hate na ako ni mga pangalan. Pero sige na lang, oy. Di lang na ako litukon kay hate na ako ni nga pangalan. Chismis. Ay, ayan, may tumawag na. But matod pa niya, mas maayong amahimong, maayong amahan na lang ka, nga naning kamot kaysa bana nga sigilang og hilak. Oh, bakit kanya? So, maging good father na lang siya. Dili na lang siya maging husband nga sakit ra manggihapon siya. Okay, hello babe, maayong hapon.
1: Maayong hapon, babe.
0: Kumusta man ka, babe?
1: Okay ra.
0: Okay ra. Ano si pangalan gani? Babe, wala mag-una ko na save the riba, oy. Tagnaon ako. Si Babe Eman. Oh, di ba? Oh, gitagna lang na ako ba? Galing ko talaga. Feeling na ako kay sa kong past life kay managnaay ko. Babe Eman, nakapaminaw ka sa tuang drama. Bugat no?
1: Wala kay.
0: Kagahapon kay makalagot, karon kay makasad as in. Unsay mo ika-advise sa tuang letter sender si James nga yung taon ay gibiyaan naman siya sa iyahang mag-inahan, no? Do wala may labot ang mga bata but nabiyaan siya nga siya na lang isa ba? Unsay yung buhaton kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, babe, makaya ba ni Nimo?
1: Oh, para nga ko, babe. Ako yung katambang, babe. Sagdaan na lang sa itong niya.
0: Hmm?
1: Kay, sagdaan na itong niya, kay, naman kong gusto lang, iyan mo itong gusto nga magpadala sa iyang inahan.
0: Hmm.
1: Kung siya ay kumusin. Kung galing nun niya ang kwan ba.
0: Hmm. Nawala ka, nawala.
1: Oh! Dala pa siya sa iyang inahan ba. Hmm. Wala nga. Parang ako ni Hede, nga, saan lang sa ito niya? Ay, nabay panahon nga, manginahan nga nagyapon ito niya, makakontakt nagyapon kayaan. Pati sa bata, ang bata, ang isang itagamahan. Ito panahon.
0: Hmm. Bali, magkuan na lang sa siya, kanang pasagdan na lang sa niya ang babae karon. Kung baga maghulat na lang siya sa right time nga, pangitaon siya sa iyahang anak, ana na lang, babe.
1: Oh! What nang dyan? Pangitaon siya sa anak, ay... Ano mga panahon? Ang anak ko siya sa kuwan, mangitaon siya sa kamahan. Mangitaon siya sa mga panahon niya. Wala good sila yung nga nagbuhula na nag-away si na naman, hindi naman iyan nagugustuhan.
0: Hmm.
1: O di.
0: Kagustuhan sa babae, pero dili niya kagustuhan.
1: Oo! Oh! Dili kagustuhan sa babae. Pero, nagbag niya ba yun nga, balik ko ng diapo na sila kay Sadang Green, kay Kwan Man, kananay, wala ko sila mag-away.
0: Mm-mm. Kumbaga, ano lang, kanang space lang sa para makapaningkamot ang babae, ana.
1: O ana.
0: Pwede man sila maningkamot nga dungan sila duha.
1: Oo, oh! pwede go. Pero ang nakakuha nila kay naman lay bata rin.
0: Mm-mm.
1: Muna nga. Puni din nga. Nagdansan po niya. Nagdansan siya kasi at siya. Kay ako na sana siya ikuha. Sana siya ay tabawang masakto.
0: Mm-mm.
1: Naman siya panahon na ang yung asawa. Ang yung nangilang siya.
0: Oh, kaya na niya mapanindigan. Ayan. So magpaabot na lang siya sa right time.
1: Oh, magpaabot na lang siya kay ubalik ng dito kay wala man siya.
0: Wala man sila giawayan. Kumbaga para sa ilahang future kumbaga ang giunahuna ni Vanessa ana.
1: Mm, mo gina babe.
0: Wow, grabe naman. sana ganun lang kadali, no? Kasi kung ako, dili ko talaga kaya. Kasi pag may gusto, pag gusto may paraan talaga. For me, babe, ha? Pag gusto may paraan, bisag magkalisod mo, mo ganun lang gingon nga, bahalag, bahalag saging, basa labing. No, ka na nga, bahalag magkalisod mo, basa gunit ka mo, tragid mo, hugot bakos, tragid mo. Kasi love ninyo ang usag-usa. And whatever comes your way, whatever it is nga, maatubang ninyo ang mga challenges, you will, kanabitaw, makonquer ninyo na siya nga, uban mong duha. Diba? Wala mo nag-separate. Pero anyway, ilaha mampod na, kay Vanessa mampod na siya nga decision, lailahi man ta. So, sakit lang siya sa part ni James. But dagang salamat, babe, sa imuhang advice. Babe Eman, imuhang greetings, shout out sa mga babe na to nga naminaw karon.
1: Shout out to ni Movin. May hapon ni Movin.
0: May hapon po, Ed.
1: Ni Arvin. Og sa tanan na lang na minaw, babe.
0: Ayan. Sa tanan na minaw, maayong hapon daw sa inyohang tanan. Matin pa ni Babe Eman. Babe Eman, amping diya ka nun, ay. Kaya wala rab ako para ampingan ka. Mama, chup-chup.
1: I love you,
0: babe. Ayan, Babe Eman. Inana, judihano ka na nga. Agu, duha ka agu niya. I love you, babe. Kasuwet sa relasyon. May pa si Babe Eman. Kaya I love you na ako. Nagkaroon kong mga naano dali. Si Chris, si Eman. Kasi pa ito nakalimot ko sa uban. Nga nag-I love you sa kuwa. May pa sila. Babe, sa kaloyal na ako sa kong lima kauya, bisag isa, why nag-I love you karong adlaw? Ano ka ha? Tumagay daw ko ninyo. Unsay kulang sa kuwa nga loyal man ko. Bitaw mga babe, no? Alas 52 sa hapon. Pero sige lang, huwag kayong mag-alala. Kasi 3:30 na tama. Wala kang ganahan ba? Anong, nabitaw tayo enough time. Nabitaw. Alang hindi tayo mag-dali-dali. Bitaw ka na mo pa'y paglupad. Ano din ta? Anyway, mga babe, sa mga gusto pa mag-advise diha, pag-text lang mo, truhon ko ito ang text line 0969-333-0537. Or pwede po ninyo i-visit sa ito ang Facebook pages, XFM Davao Katropa Digital. Ako ang socials, babe, Babe Zabrina. Pangitala na ninyo sa tanang socials nga social media platform, Babe Zabrina, ragyod na wailain. Ako ragyod na siya. No, ngayad po ko ninyo kay plastic man ko, so mang accept man ko. Dili man tatantong maljet, ha? Bigaon lang. Sa atong pagbalik unya mga babe, ha, ang atuang dugang pa nga mga advices. Ay, magbasa sa tag-isa ka advice, Derek. Eh. O katong ganina, good week. Eh. Papunta yung advice, pero galagot ko siyang pangalan. Madumduman ako tong tao nga, lami kay Talk Earns. Charis lang. Wala, away d'yo kayo ko, no? Si, paningkamuti nga, mapakita ni mo, mapakita sa imong, makita ni mo sa imong ugangan, nga seryoso ka pinaagi sa pagtrabaho o imuhang mga actions. Dili pinaagi sa paghangyo lang sa ilaha. Isip, ginikanan pod sa babae, giisip lang pod nila ang kaayo sa ilahang anak. Diba? Sa side pod niya sa ginikanan sa babae. Kasi kung bisag kinsa man pod siguro nga ginikanan, diba? Dili gyud nila tugutan nga mabutang sa alanganin pod ang future sa ilahang mga anak. Bisag kinsa man pod, diba? No, so as much as possible, kung naapay mga pamaagi nga masalbar pa sa kalisod, so ingon na masabtan po nato ang part sa ginikanan. So actually kini siya nga situation, no, kini nga kahimtang ni Babe James karon is ano siya, kanang complicated siya, though kailangan gid siya o kanang grabe nga pagsabot pitaw sa tanan nga sides mga babe. Kasi nga matud pa ni Babe Eman ganina, wala may away nga nahitabo, kumbaga naghinang UI lang gid sila nga para masalbar ta ni nga tuang kalisod. Kailangan sa nato mag-separate, parang ganun yung nangyari. But anyway, ikaw di habi bunsay may ka-advice kay Babe James nga in taon naglisod karon, nasakitan karon, nagsakit, nagantos, naghilak, no, tungod ani ihang sitwasyon mga babe. I-text na siya or tawag ka unya sa tuang pagbalik mga babe. Ha? Ako sa ning i-play babe, parang feel na feel ko ang kantang ito. Ko ay hindi talaga siya mapasok. Sige, ikaw na bahala diha, Engineer RK. Kaya sa kuwamang good nga side, Derek, eh, hindi talaga siya mapasok. Yung puti lang talaga ang mapasok. Paggabi lang talaga meron. Anyway, mga babe, enjoy ninyo ang music. Kaysa to ang pagbalik, ang atuang labing-labing, and of course, dugang ninyo ang mga advices nilang gihapon sa X-Rated.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jenny, basta makailang nagamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong pamunas akong lawas. Energetic ko og dili na yun ko kapuyin. Kaya daghan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang karinit pa ko sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan ko dili manisama sa ubang kape. Daghan na yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa yun ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: Sing it. Make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Lama oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
5: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Kunti dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una judi ko tulong sir, lili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
0: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
0: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Okay, Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kanya. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang gandaw itong sumapan.
6: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulo ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Play best music nationwide. This is XFM.
10: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning a Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: ใจดิง
1: ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayod siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang Dios sa sabon isgutan ang mga tagnag na isulat sa Biblia o ang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios sa sabon ang timo nga muhatag o pasidaan muhatag o katinawan mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Dios sa Romans ang Dios ug karon ania ang inyong alagad.

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Medusa. Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga na'y uyap nga dinis anyos. Apana sa pagsuta sa asawa. May dinis anyos na di ay. Pero kung bungod, ito'y mga higala.
1: Hawa! Ay!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
5: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
6: Good morning.
3: Exciting Pilipinas.
7: Ang proklama nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Good morning.
8: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
9: Yes, good morning Philippines and hello world. Mayong morning na tatanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa programang Exciting Pilipinas. So, siyempre, kaninyong ubos kay Galas Kanginan, ang inyong ligod nga Sigirag Gabarog, Walay Lain, Master Inaytanini. O, siyempre, kaban ako karoon, Walay Lain, si Paring Lar.
10: Good morning, boys and girls.
9: Pare, ha, Paring Lar.
11: Ay, good morning.
9: Morning mo na, Paring Lar.
11: Kumusta mo muna, mga pare? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome back.
9: Kailangan kayo sa mong intro ni mo, pare. Murag kagawaan pa rin lang.
11: Murag niagi lang si Paris sa kanto niya. Gisigit, hey!
9: Ay, murag na ikinahan kayo sa imong mga attire ron. Kaya murag ka ng alamlig. Encyclopedia, ha?
11: Murag kuhan ka ng... Murag ka ng... Kakita ka ng baga nga Biblia pa ikong subidas bukid na kurbata tanan.
9: Mga inaan na, no?
11: Yung mga hitsuraag mga pamurma, saktog mga barod.
9: Mga kuhan, sakto kayo, sakto kayo pamitay. Dili ka na sakta. Sakto kayo ka ng kuhan, postura.
11: Kuhan kayo ka ng mga brother.
9: Brother, o, mga hitsas kayo, hitsas.
11: Kuhan kayo, murag sa manok pa ka ng pwede nang isabong.
9: O, hitsas na kayo, no? Sakto na kayo, galam.
11: Sakto na kaya kondisyon kayo na namuno.
9: Namuno.
11: Namilas.
9: Grabe naman oi.
11: Pagkita ay bidas yung pilas.
9: Sindi big mga bala, sindi big mga pamatod nga.
11: Pamatod
9: mga ngilngig na.
11: Nga do na gyud na pilas din na mga
9: bala. Yes, yes, yes.
11: Nya ra kadali lang kayo ha kay murag reaction ta ka balaka ni ato ang kuan ng na natuplok na ko ba. Alo, alo, alo.
9: Ayo, ayo, ayo ka kurat ya.
11: Alo, alo, alo. Good morning. Katropa adlaw karon nga oy webes ron
9: oy webes karon birnis bud
11: webes mga pare ha ag Oktubre 8 2026
9: ha
11: kumusta ba to morning ato sugat to morning karon nga grabe ka sadya mabungahon
9: bibo kayo no ato kay kwa lang ato nga morning karon na pareng lar nga kanang kwago kayo kanang sana good vibes ra ta kanang mapasalamaton ta kay nakamatata. Number one, yun nga naabot. Salamatan na ito, no? Naabot na rin nga sip and sound. No? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord.
11: So, karo ko ni Manok. Kaya murag bilyako ni Manok.
9: Bilyako ay. Ni Manok. Kaya ka na imong tinok. Na, na.
11: Bilyako ni Manok. Sa mga naabot karon Master, sa toang pagsibya, karon nga kadlauna, maayo nga buntag kanyong hurot. Welcome ka mo sa toang paraguban diri sa Exciting Pilipinas. Ako gyapon ni si Paring Lar, anak sa pobreng tabadidoy.
9: Aba.
11: Kaysa bang kang anak?
9: Siyempre, anak ko sa papa. Generico Giliano.
11: Kayaan mga pangasaw na, no?
9: Kaya na, kaya na. Hindi, kuwan na siya. Kombinisyon na siya.
11: Kombinisyon sa?
9: Chudura o Kiriko.
11: So, kikuwan na siya, gikomplot.
9: Gikomplot na siya, gikomplot na siya, gikombine.
11: Mura ka nang gikuwan, mura gisagol gani.
9: Mama na yung agwasaw na. Mama nang mga uso saw na. Ano ba?
11: Magikuwan. Mama na yung, ako ka rin pangandi ay. Kaya tinood na kapangana ko nga, gisagol po na.
9: Gisagol, gisagol po na ay.
11: Gisagol po.
9: Ano yung kaya ko mga nga gisagol
11: pe? Di lang ko magsulti kasi si Maring Mariam ba yan? Nangunta na ako sa kundi tinunod bangana ko.
9: Nangunta na si Maring. Buwang ang gabi. Buwan to tayo lang Maring Mariam noon. Kaya napakoy yung obligasyon din dito.
11: Ay, murag wag kakasend.
9: Oo, kasend. Kaya, kwan siya, sa tawa ka na. Kananga, Uber, sa tawa ka na nga.
11: Uber Joe?
9: Hindi ka nang nilima, kwan ba? Hindi makasend ba kay kwan? Kana nga po.
11: Dagko siguro mo na send.
9: Dili dito sa ato ako nga sindilanan. Ba sindilanan ako.
11: Ay, kanakuha na kaya kanana. Pulibok.
9: Pulibok na.
11: Mga pare, sundin mo ito ang text line sa mga gusto niya magpatimbaya sila mga mahal sa kinabuhi. O gusto na kada iyang buhi. Text me 0966309569. Usbo na ako mga katropa 0966309569. O kunya taod-taod mga katropa sa ito ang XFM Mindanao Reports. Live punta sa ito ang Facebook page. Search lang paliyok ang XFM 107.1 Tagum.
9: Aba.
11: Ito para ko Master Atul Kanato kinis sa Santon Plus Herbal Kapsul.
9: Mm-hmm.
11: Santon Plus Herbal Kapsul. Hindi kayo nga mahiwi ang aping. Ang ano mahiwi man?
9: Ay, mahiwi na kaya. So, di ba kaya na kaya? Lahi akong pagtuo sa mahiwi. Parang
11: ilar.
9: Katong nakakuanto, nakasuyop.
11: Yes.
9: Pero mahiwi ba?
11: Oh. Apil po na siya kay arin nga kanak magong musuyop ko niya. Namagoy uban nga kini misuyop mi ani master kay arin nga muhimsog mi.
9: Muhimsog. Ah.
11: Kamis trabaho.
9: Na ay mga wala pa yung mga kanang rason.
11: Na sila yung mga ilahang kagulingon po lang mga rason. Na sila yung mga alivay.
9: Ah, mga alivay. Ah, baka na mga alivay ka talag sa audio kayo.
11: Kaya mga alivay niya. Kaya yung mga alivay. Dili na madawat na sa public.
9: Yes. Kaya maabdagin mo sa kagyo na police station yun.
11: Yes. Mas maayo katropa nga kung gusto ka mahimso, gusto ka ma-healthy, inumin na ka na adu-adla o Santon Plus Herbal Capsule.
9: Yes.
11: Gisagol kining gulas o mga... gulas?
9: Gulay. Gulay o kining prutas.
11: Gisagol kining mga matang sa gulay o prutas. Aron mo hulma o gusto ka kapsua.
9: Kapsula. Kapsula.
11: Nga himso para panghimso ito ang kalawasan.
9: Pangbusa immune system.
11: Yes.
9: Husky.
11: Pang-pa-husky.
9: Husky. Ano, pa-husky yun, no?
11: Dili po German Shepherd.
9: Dili po ito. Dili po ito. German Shepherd. Lain mo ito. Lain niya.
11: Pang-pa-paligoon sa itong immune system. Pang-protekta sa itong mga internal o mga outsider organ.
9: Aba.
11: Outsider.
9: May mga inaanang ang mga factor, ha?
11: Ang mga outsider organ, isa naman nakabuo. Kaya naman skin.
9: Oo.
11: Muna isa yung pinakalapad ng organ sa itong lawas. Maprotektahan ka ito pa ito ang mga organ, organismo gikan sulod paingon sa gawas.
9: Mm-hmm.
11: Pinagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule na mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
9: Aba!
11: Ano ba ang tulayo kay?
9: Mapakanya mo o gerbo, kada irumbuang.
11: Nalapag yung mas lalaan na daw. Kasi mas lalaan ang irbo.
9: Kana nga, ang mas lalaan ang irbo. Kato nga, asawa nga ka nang gigwan. Asawa nga gamaui. Muna yung laang. Muna yung pinakalala parilar.
11: Muna yung pinakawayway. Sa pag si B.O.A. ng utot.
9: Bisan pag si B.O.A. na. Bisan pag si Bilyan pag utot. Ay, nako.
11: Ay, good morning. So, ito ang mga tanod. Ngayon ni mga orasa, mga katropa. Kay Kadlaon pa. Suruy-suruy pa. Gapang healing pa diya sa mga nagkaraya mga suok-suok. Kaya gipangita kini mga daotang tao. Karong mga panahon na mga berman, katropang master. So to ang pagduki-duki, pinagi po sa mga impormasyon gikan sa PNP. Nga daghan lagi rin mga insidente, lagi aning kining gitawag o papanglungkap. Kaya daghan mga bugoy nga white trabaho, pero doon ay bisyo.
9: Sa talawa lang to sa Dabaw, kung nakita sa CCTV, ka motor shop. Usa ka motor shop nagi katong gitulis
11: lagi
9: diya sa GSIS
11: luoy putong nakapantulog ba
9: nakapantulog ha naigo ang kamot gipusel gibarel
11: may gani kay naigo lang niya ang kamot
9: pero kung ngilngi ka ito siya paring lar kaya ngilngi ka kay pag abot ko na dito sa kwan masina aplaya pa ito nga nanulis na po na dito ang kanahan
11: siya kaya punto
9: matay lang ito hana lagi
11: tohana ni
9: gara na gin kayo ng sila ba? Gara na gin iba?
11: Tagom do, kayo padakot na kang bahan do.
9: Aris tagom, kayo tilawin mo nga sirbahan. Mag-urap ito ng picture sa ayang family picture.
11: O, makakunti ko, makanang ma-valhogin mo sa police station.
9: At ito, ma-valhog mo? Gusto mo i-valhog mo sa police station?
11: Okay, rabi din si Colonel Bahan Master, kaya bisang pagkadlaon, bisang kasang orasa. Basta kay magkadungog, siya ka nandun na yung mga
9: kasikas.
11: Yung bangon, gini siya.
9: Ano, di na basta-basta?
11: Makasuot lang siyang vest.
9: Suot lang siyang vest o gano'n yung boots.
11: Na ba yung boots ang police?
9: Mag-boots.
11: Mag-boots na sila.
9: Mag-boots na sila.
11: na sila mag-rubber shoes?
9: Dili na mag-rubber. Mag-rubber shoes. Para si Gina Imbon ma. Ako kambalya. Oo. Ay, nako.
11: Oy, nagkataas nga itong oras, mga katulang. Murag ilamihan. Tapos ito ang panaghisgot. Ito lang sa Iron Master. Kini ito ang headlines.
9: Baby.
11: Ito ang balita.
9: Kung sa may mga kwan, dabi. Kung sa may mga headlines, dabi.
11: Matod pa sa unang headlines. Ito ang balita, mga katulang. Pasang ito sa Iron. Karong adlaw. Muli kong gigon, katrupang master, nga kining upat ka mga personalidad nga wanted sa lain-lain kaso na sikop sa usa ka adlang operasyon sa Tagum City Police Station.
9: Yamatra! Yamatra! Sikop gini ay!
11: Sikop daw sa halwan lang. Og siyempre, katrupa, kolaborasyon sa Barangay Kanungkutan og Tagum City Jail gipalig-on. Katotong diyan, tuan dito ba? Prisuhan ba dari sa Tagum City Jail sa Kanungkutan?
9: Kanungkutan.
11: O, nag-tie-up sa kining barangay. Aron nga doon sila yung mga programa nga nagtumong kanaganing maamuma kining mga pinyeriso.
9: Oo.

0: mo to akong gingon si Magapon. Diya sa kwanto kasi to nga dako kayong hotel is Dabaw.
1: Ah, kuan ka ng big hotel.
0: Big hotel, kanil big hotel. Hindi, hindi, mao, hindi, mao. Kaya dako man, tama ka, di kayo. Kung kamay, small hotel.
1: Og, doon na po'y katropa, kining pateng lawas sa bagong himugso nga bata. Nakaplaga na lutaw sa irrigation canal sa South Cotabato. O, pipulos ni mga bayhana po. Layoban mga ka na ganing magpalami lang niya. Human, ipagkamanganak na ilabay rescue gilid.
0: Ayaw pag inana, ay grabe.
1: Daghan baya po yung uban master nga ka na ganin. Nangandoy kita magkaanak ba? Nadiligin sila mga hatagan niya muna. Karoon nga, makaingon tanga sa mga tao ng uban niya. Ah, patahion ko na yung mga kuwan ron.
0: Kamu, ano, ay mo pag sigara-gara ka. Di ba sukot si Ma'am Miller ilang pagos anang isa ilana?
1: Pasapot na po ko ninyo.
0: Palago to saan mo. Eh, na.
1: Lain na po ko sa puton kami ng kung santon gold ko pimix.
0: Kala mo lamik kayo. Imni sabi. Kala. Ah, pwede okay ako kung nahurot na ako waw eh.
1: Nawala akong sapot. Pero maximum kong kabayo.
0: Oo, bukong tito.
2: Ayun ma.
1: Ay, doon na pa eh. Pag dili, pagpasulod sa karne o buhing baboy sa Alabel, magsugod sa Oktubre 9. Oy, katong mga mahilig karne sa Alabel, wala na karne magkasugod.
0: Gipang, wala, gipang, oy, gipang na check up na nalya sa ka, na may checkpoint ko na sa Alabel, parilar.
1: Katong,
0: ay, pinigsulod na to dito.
1: Checkpoint sa kanang mga hayop.
0: Oo, kanang mga ESF ba? Animal, saan na siya?
1: Animal piste.
0: Animal piste. Animal piste. Akil ya, daring glazy baby.
1: Bito no, la isa po na sa mga lakay mga gobyerno aron nga di mo kuyanap kining virus aning usana siya ESF.
0: ESF.
1: Asian Swine Fever.
0: Ay lako. Ay bakit si Luta sa akin distrada sa tanaw niya sa tuwa. Ay katingon na siya nga.
1: Ano siya nga? Kulong na ba yung kuwana na? Parinti.
0: Ningoy ha?
1: Jinggoy.
0: Jinggoy o. Ano siya nga? Kalusa pa mangkunin niyo big tea ano eh.
1: Sige lang, abot lang kay kaulili.
0: Abot lang o.
1: Dili mga Lunis, mga Matis.
0: Mga Matis gin na hana.
1: Huwibis man doon. Asin niguro ba? Birnis.
0: Ay lako.
1: Doon na po ay 219 kantidad sa Cebu, mga katropa na sakmit kini sa duha ka mga operasyon sa Valencia City. Grabe naman yung mga Cebu.
0: Grabe naman ay.
1: Kaya ba mga negosyo niyo ay walay tax? Wauroy mo...
0: Dako, jokeng income?
1: Walay mo kilati niya. Ato pang sayron unya, taod-taod mga katropa ang uban pa nga mga detalye. O man pa mga balita katropa sa ito ang XFM Mindanao Reports. Samtang itong oras katropa ang master doon tayo 55 minutos na nagalabay sa alas
0: 4
1: otros buntag. Ngabi sa nagkapi niya.
0: Naman hurot
1: tungabi na. Tungabi sa nagkapi kay...
0: Di agad na nagkapi ay.
1: Kakita mga Pilipino, mga katropa.
0: Kapi is life kita.
1: Sa puton kita na yun.
0: O, nitabal ni Rosa pala yung daan. Sabi na hindi pwedeng way kapi ni.
1: Sa puton na yun ta. Basta kaya di ta makainom o kapi, sa'yo pala sa buntag. Muna nga kamudi ha, ayigin mo pag...
0: kumpiyansa.
1: Ayigin mo pagpakawala niya mga katropa o kanang kapi. Kaya ang kapi, mga katropa, makaparelax. Ginusto ang kuan yun. Kapi pag kanang ganing... magkabati na kang murag sa puton ka.
0: Aksyo ka kapalaka niya.
1: Inom nila na siya kapi. Pag inom ni Modia og kape mga katropa, ha? Inumi din na siya og kining ni ang kining ato ang Santon Plus Herbal Capsule aron nga mas mukusog ang imong resistensya.
0: Oo, kada nga kuan ka dili ka luya, yes. dili pa jud ugay imong panit ana kay
1: sakto.
0: Oo, dili ka kuan ka kanang blooming kay katanaon.
1: Ay, sa pamandi ay.
0: Klaro ana, latog pa siguro mo.
1: Alagi. Ha? Alas 5:56 o alas 4:56 ang oras ay maghamo mabalik mini master ni Danini. Ako gyapon ni si Paring Lar sa tong tulumanon kini ang Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas. Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nayuyap nga 13 anyos. Apan na sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay! Pero kung bungod, ito yung mga higala.
4: Mga katrupa, exciting!
3: Para sa Lig-On nga bukog, Premium D3. Lig-On nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3.

0: Dinamakan nationwide. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Canti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas!
2: Balik tayo mga pare, alas 5:02 na itong oras na matigyapon mo sa XFM 107.1 Tagom. Siyempre kini ang tulumanon ng Exciting Pilipinas. Magyapon si Paring Lar, anak sa pubring tabalido eh.
3: Ama, master in tabalido as useless.
2: Useless. Kasi ibot ko sambot anang useless master.
3: Kana nga di na magamit ba? Di na magamit ba? Walay pulos ba? Pero magamit. Gyapon depende magunin sa.
2: Isang isog no?
3: Depende ka na depende. Rago na siya parang lang.
2: Sa bahay mangkol basta kay katundo na mga kung ano ito mga di na masug di na magamit. Ang pinakaulahing option na isog no?
3: Isog no yun na. Kato nga. Kato dili na. Kana nga mga kana ba? Kana nga sa.
2: Ako munay kabalak anak ko.
3: Mga waste na ba?
2: Pag na ako sa balay muliuk-liuk jugo.
3: Ah.
2: Kasi isog
3: nod ka. Eh, sa kanan na magali na magamit. Isog na.
2: Nawe, istorya.
3: Mga parador nga din na magamit. Isog nod mo na.
2: Uban mo
3: na.
2: Uban.
3: Lain na. Liyok. Hoy, kamo mga bana diya, mga anak diya nga, wala mo yung kanan nga, liyok mo diya, kay, wala mo yung gamit diya, useless na mo diya. Paano mo na?
2: Isugnod
3: mo.
2: O diba ka, kanang hinayon mo, ihaling, kining kumagko, ihaling.
3: Ihaling talaga mo, nga lang, pa, sana, kaya sanit, magsugba ka niya. Pa, bura, himo, imbis gumang gamiton, kanin mo kumingking.
2: Siguro mo, gil, basta kay, mudukot ng kayo, di mo, mudulong lamok.
3: Oh, dili yun, o.
2: Isug mo kayo
3: ba? Isug, paka kay baho ba? Halang es mata.
2: Alas 5:03 na itong oras, mga katropa, kining oras, atong nato sa Premium D3 Capsule. O gato ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3, kung gusto ka niya, mga katropa, medyo angas galing ang kape, master.
3: Kailangan.
2: Kini ito ang Santon Gold Coffee Mix, o. Inumun ko niyo.
3: Be. Lah, yawa na.
2: Pagdulami kayo siya, pero wala siya, ingon nga ka ng, dili siya angas ba?
3: Dili siya ka ng kuhan nga ng tama ra.
2: Sakto ra siya, pwede siya inamon sa mga ladies and gentlemen.
3: Pwede kayo.
2: Pwede po siya inamon sa mga baby girl.
3: Mga baby girl, o sa mga people, mga my friend. people, sa mga people, o mga my friend niya. Pwede kayo.
2: Pero kini ato ang Premium D3 Coffee Mix, labis kayo siyang inamon sa mga medyo mga butakal ba?
3: Kanang guwang, kanang sa mga, isugun mo ko na siya.
2: Nasa yung pagkakuan kami na sa'yo. Baho pala, makaikang, wow!
3: May hagod.
2: Kapi gyud. Inom ni mo ani, mingka nga, wow. Kapi gyud, ay mga kala.
3: Magkaing ka, ulala. Makaana ka ba, no?
2: Apo po.
3: Pag inom ni mo ani, ukuyoy.
2: Ay, maukuyoy di, Muna ikiingon nga, kini ito ang Premium D3 Coffee Mix. Suwayin ninyo, ay mo sige inaman ang kape dahil nga ka ng itom.
3: Ayaw mo.
2: Ayaw mo, ala. Makapaitom muna ka maon.
3: Ayaw ka ng mga steak. Ayaw mo, ala.
2: Dari mo sa katropa sa ito ang Premium D3 Coffee Mix. Ilipas ka daw sa mga nanay at tatay, nga hili kayo mo tukong-tukong sila ang mga balkonahe. Sige ka, li da sa kwan, sa bintana.
3: Sige ka, kanang-kaling, anak magina sa mga tigulang na, dili na magyog kayo na siya mo, liok-liok kanang uban, pero liyo ba ang ganyan kasagaran, mga tigulang, magluya, gina.
2: Dali sa puto na ganyan mga saba ba?
3: Iritable kayo.
2: May mga music na yung sila magkakay.
3: Ay, gusto nyo nga yung saba, mga ganyan yung mga, gabas-gabas na yung sounds.
2: Pero tugtugi na ako, kato mga karaan, mga...
3: Madam to lovely flowers.
2: Please love me now. Sa piling mo mayroong bukas.
3: Kaka lang mga guwan, Bingbing Rodrigo.
2: Mayingon din na sa'yo nga. Musinggit, yan ang tiguha mo nga. Lisoan ninyo. Soon ko ng ulo ninyo.
3: Lisoan ninyo, di ba? Piti mo niya kong pinote.
2: Muna yung kalainan. Pero ang pinakadabes siya mga katropa sa mga nanay o tatay, mga senior citizens, mga members OSCA. Ay mo sig inom anang kape nga magpalpitid sa imong kasing-kasing bisag layo pang pee out makulbaan na mo.
3: Ay ayaw na. Makakita lang kay mo iltiyo mo kuya magkurat-kurata na mo.
2: Sino mo balisi action mo kurbada dayon.
3: Makita mo kuya HPG. Oy, ana ba ayo kay mo ana? Ayo kay mo ana.
2: Bisag andalan tuloy dala mo kadto mo kurbada delikado kayo.
3: Mo kurbada ni mo si Tubanti dia.
2: So, ayaw. Mo mga katropa sa tuang Santon o Premium D3 Coffee Mix. Mga tuang kape usab nga kining ang gitawag Santon Gold Coffee Mix.
3: Na.
2: Pahamis niyo sa inyo mga...
3: Uy.
2: Sakto lang ito siya barong.
3: Kuya, sakto barong. Nauliana.
2: Shout out, Master. Ato ang technical diri, nag-usara ni.
3: Na, the one and only. Technician na mo diri mga higala. Walay lain. Sakto barong. Si... sa Quintasio.
2: Daghan na siya na pamatud-an. Daghan na niya siya.
3: Daghan na kayo siya o ganingon?
2: Kaagi, ano yun, hurot na sa libro, dilit na masulod.
3: Ikwa na ito niya siya ka nang ipilailan ako niya sa kong amiga.
2: Gisa man.
3: Na kong amiga nga.
2: Ayaw pa, hindi pa kayo tanto mauli.
3: Kaya ko amiga nga si Akilia Darling Rasi, kaya makakuan, ay na, makakuan kay kuan manin kayo, kala nga, oh, sakto sa kailig mga pamarug niya, ang sino sa kailig telescopic po?
2: Ay, hatag, isi kay kuan
3: niya. Oh, kaya maka, messenger. Magkaanak kayo, makakita ka sa, ang dugan na ni, tos ginoo ko, magkabanudlog kawatan.
2: Uy, murag, murag dugan sa manatad, ana?
3: Himsog kayo. Grabe kayo, kaya nga, kung kumbaga, kaya nga, murag abas sa kabir.
2: Uy, ginoo.
3: Ah,
2: namuno.
3: Namuno. Grabe kayo, di ba ka namunok bisay hahit magkaya nagaba?
2: Wala po, namilas.
3: Wala
2: po, namilas.
3: Wala, namilas. Hindi pwede mamilas. Kailangan kayo kung kumpare ano ito si Enrico Martin.
2: Kana rin ba na mamilas doon? Kaya muna itimailhan nga, pwede na isang isabong, pwede na i-kuan ba?
3: Oo.
2: Isa lang.
3: Pero kinalabagyan sa nimog pangarol.
2: Kaya namun tayo, ka-board meet na ko ba, niingon siya, niingon mo itong asawa, o iya, brad sila? Niingon masayang ba na nga, uy, Han, sige na kay namilas na ba?
3: Namilas. Ano niyang anong kaingon man siya na?
2: Namilas na, paglili na ko sa gineng kuan, hindi ko sa bangag kayo. Bangag man, ay bangag, plywood naman.
3: Kaya di ay, kada nga, ang inyong bumbong ko lang, alang murang lawan nito, plywood na na.
2: Paglili na ko at wag yun ay pilas.
3: Ha? Wag yun ay pilas.
2: Marang interesado ka sa pilas.
3: Marang interesado ko na pilas. Ako na yung mga tanong na, madam, be, pakita ako na kuha na mga pilas, be.
2: Ingon pa si John Michael Tikson nga paulit-ulit na sa akong amigo George kay Aaron Dili Mangarol.
3: Kisa si
2: John Michael, Michael Tikson,
3: no. Oh, katong taga-Kuala si
2: oy mga taga-Wander.
3: Taga-Wander, oh. Silingan na nila ni sa mga Kuala. Mga Kungku Fighters. Sila na sila, amigo. Oo, sila paklipan.
2: Lagi na siyang drada lagi.
3: Lagi na siyang drada. Mga Kungku Fighters ay mga amigo na.
2: Ay, mga silingan.
3: Oo.
2: Kung sa kano, kung magbuhat o purok, no, dito ihurot, tapok dito ang mga Kungku Fighters.
3: Ako gusto ba?
2: Huwagay mo agi nga.
3: Huwagay mo agi.
2: Kung panahon ng eleksyon, wala politiko mga panya.
3: Huwagay politisyan. Pwede rin tabi, balising tabi kaya mga Kungku Fighters.
2: Ay, langay, master.
3: Hoy, sa, gusto na i-shout out ni Matagal Yanggabi. Si paring Enrico Martin, diya, salamat kayo, shout out. Yangga, Surigao del Sur. Salamat kayo, Buyunsi po ni, Buyunsi kay Unsi.
2: Yangga, Surigao del Yangga, diya.
3: Mga kuya, yung mga tohanan nila, di ba sa kahol kini mo langoy ni?
2: No ba
3: oh, mutunga na lang ng, mutunga na lang ng isla, kani di ba mutunga?
2: Layo rin siya ko ang, kuha na ko, ako ang amigo, kanya to.
3: Kani, may sorry yam kina to ni.
2: Piting hauragin mo langoy niya.
3: Oo, anya.
2: Dugay kay mutunga.
3: Mama?
2: Pagtunga lagi niya, butod na lagi.
3: Andang mong talito niya, hindi maraga.
2: Basta kay, kuhaan ko, namuipoy na ko na mga, tig, mga kuhaan, mga search and rescue operations.
3: Alayon, nasa ko, amigo. Ipagayuan siya o ka, nagipagayuan siya o ka, nagipagayuan siya o ka ng kaning saging ba? Kardaba.
2: Masa mga saging?
3: Di ka ng kardaba.
2: Susama, di ba?
3: Kaysa nalagay kardaba lang, isa mo lang yung kardaba lang, isa nga, asin lang, sus, nisalo man na siya sa lagat, ito, mamay siya ni tunga. Sus, pagkatotod, bitaw, anab, bitaw, bitaw na ni, nabitaw na ni lutaw dito nga yelo.
2: Masa mo na?
3: Gabawg, anab na siya, nagawas na kinaibong, tinabong saging.
2: Ay mo to yung picturean sa kong amiga di ay?
3: Ha?
2: Oh, katungoan sila sa bye-bye.
3: Amo ba? Nakita na siyang amiga di ay?
2: Nakita na ay. Kaya siya nga, klaan lagi kayo ito, parin lar kayo, mura man itong tindok.
3: dali siya, kabindis. Ay, nako.
2: Speaking of kabindis, good morning day sa mga taga Panabo City. Sa mga taga-tadiko.
3: Oo, oh, taga-tadiko niya.
2: Sa bisan-asang mga sagingan, karoon din sa
3: Davao. Uniprote, mga taga-sumipro, shoutout niyo niya.
2: Good morning yung hurot sa mga sayo kay sayo ba yan naman nagbaho ng kuan?
3: Sayo na niya.
2: Kanang manghingunas,
3: oh.
2: Kanang mangharbis og saging.
3: Di sa packing house! Packing house! Oh.
2: Wa pa ka tao kang manok sila, pila na kabulig ang ipang harbis.
3: Kuya, okay na niya. Shout out sa mga taga packing house niya.
2: Mas kuyaw to kumigo sa kanang harvester.
3: Asa man?
2: Mas kuyaw to siya kay mag-una siya sa kining kuan, mag-una siya sa...
3: Asa?
2: Sikyo.
3: Kuyawa ko lang niya.
2: Mag-una siya sa sikyo, harbis siya.
3: Harbis siya, pero di siya sila balay, siguro na.
2: Hantod ka ron, mapagintaw siya kagawas.
3: Huwag siya kagawas.
2: Balog siya.
3: Dato siya na pikol.
2: Dito, silingan naman.
3: Dali lang. Dali lang ako. Dali lang ako. Kay Dora.
2: Dito na kumagi o police station. Kaya masahe ka
3: dito. Masahe pa ko dito. Diretso lang ako dito na pikol.
2: Alas 5:12 na atong oras, mga katropa, atong sugdan, master, nga ito ang mga hanig sa itong balita.
3: Mm-hmm, sige.
2: Uy, unsa man eh.
3: Unsa man eh, laruhan na niya. Laruhan lang, laruhan na.
2: Unsa man eh, mura man eh siya, kuhan, malayan man.
3: Murag si Ramil Suarez, ha?
2: Murag kinsa si?
3: Murag si Ramil Suarez.
2: Unsa, kinsa, taga-asa man?
3: Ambo, taga-asa din si Ramil Suarez. Dahan naman si Ramil Suarez. Ano siya nga, kuhan daw, mura na ko lang kong Shaolin. Ay, grabe po doon. Uy, si Mamil, rin lang pag-shoutout mo diya ako sa mga taga-Panabo. Si Ronald Lau, alas Panabo City karon. Si Ronald Lau. Oh, siya na mo i-head sa polis di alam na...
2: Sa may rango ni
3: Colonel.
2: Lieutenant Colonel.
3: Lieutenant Colonel. Ah, mo talaga kay Colonel na si Sir Ronald Lau mo. Suroy rako niya. Suroy na ito na.
2: Si UP.
3: Murak siya.
2: Sa Panabo City.
3: Atuo na ito na dito.
2: Sige, ito na. Atuo na. Atuo mo nang... Atuo mo na diyan
3: ko. Sila may rin siya. Atuo na ito dito.
2: Atuo mo nang EOR.
3: Atuo mo nang EOR. Alas, sige. Mawalop na ito. Dito na mawalop dito.
2: Kaya ito mo amigo. Ayaw, maldito di.
3: Basta patuon ka dito. Ato tapag. Dito patuon. Dito patuon. Ano man na?
2: Kamu ka di mo mga maldito. Dili. Uy, balop. Perkat be.
3: Perkat. Ay, nako.
2: Unang hanig sa ang mga balita. Mga katropa. Hatog na ito kini sa Santon Herbal Oil. Sa mga dunay panuhot. Sa mga dunay mga panakit sa batang. Mga bagtak. Sa mga likod gibahin, apply silang kana katropa og Santon Herbal Oil. Apalit na sa mga pharmacy butika nga dulis mismo sa inyong mga lugar. Exciting Pilipinas. Master, mukabat sa upat ka mga personalidad sa nga most wanted person sa naglainlaing kaso ang malampuson na aresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station Tracker Team sulod lamang sa usa ka adlaw nga operasyon ni atong October 6, 2026. Una niini pasado alas 10 antak na sa buntag nasangpit nga petsa gisilbian og warrant of arrest sa Barangay Magugpo East ning Sinad. Ang usa ka lalaki nga si alias Bernardito, 36 anyos, tungod sa kasong perjury nga dunay piyansa na katidad og 48,000 pesos. Samtang pasado alas 12 sa udto ang takna sa hapon, udto, gidakop usaba pinasikat sa warrant of arrest sa Barangay Mankilam ang usa ka alias Ivy, babae 42 anyos tungod sa kasong duha ka ihap sa bouncing check law. Nga dunay piyansa na katidad og 3,000 pesos matag usa. Kinsa giklasifikar usab isip most wanted person top 8 city level. Nahimong kabayan usab ang Tagum City Police Station sa gilusad ng operasyon sa mga sakop sa Sawata Municipal Police Station sa Purok Limoncito Barangay Mankilam Tagum City. Nga miresulta sa pag-aresto sa usa ka alias sa Masya most wanted person og top 4 provincial level 51 anyos driver sa wing van tungod sa kasong rape nga walay piyansang girekomenda. Samtang pasado alas 4 antak na sa hapon sa Maong Petsa. Kalabuso usab ngadto sa mga kamot sa otoridad ang usa ka alias Kent, most wanted person top 10 city level sa gilusad nga operasyon sa Barangay Kanukutan ning siyudad. Sumala pa nga gidakop usab si alias Kent, pinasikat sa warrant of arrest tungod sa paglapas sa Section 5 Article 2 Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gigong kabahin na lamang ang maong kalampusan sa pagdakop sa mga wanted person sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Tagum City Police ubos sa direktiba ni San Abdicong Hepe nga si Police Lieutenant Colonel Gardo Gibahan o sa dili matandog nga pasalig sa PNP na ipatuman ang patas nga balaod aron makabaton og kopyansa piskay nga kinabuhi ang komunidad. Isa ni sa dakong accomplishment katupang master no. Mm-hmm. Kanaga din pagsikop sa mga wanted person.
3: Person.
2: Kay pinaagi man gud ana makaingon gud ato ang mga community ba nga do na gid balaod ay.
3: Ngunya.
2: Do na gid
3: justisya.
2: Do na gid kapulisan nga naglihok gud. Di ba kay kung do na man gud mahimo mahitabong krimen. Ya ligid-ligid ang tuig.
3: Bulan ba na ba ang bulan, tuig, yes. Ana?
2: Di pag madakpat ang suspect, makaingon man ang mga tao, ngayon sa mga tao ni?
3: Wala bagya, wala man tipag-asa. Ang uban na na, paring laro, wala na, kaingon na, wala gini, paglaob rin sa tuang, ganyan, makala ba?
2: Pero believe ko mga katropa, kaya ito ang kapulisan, galihok gan sila ba? Doon na yung mga makita na ito, nga gawas ang mga wanted, doon na mga pipila ka mga insidente nga nahitabo, dress dakbayan, nga wala ang abot 24 oras, sikop na yun ang suspect.
3: Wala na. Maninindot kayo, maninindot kayo.
2: Arestado na yun. Good morning kang Mami Juicy. Sa Picas Bayan, katropang master, gipalig-on sa Barangay Kanukutan ang og pamunuan sa Tagum City Jail ang ilang kolaborasyon pinaagi sa pagpirma og Memorandum of Agreement kung MUA sa Milabay nga adlaw. Gipangunahan ni Tagum City Jail Male Dormitory Jail Chief Inspector Hill Plaza Jail Warden ang maong aktibidad samtang sa Tagum City Jail Female Dormitory. Ipangunahan sab ni Jail Inspector Lapas. Subalapang nga ang tumong sa maong inisiyatiba nga mapalig-on ang parag-uban tali sa barangay o ahensya sa gobyerno alang sa pagmugna o makahulugano ng mga oportunidad sa pag-alagad o pagkatiman sa mga o pagmugna o mga kausaban sa kinabuhi sa uban, ilabi na nga ito sa mga person deprived of liberty kon PDL. Doon na sila yung mga inisiyatiba, Master, no? Kaya kinimanggo mga ito ang mga kaigsuna, mga pinyeriso, dilipot pasabot nga sa laon sa balaod, mga kuwan sila, mga makasala sila, wala na sila katungod nga kanaganing amumahon.
3: Oo.
2: Okay.
3: Humanitarian, marakala ba?
2: Tao ra. Doon na sila katungod nga kanaganing maka-absorb sa mga programa sa gobyerno.
3: Makabenepisyo sila.
2: Makabenepisyo sila. Gani usab ang ato ang Tagum City Jail. Dekan sila mga gipambuhat nga mga inisiyatiba nga makatabang po ito ang mga bilanggo nga mga kaigsoonan. Doon na sila yung mga kuan ba? Doon na sila yung kanang mga gipambuhat diya ang mga kanang gitawag mga handcraft.
3: Kanang mga mga si tawag ano na siya yung kanang engrave mga engrave ng kanang mga dakang kaya na sila mga talent na regular.
2: Ginabaligya na ang halin na di ay mga katropa ang master dili lang ingon nga mampaingon sa gobyerno. Doon na po ipipila po sila hapon na nakuntabang po na sa inagbalik nila po sa community doon na sila matiti.
3: Kanang buhat doon kanang mga agila mga kanang mga last supper nga mga gipangkulit nila sa mga kwanda. Kaya kayo, kaon kina sila?
2: Kaya kung kita kung nata dia.
3: Okay raman po ko din. Okay raman.
2: Kung kong talent.
3: Kung kong talent ano ay. Hindi ko din ay.
2: Santang dungang giarestos ang tulog ang mga lalaki sa lungsod sa Mabini, Davao de Oro tungod sa pagkalambigit ini sa illegal nga droga atol sa hiniusang buy-bust operation nga gikasa sa kapulisan sa Milabay nga adlaw. Gila lamang sa kapulisan ang subject sa operasyon nga si alias Gao, 21 anyos, kinsa gituhang utok sa giingong drug den activity nga miresulta usab sa pagkasikop sa wala na hinganling kaubanan ini nga si Ali nga si 31 anyos og 32 anyos nga pulos mga lalaki. Nasayran nga nahimo nga mabungahon ang operasyon, sali dili lamang ang mga drugista ang nadakpan apan nakumpis ka usab ang naglaglaing ebidensya nga nalakip sa pakete sa gidudahang Cebu by bus money, digital nga timbangan, drug paraphernalia, uban pang ebidensya nga nanakaroon sa kustodiya sa kapulisan alang sa luwas nga pagtibig. Di pa ilalom na sa examination o legal proceedings sa mga suspek. Kansa mga tubang o kaso Batok Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Drugs na pod master.
3: Grabe naman ay. Di naman ang maundangan ng mga kuwan na.
2: Di na ginasya mga kuwan.
3: Di na mawala ng kuwan na ay.
2: Di na ginasya maundang mga katropa tungod kay...
3: Nalang sa ilang sistema na.
2: Okay. Ang uban man good. Kabalo ba ka? Ang madakpan ang usa ka durugista, madakpan kay ilang rason. Krisis man good sir.
3: Pait kayo. Layo. Wala. Ako kasabot ba? Krisis. Isa mamaligya ka? Ano. Kabalo man yung kang kuwan ka na. Lamang yun ay mga balaod na nga mo kuwan yun. Mga tao ana nga mga gikas gobyerno nga mo ang trabaho ana parilan mo rating dakop ana.
2: Ana pa si John Michael Tikson nga baluarte man ninyo ang panabo.
3: Gani-gani.
2: Bita dito mga apergat.
3: Kada kong bungot sa ito yun yung kalakihan eh.
2: Kada kong bingot. Salamat kayo ni mo dia, John Michael Tikson ha, sa imong paglili dia. Diba? O nakabawa mo gani mga drugista, master, nga layo rin sa kabuhan, madakpan gani sila.
3: Madakpan gani sila,
2: Gawas atong mga gagamit lang, gayup-yup lang, taas ang panahon nga di na sila madakpan kay di man kay sila mamonitor.
3: Mugyon.
2: Kay kuan man kanang gagamit naman sila. Pero katong kapag tulak gid ba mura gid.
3: Kanang mga murag gidigosyo na gid niya.
2: Yes. Nya marukoy pud ning uban. Kay na mas balaod nga kun dili maabot og 5 gramos pataas ang imong syabong nga makopis kada sa imo available na siya. Pero kung maabot ang galagani og dako-dako. Dako-dako
3: pud imo. Dako-dako yung sentensya.
2: Uban imong dalara man sila. Dalara ko 2 gramos.
3: Oo nga kuan na sachet.
2: Dalara ko ganang
3: pila ka sachet na
2: tulo ka sachet kay tulo man sachet
3: sachet sa
2: kay ang order ni pulano isang tunga ka sachet
3: bain ra na
2: magdako og duha ka tulo ka sachet para na pokoy isang tunga ka sachet
3: kana para ba mamakwan matagi-tagi
2: ya karon dunay mga pipila ka mga insidente mga katropa nga naharang diri sa Tagum nga kana galing gadala og Shabu, gamutor, naharang sa checkpoint. Musukol pag is police nga nag-aresto.
3: Oy.
2: Kadili pa, dili pa kap-kap ba.
3: Bungot siya ito yun.
2: Kaya kung pangutanon, matod pa ni Colonel Bahan, ilang ipangutanon sa man, imuning ibaligya, imuning inigusyo. Kanang, kanang consumer man siya, self-consume. Grabe naman yan.
3: Grabe naman lang. Grabe naman ang nanang astorian lang.
2: Mukonsume gila yun.
3: Totoo pa ba kami, ana?
2: Samtang mga katropa, doon na po'y 52 anyos ng lalaki nga taga sa Wata nga wanted sub sa kasong pagpanglugos kini. Buhagay gini mong
3: busagak gini nga kuala na yun si panganay.
2: Sa prisuhan.
3: Ay, diyan gina pa yung una.
2: Ay, mong disposal. Ay, good. Arestado katropa ang 52 anyos ng lalaki human malampusong giserbian og Warto Bares sa mga sakop sa Sawata Municipal Police Station sa Purok Limoncito, Barangay Mankilam, Tagum City. Niyatong Oktobre 5, 2026 sa hapon. Nailang dinakpan niya si alias Masya, giila isip most wanted person, top 4 provincial level, minyo driver sa wing van, container o residente sa barangay Igangon sa Wata, Davao del Norte. Sumalapang sa report, gidakop ang suspect tungod sa kasong rape nga walay piyansang girekomenda. Ayan. So, walay piyansa kat...
3: no bail ban!
2: So, murag ma-action yung taas yung bungot niya sa giningguan, persuan.
3: Action yun na siya ka... Ako yung ginoko nila. Tama istorya ka, no? Kaya makita, magini mo na pag nakasasulod sa prisuhan ng paringlar, murag ang iyong kalibutan niya, nagkagamay.
2: Oo, oh, yeah. Kanang uban, kanang... Wala man tayo kasuhay, priso tayo, pero di lalim na. Kaya kanang kung sa hayop ka na ganing kalanturahon ka, unya street kag tulok adlaw nga nagpuyo lang sa balay, huwag kay gawas-gawas kay kanang ikaltura lagi ka. Murag laing kipamati niyo, murag maulian kung mulaag siya kila ni Guan.
3: Pero ba kagawas ka, murag ka maulian, no?
2: Oh, murag siya ka, murag excited ka sa gawas ba?
3: Kanang diri ka, kanang street, babalang kasi mong asawa ka, ay ginom isa kasi mana, no? Murag ka, edi gawas ni mo, sos, murag ka gibayaw.
2: Oh, murag ka ganang alimukon nga nakabuhi sa halawa. Nga, pagkakuman, unsa pagka ni mga pinyariso ka na prisyo sila at pila na ka tuig, kanang naitulog ka tuig, unang ka tuig.
3: Grabe ano na prisyo kay mga espuko man lang sila gawin mga...
2: mga biliyako man. Good morning kang Hinaro Solas. Good morning, sir. Good morning po ni mo dia, boys and girls. Salamat sa inyong paglili, mga pareha. Alas 5.24 na ng atong oras. Ito yung nabati, katropa ito ang mga balita. Diriya sa ito ang Dakbayan Stagong. Og unya taod-taod master sa ito ang pagbalik. Ato ang XFM Mindanao report sa ito ang tagaan po pagtagad. Tungkol kayo nga didili po niya ito mga balita dari mga katropa. Doon na pa kay mga patimbaya diyan, master.
3: Wala na. Wala na. Giratsada na ako. Kaya ako nang ipatay akong live. Kaya murag, kuwan na ni, action na ka, kuwan na ako ang kuwan na rin. Murag na naisungo nga mo gabas.
2: Murag na naisungo. Uso mo na. Nakakawang siguro kagpakaw.
3: Kuwan na. Kaya nang katakangon ako kay maglungag. Beta ron.
2: Mugani na.
3: Gani na.
2: Og siyempre mga katropa, magkalimot diyan sa kong giingon. Nga kini ato ang Santon Gold Coffee Mix. Asoy sila master sa mga maayo aning Santon Gold Coffee Mix.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix na na ni siya kan collagen, ang kaning glutathione, no, glutathione, no. Ah, pagpagwapa o kanang ang collagen pangpakwan man sa to pang paglindot para sa panit ato. So mo na nga lindot kini nga kape mga katropa. Dili ni sa ingon nga para nang ginainom na to nga kape nga sama gingon na mo nga magpalpitate mo. So
2: asakto.
3: Ato lang mo sa mga kuan kay naman ko din siya kaning kaning nani po din siya kaning mangustin powder. Kompleto din siya. O ga tanang mga sangkap nga pangpakaning pangpabusa ato ang immune system. So, ato na mo sa mabutigang parmasya sa mga lugar. Ay, namugdugay-dugay na kayo. Magtimpla pa kukbalik ron. Okay. Santon na Gold Coffee Mix.
2: Alas 5.25 itong oras, mga katropa. Temporaring manamilit si Master. Nining mga orasya. Pero, unya ataw-taw katropa, mabalik ko. Alas to ang Express o ato ang XFM Mindanao Reports. Mga balita gikan sa naglalaing bahin dito ang isla sa Mindanao, mga katropa. Master!
3: Yes, okay, salamat mga katropa. Ug manol po, salamat. Bye-bye.
2: Nagbabay gid ka. Ayaw mong hawak, katropa. Mabalik ko dito sa parang uban. Kini ang Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Breaking news! Usa ka ba na nasakpan siya sa wawa? Nga nai-uyap nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay! Pero kung bungod, ito'y mga higala.
3: Hawa! Ay!
4: Mga katupa,

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyun ang yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masagtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nganay uyap nga 10 anyos. Apan na sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay. Kung bungod, ito'y mga higala.
2: Hawa!
3: Mga katupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Maligta mga katropa, alas 5.31 na itong oras. Namatid niya pong ka sa 107.1 XFM Tagum. Og syempre, katropa, kini Exciting Pilipinas. Ito ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule. Paliguna imong immune system. Paliguna ang resistensya sa imong lawas. Inom adlaw-adlaw og Santon Plus Herbal Capsule. Og umani dayon katropa, og inom og Santon Gold Coffee Mix. Alas 5.32 na itong oras. Good morning sa mga namatid niya pong ni mga orasa.
6: Good morning!
5: Ito ang mga biyahidor. Sa to ang mga labasero nga paingon na sila han kreya mga destinasyon. Salamat og amping kanunay mga katropa sa inyo ang mga biyahe. Ito maglang ato ng sayron ang mga balita. Sa to ang XFM Mindanao Reports.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Unang hanig sa to mga balita mga katropa pagkalumos sa carbon monoxide. Kabahin sa ginatutukan sa rason sa kamatayon sa tulo ka mga engineering staff sa dagkong hotel sa Davao City. Atong sayron pinaagi ni katropang Marvin Ibano.
4: XFM Mindanao Reports.
7: Ibutyag sa Davao City Fire District kun DCFD nga kabahin sa ilang ginatutukang rason sa kamatayon sa tulo ka engineering staff sa Dusit Thani Residence sa Davao City mao ang pagka-suffocate o pagkalumos niini sa carbon monoxide. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisendrias na dawat nila ang report alas 2:33 sa kadlaw ning milabayng Lunes apan wala dayon kini misulod sa confined nga area sa sewage treatment facility alang sa retrieval operation human na ang taas nga level sa carbon monoxide sa lugar. Gisiguro matod pa sa mga responders ang ilang kaluwasan ay hagisugda ng retrieval operation hangtod nakuha ang patayng lawas sa mga biktima alas 5:09 sa buntag. Base sa impormasyon, giila ang mga biktima nga sila Engineer Ryuben James Ramos, 30 anyos, Rexter Banal, 27 anyos, ug si Lance Mulihon, 26 anyos. Sa pikasbahin, gibutyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga gipaabot pa ang resulta sa technical examination sa SOCO team ug forensic experts aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa tulo. Gipasabot nga aligasyon pa lamang ang mikatag nga impormasyon nga nakuryente ang mga biktima ug giawhag ang publiko ug social media users nga likayan ang pagpakaylap ug espekulasyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Mga katropa, alang sa siguradong healthy nga pamanit ug presko kanunay sa matag adlaw, gamita ang Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report. Samtang pateng lawas sa bagong himugso nga bata, nakaplagahan nga naglutaw sa irrigation canal sa South Cotabato. Alang sa kompleto detalye, katropang Chiris Lighid.
4: XFM Mindanao Reports.
8: Nakaplagan ang patayng lawas o sa kabagong himugso nga bata nga naglutaw sa kanal sa irrigasyon sa barangay New Lambunaw, Tantangan, South Cotabato, alas 4:30 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Dali nga mayadto sa lugar ang Tantangan Municipal Police Station kauban ang Municipal Social Welfare and Development Office o kun MSWDO aron susihon ang taho. Pag-abot nila, nakita sa mga responder ang patayng lawas sa bata sa mabaw nga bahin sa kanal sa irrigasyon nga nagsugod na og kadaot. Nasuta sa pasiunang imbestigasyon nga nakaplagan ang patayng lawas sa mga bata nga dula duol sa kanal sa irrigasyon. Dali kang ipabutangan ug hara ang lugar aron mapreserba ang kahimtang sa crime scene. Human niini, gikuha ang pateng lawas ug gidala sa usa ka punerarya alas sa tukmang pagatiman ug postmortem examination. Nagpadayon ang mga otoridad sa ilang imbestigasyon bahin sa mga insidente aron masayran ang responsable sa krimen. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
4: Mindanao Reports.
5: Ato ang balikan katropa ang South Cotabato Tungod kay dunay idaran sikop tungod sa paggamit og Cebu sa tantangan South Cotabato. Alang sa kompleto detalye katropang Chris Ligaspe.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Aristado ang usa ka 50 anyos nga lalaki human nasakpan nga naghigop sa gituwang Cebu sulod sa cottage sa Purok Namnama, barangay Poblasyon Tangtangan, South Cotabato, alas 2:00 ang takla sa hapon niadtong nakalabayng adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Paul Minyo nga walay trabaho og residente sa maong lugar. Sumala sa Tangtangan Municipal Police Station, miresponde ang mga pulis sa lugar human nakadawat og impormasyon bahin sa gituwang kalihukan sa suspect. Na-recover sa lugar ang usa ka sachet ug usa ka tuter nga adunay mga salin sa gituwang Cebu. Lakip na ang usa ka disposable lighter. Laing duha ka sachet usab sa gituwang Cebu nga adunay gibugaton nga mukabat sa 0.46 grams ug gibanabana ang nagkantidad og 3,128 pesos ang nakuha gikan sa bulsa sa suspect. Ang nakumpiskar ng ituwang illegal nga droga ipailalom sa qualitative o quantitative examination sa South Cotabato Provincial Forensic Unit. Giandam na ang kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Sections 11 o 12 Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dipinsay ka ang lawas, pagtumar o Santone Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex FM News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Alas sa 5:37 natong oras, mga katropa, sa pagkarensto ang balita sa XFM Mindanao Reports. Pagdili pagpasunod sa karne o binuhing baboy sa Alabel, magsugod matod pa karong Oktubre 9. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
4: XFM Mindanao Reports.
9: Gipahibalo ni Alabel Mayor Lilibeth Ibing Salarda nga nagpagawas kini og executive order nga nagdili sa pagsulod sa buhing baboy o karne sa Alabel Sarangani Province sugod Oktubre 9 isip lakang sa paglikay sa African Swine Fever kon ASF. Matod ni Salarda, tumong niini ang pagpanalipod sa lokal nga mga negosyo nga namaligya og baboy aron dili maapektuhan ang ilang paginabuhian. Gipasabot sa mayor nga dili tugutan ang pagsulod sa buhing baboy og mga produkto nga karne sa baboy gikan sa ubang lugar paingon sa Alabel aron ipatuman ang localization sa pagbaligya sa karne sunod lamang sa Alabel. Di na mga mamalitay ug magbaligya ang mag-operate sunod lamang sa maong lugar. Dugang pa ni Mayor Salarda, usa kini sa ilang pag-amping aron malikayan ang posibleng pagsulod sa sakit sa mga baboy sa ilang lugar. Sa pamahayag pa niini nga lisod usab masiguro kung walay ASF ang mga baboy ug karne nga gikan sa ubang lugar. Mga katropa, ayaw gayud tuguting nga makaangkon og sakit. Busa paliguna ang imong panglawas, pinaagi sa Santone Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Alas 5:38 natong oras, mga katropa, dirita sa probinsya sa Bukidnon. Tungod kay dunay 48 anyos nga lalaki gidakop sa lantapan, humanakuag armas atol sa search warrant operation. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
4: XFM Mindanao Reports.
10: Gidakop sa mga otoridad ang usa ka lalaki human nakuhaan og illegal nga armas og mga bala atol sa pag-serve sa search warrant sa Pro 4 Barangay Arani Blantapan Bukidnon niadtong Martes sa gabi, Oktubre 6, 2026. Gila ang dinakpan nga si Alex Crisi, 48 anyos. Ang mga personahe sa Lantapan Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company og Provincial Intelligence Unit sa pagpatuman sa search warrant sa pagsupak sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act atol sa operasyon. Na-recover ang usa ka caliber .45 Colt, usa ka caliber .45 steel magazine og lima kabuhing bala sa caliber .45. Sa karon, balhog na sa prisuhan sa Lantapan Municipal Police Station ang naasoy nga dinakpan. Mga katropa, kapiwa nga healthy imong gipangita, mag-Santone Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Salamat ka tropang Rustom Villafranca sa detalye sa report. Samtang 219,000 pesos nga kantidad sa Cebu. Nasakmit sa duha ka mga operasyon sa Valencia City. Alang sa kompleto detalye ka tropang Michael Ricabo.
4: XFM Mindanao Reports.
11: Muka ba sa dulaan 219,000 ang kantidad sa gidudahang Cebu nga nasakmit sa kapulisan sa Valencia sa duha ka managlahing paybas operasyon nitong Martes, October 6, 2026. Solo ka mga gikonsiderang street level individuals ang malampusong nadakpan sa maong mga operasyon nga gipahigayon sa Barangay Lumbo ug Barangay Baguntas. Sa unang operasyon nga gipahigayon sa Purok 3, Barangay Lumbo, nasikop ang usa ka Edwin 36 anyos og Rinaline 46 anyos nasakmit gikan kanila ang gibanabanang 25.9 gramos sa gidudahang Cebu nga makantidad og 176,120. Samtang sa laing operasyon dito sa Barangay Baguntas, nadakpan usab ang usa ka Aileen 39 anyos human nakuhaan og 6.3 gramos sa gidudahang Cebu nga nagkantidad og 42,840. Sa kinatibukan moabot sa 32.2 gramos sa gidudahang Cebu ang narecover sa maong operasyon. Kasamtangan ang ana sa kustodiya sa Valencia City Police Station ang tulo ka mga dinakpan. Samtang gihikay na sa kapulisan ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumaar pirme sa mga pod supplements nga gamay sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Daga salamat katropang Michael Ricabo sa detalye sa report. Samtang adunay 58 ka mga PDLs sa PDRC Bukidnon mingraduar matod pa sa TESDA program. Alang sa kompleto detalye katropang Jao Pagutayaw.
4: XFM Mindanao Reports.
12: Muabot sa 58 ka mga persons deprived of liberty sa Provincial Detention and Rehabilitation Center ang igraduar sa TESDA program adlaw Miyerkules, October 7, 2026. Ang tote bag o rag making closing program and completion ceremony gipay gayon sulod mismo sa mga pasilidad nga nahimutang sa natid-asan kasisang Malaybalay City. Ang kalihukan gitambungan sa mga opisyal sa probinsya, mga representante gikan sa TESDA, Rotary Club of Malaybalay o guban pa ang mga stakeholders. Ang mga nigraduar nagsulod og blue toga o caps samtang gidawat nila ang ilang certificate of completion. Ang maong programa naghatag og kahigayunan sa mga PDLs nga makatuon og bag-ong kahanas sama sa paghimo og mga tote bags og basahan nga magamit nila isip panginabuhian human sa ilang pagserbisyo sa sulod. Bisan pa man sa ilang kahimtang og sa ilang pagabilanggo sa sulod sa pasilidad, wala kini makapugong kanila sa pagpakita nga ang ilang mga pangandoy o mga kahigayunan sa pagkatuon walay limitasyon. Mga katropa, kape nga makaayo? Dili na imposible sa Yes to Health Incorporated. Ano yan ang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makaayo o labi na sa tanan makapahamis pa sa itong mga pamanit tungod ano yan na kinay glutathione o collagen. Pagtimpla o paginom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka, Drisex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Samtang nga katropa 89IB gipasalig nga dili mapasagdan ang mga FRs sa ilang pagbiya sa Bukidnon. Alang sa kompleto detalye nanukad gikan sa Bukidnon katropang Hanilo Tabios.
4: XFM Mindanao Reports.
13: Gipasalig ni Lieutenant Colonel Antonio Bulaw ang Commanding Officer sa 89th Infantry Battalion nga dili mapasagdan ang mga former rebels sa ilang pagbiya sa Bukidnon o giagi kini sa saktong proseso o proper turnover. Sa interview sa XFM News Team, gimakak ni Lieutenant Colonel Bulaw ang mga kabalaka o gipaniguro nga ang pagbalin sa mga FRs gipaagi sa saktong sistema aron masiguro nga mapadayon ang monitoring kanila. Matod niya, giendorso ng daan ang mga FRs sa musunod nga handling unit sa mong area o gisiguro nga ang tanang holdings o mga programa sa mga FRs o PROs na turnover sa sakto sa 1st Special Forces Battalion.
14: Unang-una, maunay among assurance nga ihatag sa atong mga katawan, especially sa atong mga FRs, nga dili sila mabalaka, iagi nato kini sa tama nga proseso, proper turnover, nga sila pod ma-endorse properly sa next na handling unit nga naka-area din ni. O tanan na mo nga holdings, tanan na mo nga mga programa sa nagkanaiyang mga FRs o nagkanaiyang mga PO, rest assured nga kani na turnover og sakto sa First SF Battalion. Og dili ni pabayaan maski kinsa nga sundalo o unit ang magunit sa maong area, i-sustain kani nga program.
13: Gihimo ka tanusab niya nga bisan kinsa pang sundalo o unit ang ibutang sa maong area, padayon gihapon nga i-sustain ang maong programa tungod kay gimando kini sa Armed Forces of the Philippines. Dugang niya, dili magmatter kung kinsa nga unit ang ana sa area tungod kay pareho ra ang effort, trust ug ang commitment sa pagtabang kanila nga ampingan sila sa permanente. Gibuti ko sab ni Bulaw nga ang direktiba sa liderato subay sa padulong nga pagdeklara sa insurgency free o stable internal peace and security sa Bukidnon, din ang 4th Infantry Division ug ang 43rd Infantry Brigade mao'y magdala niini. Sumala niya nga ang 10th ID unit mag-focus na usab sa bagong misyon hilabi na sa external security operations o territorial defense operations.
14: Tibok Bukidnon kay we are about to declare insurgency free na o stable in internal peace and security, mao na ang direksyon nga gunita na sa tibok 4th Infantry Division ang tibok na Bukidnon. Ug ang 10th ID unit pod mag-focus na pod siya sa bagong misyon nga ihatag siya especially sa tong ginahisgutan na external security operations o territorial defense operation.
13: Nanawagan karon si Bulaw sa publiko ug sa katawan sa Bukidnon sa ilang padayon nga suporta sa 89IB o gipaniguro nga bisan pa sa mga kausaban sa area of responsibility tumo nga malinawon o gahapsay gihapon ang tibuok probinsya. Mga katropa, para always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, X7 News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Gikan sa probinsya sa Bukidnon, mga katropa, ito ang dalikyatan. Ang San Francisco Agusan del Sur nga mga balita tungod kay adunay napulo ka mga individual na sikop sa illegal gambling operation sa Barubo. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
4: XFM Mindanao Reports.
15: Napulo ka individual ang nadakpan sa operasyon batok illegal gambling nga may kalambigitan sa card games ning milabay nga adlaw sa Upper Binangilid, Barangay Tambis, Barubo, Surigao del Sur. Gipahigayon ang operasyon sa personnel sa Barubo Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Eric V. Dangite, Deputy Chief of Police, og sa supervision ni Police Major Andrew G. Lapian, Acting Chief of Police. Na-recover sa operasyon ang usa ka seat sa playing cards og 1,800 pesos nga bet money. Gipahibalo ang tanang nadakpan sa ilang constitutional rights ubos sa Miranda Warning ug Anti-Torture Act. Ang napulo kadinakpan ug ang mga nakumpiskang ebidensya ana nakaron sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug hustong disposisyon subay sa balaod ug mga kasamtangang pamaagi. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Samtang katropa BNCHS nagpaygayon matutbaog school shooting drill alang sa mas ligon nga pagpangandam. Alang sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
4: XFM Mindanao Reports.
16: Gipahigayon sa Bayuga National Comprehensive High School ang usa ka seryosong pagpangandam pinaagi sa school shooting drill kagahapon October 7, 2026 isip kabahin sa mga lakang aron mapalig-on ang kahibalo ug kaandam sa mga estudyante og personnel panahon sa emerhensya. Pinaagi sa mong kalihokan, gipraktis sa mga estudyante og personnel ang hustong safety protocol og mga pamaagi sa pagrespondi kon adunay hulga sa seguridad sulod sa eskwelahan. Din ipasiugda usab sa drill ang importansya sa pagkaalerto, disiplina o gustong pagsunod sa emergency procedures tumong sa mong kalihukan nga mas maandam ang Tibuoka school community sa pag-atubang sa posibleng insidente nga mahimong makahatag og peligro sa seguridad. Gipakita usab niini ang kamahinungdanon sa koordinasyon tali sa mga estudyante, mga magtutudlo og school personnel panahon sa usa ka emergency situation. Pinaagi sa regular nga drill og safety exercises, gilauman nga mas mapalambo ang kaandam og abilidad sa BNCHS sa pagpanalipod sa kinabuhi og kaluwasan sa tanan. Padayon nga gidasig ni Bayugan City Schools Division Superintendent Maria Teresa M. Rial ang tanang membro sa school community na magpabiling alerto o andam sa bisan unsang emerhensya.
17: Mo apply o kuadto si Member Parks instilling the 4-H framework. Kung gusto mo sa 4-H, hinto, hinga, hinay, hayo. Through our guidance counselors, our guidance advocates, and health officers to administer the PSA.
16: Ang tipik sa pamahayag ni Maria Teresa M. Real. Mga katropa, aron kanon ang update inom sa premium D3. Alang sa Rekusan Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Inyong nabati katropa ang XFM Mindanao Reports. Alas 5.50 na itong oras. Samta itong sayo mga katropa ang lakad sa panahon.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: As of adlaw karong Huwebes, October 8, 2026. Cloudy skies, scattered rains, oga thunderstorm. Ang forecast sa Davao del Norte tungod sa ITCC. Ang pag-asa usab mga katropa nag-warning nga moderate to occasionally heavy rains. Possible matod pa nga may tabo dire sa Davao del Norte og mahimong mosangpot sa flash floods og landslides labi na sa kusog nga pag-ulan. Pahinumdom mga katropa sa tuang katilingban nga pag-andam og payong og likayan ang mga lugar nga dili o dali ra kaayo mabahaan og kung adunay kusog nga mga pag-ulan. May subang ang adlaw kanina alas 5.25 sa buntag. Alauman nga musalop kini alas 5.26 sa hapon. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side, katropang Quintasio, Ken Acevedo. At ang station manager, katropang Arnel Cortez. Alan sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang, o katropang Lars Anyol. O kina-exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
18: Nga sa karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
19: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
20: Good morning.
4: Exciting Pilipinas.
21: Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang kulti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: exciting. Exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan.
2: Ka Clarence, anak?

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01 sa buntag.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines.
1: Ariyan ang mga headlines sa ninga orasa. Adlaw karon mga katropa nga Huwebes sa pitsa 8 ni bulan sa Oktubre tuig 2026 sa ato nga balitang lokal. Pagkalumos sa carbon monoxide, kabahin kini sa ginatutukan nga rason sa kamatayon sa tulo ka mga engineering staff sa dako nga hotel sa Davao City.
3: Laing headline sa lokal mga katropa, notorious nga drugista sa Padada, Davao del Sur, sikop sa Baybasta.
0: Headlines.
1: Sa ito nga balita nga regional, pateng lawas sa bagong himugso nga bata, nagaplagan nga naglutaw sa irrigation canal sa South Cotabato.
3: Headline sa balitang international, UN na balakas nagkadaghang naghikling gawa sa Yemen tungod sa pag-atake sa Houthi rebels.
0: Headlines.
1: Sa ito nga balita nga paugnata sa kusog Yolo Brothers, todo pangandam alang sa 2026 Artistic Gymnastics World Championships.
0: Headlines.
3: Headline sa itong balitang showbiz, Kitty Duterte na featured sa top news sa Asia Magazine.
1: Og sa ito ang health alert, astigmatism o hinungdan sa malabo nga pag-anaw.
0: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, Higalami, Buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Huwebes, pitsa 8 nimulan sa Oktubre 2, 2026. Kami niyo mga tigbalita karong orasa.
3: Katropang Juvet Espanyol.
1: Ako usap niyo katropa, katropang Alan Abay sa tong balitang lokal.
0: Balitang balitang
4: lokal. Lokal.
1: Ang ato nga balitang lokal na tugan nato sa Santon Plaza Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plaza Coffee Mix wala kini caffeine, ang Santon Plaza Coffee Mix kapi na tambal pa. Pagkalumos sa carbon monoxide, kabahin kini sa ginatutukan karon nga rason sa kamatayon sa tulo ka mga engineering staff sa dakong hotel sa Davao City. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
0: XFM. XFM. Report. Report.
5: Gibutyag sa Davao City Fire District kun DCFD nga kabahin sa ilang ginatutukang rason sa kamatayon sa tulo ka engineering staff sa Dusit Thani Residence sa Davao City, mao ang pagka-suffocate o pagkalumos niini sa carbon monoxide. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisen Rias, nadawat nila ang report alas 2:33 sa kadlaw ning milabayng Lunes. Apan, wala dayon kinimisulod sa confined nga area sa sewage treatment facility. Alang sa retrieval operation, human na-detect ang taas nga level sa carbon monoxide sa lugar. Gisiguro matod pa sa mga responders ang ilang kaluwasan ay hagisugda ng retrieval operation hangtod nakuha ang pateng lawas sa mga biktima alas 5:09 sa buntag. Base sa impormasyon, giila ang mga biktima nga sila Engineer Ryuben James Ramos, 30 anyos, Rexter Banal, 27 anyos, ug si Lance Mulihon, na 26 anyos. Sa pikasbahin, gibutyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga gipaabot pa ang resulta sa technical examination sa SOCO team ug forensic experts aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa tulo. Gipasabot nga aligasyon pa lamang ang mikatag nga impormasyon nga nakuryente ang mga biktima ug giawhag ang publiko ug social media users nga likayan ang pagpakaylap ug espekulasyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Mga katropa, alang sa siguradong healthy nga pamanit ug presko kanunay sa matag-adlaw, gamita ang Clear Skin Herbal Soap. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas sa Katropang Marvin Ebano, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Lain panganig sa itong balitang lokal mga katropa na sikop sa gilusad nga bypass operation sa PDEA Regional Office 11 o Kapulisan ang usa ka gilang notorious nga tigpahuyuhot o giligal nga droga sa Padada, Davao del Sur ning Milabay nga gabi-i. Gila ang suspect na si Alias Ruel, 49 anyos sa 15 na aresto sa Linda Village, Barangay Harada, Butay, alas 7 dyan sa gabi-i. Human makabaligya og usa ka sachet sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 7,000 pesos ngadto sa usa ka pusher buyer. Gawas sa buy bust item, dugang nakumpiska gikan niini ang duha ka sachet sa gituuhang shabu nga mitimbang sa 12 gramos o gibanabana ang nagkantidad og 81,600 pesos. Subay sa nahimong krimen, kasamtangang nagtingkagol sa prisuhan ang suspek nga nag at tubang sa kasong paglapas sa Republic Act number 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipasigdahan sab sa PDEA 11 nga padayon ang hiniusang kampanya niini batok sa ilegal nga droga uban sa koordinasyon sa partner agencies alang sa kaluwasan sa komunidad.
2: Express Balita.
1: Dahil panghukad sa itong balita nga lokalupat ka mga personalidad nga wanted sa lainlaing kaso. Chico kinisosa ka adlaw nga operasyon sa Tagum City Police. Ang Express Balita Manukad ni Lars Anyol.
0: XFM Report.
5: Muka ba sa upat ka mga personalidad nga most wanted person sa naglain-lain kaso ang malapuson na aresto sa pangasakop sa Tagum City Police Station Tracker Team. Sulod lamang sa usa ka adlaw nga operasyon niya to October 6, 2026. Una na ini pasado alas 10 ang takla sa buntag sa nasangpit nga petsa giselbihan og waranto pares sa barangay Magugpo East ning siyudad. Ang usa ka lalaki nga si Alias Bernardito, 36 anyos, tungod sa kasong perjury nga doon ay piyansa na katinad og 48,000 pesos. Samtang pasado alas 12 ang takla sa udto, gidakop usab binasikat sa waranto pares sa barangay Mangkilam ang usa ka Alias Ivy, babae, 42 anyos, tungod sa kasong duha ka ihap sa bouncing check law nga doon ay piyansa na katinad og 3,000 pesos matag usa. Kinsa giklasipikar usab isip most wanted person top 8 city level na imong kabayan usab ang Tagum City Police sa gilusad nga operasyon sa mga sakop sa Sawata Municipal Police Station sa Park Limoncito, Barangay Mangkilam, Tagum City nga miresulta sa pag-aresto sa usa ka Alias Masya, lalaki, most wanted person og top 4 sa provincial nga level, 51 anyos, driver sa wing van tungod sa kasong rape nga walay piyansang girekomenda. Samtang pasado alas 4 ang takna sa hapon sa nasangpit ka petsa, kalabuso usab ngadto sa kamot sa mga awtoridad ang usa ka Alias Kent, most wanted person top 10 city level sa gilusad nga operasyon sa Barangay Kanukutan, Tagum City. Sumalapang ang gidakop si Alias Kent, pinasikat sa Warado Pares tungod sa kaso paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giyong kabayan lamang ang maong kalampusan sa Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation sa Tagum City Police. Ubos sa direktiba sa Abdicon Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan o sa dili matandog na pasalig sa PNP nga ipatuman ang patas ng balaod aron makabaton o kumpiyansa o piskay ang kinabuhi ang komunidad. Walang ipili ang oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Alas 6:09 na sa buntag mga katropa tong oras sa tud kanato sa Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso kini sa tong atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay virgin coconut oil og moringa seed oil extract mapalit sa mga butika og Yes to Health clinics nationwide. Lain panganig sa tong balitang lokal mga katropa, gilusad sa lokal nga paggamhanan sa Jose Abad Santos ang programang Basura to Bigas aron maminusan ang plastic na basura o matabangan usab ang mga residente pinaagi sa bugas nga insentibo. Ubos sa mga programa, mahimong ilisan og bugas ang natigom nga mga sachet, cellophane og plastic nga botelya basta limpyo og uga kini. Dugang pa nga ang usa ka kilo nga sachet o cellophane bugti sa usa ka kilo nga bugas, samtang ang 2 ka kilo nga plastic nga botelya bugti usab sa usa ka kilo nga bugas. Giangyo karon sa LGU ang mga residente nga aktibong mutambong sa programa aron mapadayon ang kalimpyo sa mga barangay, 10 cities og mga tunghaan. Nasayran nga mga inisyatiba kabahin sa kampanya sa lokal nga pagamhanan alang sa solid waste management og pagpakunhod sa plastic nga basura samtang naghatag og direktang benepisyo sa mga kabus nga pamilya sa naisgutang komunidad.
2: Express Balita!
1: Adto na kita 10 minutos na paglagotog sa ikalasay sa buntag katapos ang hungit sa tunga balitang lokal. May pirma na o Memorandum of Agreement or MOA ang Department of Agriculture 11 o Department of Public Works and Highways 11 alang kini sa pagpatuman sa mga farm to market roads projects sa Davao Region na nagatilad kini o 872 million pesos. Nasayran nga ang kasabutan naglatid sa mga responsibilidad sa duha ka ahensya aron nga masiguro ang hapsay nga pagplano, transparent nga procurement, kalidad nga construction o gatukmang pagmonitor sa mga proyekto nga ipatuman kini sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro o ingon man sa Davao Oriental. Sumalakang DA 11 Regional Executive Director Macario Bong Gonzaga. Importante nga masiguro nga husto ang paggamit sa pundo ug masubay pagayo ang progreso sa matag proyekto. Kaya naman nga, ubos sa 2026 General Appropriations Act, nagahin ang national nga gobyerno og 33 billion pesos alang sa pagtukod sa kapin na 2,300 kilometro nga farm-to-market roads sa tibuok nasod, isip kabahin sa pagbalambo sa sektor sa agrikultura.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Aduna kita ay 12 minutos na paglabay si Kaalasay sa buntag. Ukaroon sa mga hukad sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
1: Ang Balitang Regional ato grato sa Vision Express. Ang Vision Express gituyo kini paghimo alang sa mata. Aduna kini pigdibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini nga malikayan. Nga magkabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o gumampang mga sakit sa mata. Available na sa mga butika nationwide. Sa ato nga Balitang Regional, patayng lawas sa bag-ong himugsong bata nakaplagan kini naglutaw sa irrigation canal sa South Cotabato. Ang Express Balita Mlukad ni Cherish Ligid.
2: XFM Report.
6: Nakaplagan ang patayng lawas usa ka bag-ong himugso nga bata nga naglutaw sa kanal sa irrigasyon sa barangay New Lambunaw, Tantangan, South Cotabato alas 4:30 sa haponing nakalabayng adlaw. Dali nga miadto sa lugar ang Tantangan Municipal Police Station kauban ang Municipal Social Welfare and Development Office ukon MSWDO aron susihon ang taho. Pag-abot nila, nakita sa mga responder ang patayng lawas sa bata sa mabaw nga bahin sa kanal sa irrigasyon nga nagsugod na og kadaot. Nasuta sa pasiunang imbestigasyon nga nakaplagan ang patayng lawas sa mga bata nga nagdula duol sa kanal sa irrigasyon. Dali kang ipabutangan og hara ang lugar aron mapreserba ang kahimtang sa crime scene. Human niini, gikuha ang patayng lawas o gidala sa usa ka punerarya alas sa tukmang pag-atiman o post-mortem examination. Nagpadayon ang mga otoridad sa ilang imbestigasyon bahin sa mga insidente aron masayran ang responsable sa krimen. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: Express Balita!
3: Lain pakinig sa itong balitang regional, mga katropa, 58 ka mga PDL sa PDRC Bukidnon ni graduar sa TESDA program. May Express Balita si katropang Jao Pagutayaw.
2: XFM Report.
7: Muabot sa 58 ka mga persons deprived of liberty sa Provincial Detention and Rehabilitation Center ang graduar sa TESDA program adlaw Miyerkules, Oktubre 7, 2016. Ang tote bag o rag making closing program and completion ceremony gipay gayon sulod mismo sa mga pasilidad nga nahimutang sa natid-asan kasisang Malaybalay City. Ang kalihukan gitambungan sa mga opisyal sa probinsya, mga representante gikan sa TESDA, Rotary Club of Malaybalay o guban pa mga stakeholders. Ang mga nigraduar nagsulod og blue toga o caps samtang gidawat nila ang ilang certificate of completion. Ang mga programa naghatag og kahigayunan sa mga PDLs nga makatuon og bag-ong kahanas sama sa paghimo og mga tote bags o basahan nga magamit nila isip panginabuhian human sa ilang pagserbisyo sa sulod. Bisan pa man sa ilang kahimtang o sa ilang pagabilanggo sa sulod sa pasilidad, wala kini makapugong kanila sa pagpakita nga ang ilang mga pangandoy o mga kahigayunan sa pagkatuon walay limitasyon. Mga katropa, kape nga makaayo? Dili na imposible sa Yes World Incorporated. Ano yan ang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makaayo o labi na sa tanan makapahamis pa sa itong mga pamanay tungod ano yan na kini glutathione o collagen. Pagtimpla o paginom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka, Dris XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News!
2: Express Balita!
1: Ato na kita 15 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag o kanon sa mga hukad sa balitang national.
2: Balitang national.
1: Ang ato nga balitang national, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Ato na kini spirulina nga puno kini sa vitamin A. O ka 10 times kini nga mas daghan o ka vitamina kaysa sa carrot. Dakuntabang aron nga munindot o ka klaro ang inyong pananaw. Ang Santon Vitamin C, ang ilang alkaline vitamin C. Available na sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita.
8: Mga katropa, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong umalis ng bansa noong Miyerkules ng gabi para sa 5 araw na working visit. Umalis ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo sa Maynila alas 8:00 ng gabi. Sa kanyang pag-alis, sinabi ng Pangulo na dadalo siya sa 24th Forbes Global CEO Conference na pagtitipunan ng bansa. Pagtitipunan ng nasa 450 business at thought leaders mula sa iba't ibang bansa. Ihaharap ng Pangulo sa mga business leaders ang investment opportunities sa Pilipinas, particular sa digital technology, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Tatalakayin din niya ang mga oportunidad sa infrastructure, energy, healthcare at iba pang sektor na inaasahang susuporta sa patuloy na paglago ng ekonomiya. Habang nasa Singapore, ang Pangulo, pangungunahan ni Executive Secretary Ralph Precto, Justice Secretary Frederick Vida at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang three-member caretaker committee na mangangasiwa sa day-to-day operations ng ehekutibo.
2: Express Balita!
8: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa 2027 matapos tanggapin ang ilang pagbabago sa pondo para sa social services, infrastruktura, kalusugan at pampublikong transportasyon. Kabilang sa mga dagdag na pondo, ang 13.8 million pesos para sa Project SAFE, 25 million pesos para sa Project Aruga. At 25 million pesos para sa Protect Teen ng Department of Social Welfare and Development. Inaprubahan din ang dagdag na 20 million pesos para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+ Affairs at panukalang dagdag na 500 pesos na buwan ng honorarium para sa mga opisyal ng Barangay Violence Against Women Desk. Inaprubahan rin ang dagdag ng pondo para sa Department of Public Works and Highway at pagpapalawak ng paggamit ng Medical Assistance Program ng Department of Health para sa mga gastusing medikal. Naglaan din ang Kamara ng kabuuang 750 million pesos para sa mga electric at environment-friendly passenger vessel at sa Public Transportation Service naman contracting program bago umusad ang panukalang budget sa ikatlong pagbasa.
2: Express Balita!
8: Itinanggi ng Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang mga kumakalat na ulat na nagbitiw na siya sa pwesto. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Secretary Aguda na nananatili siyang nakatutok sa kanyang mga tungkulin at sa pagpapatuloy ng trabaho ng DICT. Kabilang dito ang paghahanda para sa ASEAN Summit on AI-powered Micro, Small and Medium Enterprises o AI-MSMEs ngayong linggo. Binigyan din ni Secretary Aguda na naglilingkod siya sa kagustuhan ng Pangulo at ginagalang ang desisyon nito sa mga miyembro ng gabinete. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na wala itong natanggap na impormasyon tungkol sa umunoy resignation ni Secretary Aguda.
2: Express Balita!

0: Zanton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Julian. Basta makainom na gamit ko ang Zanton Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong paminas akong lawas. Energetic ko o dili na yun ko kapuyin. Kaya daghan na niyo mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kaya ang kalindot pa kay Zanton Plus Coffee Mix, dili ko kubaan. Kaya dili man yung sama sa ubang kape, daghan na niyo mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Ako nga sa Zanton Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Zanton Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Zanton Plus Herbal Capsule. Ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Zanton Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis. Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Sakit kaya kuntian lula.
3: Ngano man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita yung free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: taga Shani kini mga makabayan black ingon sila nga kung dayunon kunog lakaw mga higala na ni BBM dito sa Singapore manhid kuno siya. Mubati pay amahong mga higala. Ang ipasangil ana no, ang ipasangil ana mga higala kuan kanang investment natural no, ang ila ini ipasangil ana di man mo ingon may higala nga mo adto na dito para mutan-aw lang kung siya tawag na Grand Prix. Dili ay, no? Lagi mga pasumangil, ana, may gala. Moingon, yun nga, giimbitar ko sa Prime Minister sa Singapore. Alas 6:54 na may galang Dagnas Bunta. Good morning sa itong mga katropa. Dari may gala usab sa area sa Davao del Norte.
1: Good morning, boys and girls.
0: Labi na mga gala dari sa itong dakbayan sa Tagum. Good morning sa 23 kapag-barangay. Yung naglangkob niini may gala maing bunta. Ganin yung tanan. Gikan may galas mga rural barangays o urban barangays na to, there is downtown area. Mga katropa na to na Minaw, ganoon may galas sa may palengke. O there is may terminal sa Tagum. Mga katropa na to, there may galas sa mga nakadaiyang mga tindahan. Yan karoon may galas naka-tune in ha. Alam may pagbalik kay Sikay, kanin yung darang kamugyabo na Minaw. May galas there is sa XFM Davao Region. Mabati ito may galas sa duha ka mga frequency. Dari may galas sa dakbayan sa Davao. Of course, 89.1 XFM Davao. O dari sa Tagum may galas inyong tang mabati. Tagum ang Davao del Norte, Davao de Oro. Inyong tang mabati may galas pinagi sa ito ang XFM 107.1 Tagum City.
2: Bullseye!
0: Mabati ito sa unahan may gala. Alas 6:55 ng dagdag sa bundag. Of course, mga katropa, nagkapi na muri ha. Oy, tingkapi gud karon nindot mga katropa nga atong adlaw sugda na to og dito tas healthy nga kape. Arita may gala sa atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. No? Ang Santon Gold Coffee Mix ba? Ay labutin blako to taon. Nag-intro pa mangko ko. No? Ay na naligo pa mangko kanina pero nakakape na ko mga igala. No? Ang Santon Gold Coffee Mix ako gyud ang kauban may gala mag-study no. Before matulog mo ino mga nigyapon ko. Napali naman noon ang butog ingana pud mo nga di katulog may gala di kakape.
3: Hawa.
0: Kani adto mga katropa kanabang magkakape ko na abtan kog tag alas 2 naglurat pa di ako mata. Karon may gala bisa magkakape na labi kay katog noon. Unsa na mahinuon eh mga kaigsoonan. Oy may buntag sa ato mga miyembro may gala nagpamembro na mo og agwanta party list. Oh, munay ginaingon may gala nga ang imong kahimtang daan karon. Muna na siya passes sa agwanta. Kana imo mga igalang pag agwanta, nagamang kagi agwantahan. Lain-lain yung tagplastadas kinabuhi na yung mga tao gaagwanta sa ilang bana. Na yung mga tao gaagwanta may gala silang asawa sa. No? Nga mura mga igala o kanang sobra pas EI may gala kung mong istorya. No? Diya sa ilang balay. No? Sige, ha? Hawakan mo na ang walis. Magwalis ka na. Hindi ka anak ng CEO.
3: Pinawa!
0: Abay mga ingana ng asawa, mga katropa, no? Narito ka na pala. Hala, magtrabaho ka na. Batugan ka. Kumakain ka lang.
3: Ay!
0: Ay, mga ingana ng mga asawa! Ayaw mo pag-ingana, oy. Pag-ingana mo, ayaw. Alas 6:57 na. Abay mga ginikanan po. Nag-agwanta silang mga anak. Napoy anak. Agwantas ginikanan. Pero isa ra gyoy komo na to ron. No, kitang tanan mga Pilipino, gagwanta mga igalas gobyerno. Sayonan kag matud pang anti-clear mga katropa, kana kunong kaatong kabanha may nga igala mo kunoy makapugong sa ekonomiya.
3: Ay!
0: Kini kuno may galang ato ang samoks politika, mo kuno mga galay nakaingon nganong galisod ta. Pero di kuno ni sa ni BBM. Matay. So, kinsa na sa'y pakasad o ni mo ani Antikler si Digong nasad. Di pa lang lagi mga igala mo sukol hagbay ranggi.
3: Hawa!
0: Na. Ano ba no? Di pa lang mo sukol yun. Nako, mga katropa. Pastilan, Dolores na lang yun si Antikler. Mojo ni pinakadakong gikamahayan ako mga igala aning administrasyon na. Nganong kadagang taong pwedeng kuhaon mga igala nga mamahimong tigpamaba. O mamahimo mga igala nga stawag ni ini spokesperson nganong kana pamangyot. Di gyud makapahiusa may galas mga Pilipino hinoon mabulag-bulag na noon ta mga igala. Ha? Oh ka bugo bus gid pili ano eh.

0: Wa man ay mahatag rating mga igalang BBM. Gurag, paminaw kay nako. Mao ganay mga igalay nakakuha na dia, nakapasamot may galas negative rating sa presidente. Oh, kay imbis ga maulian ang tao maglagot man og samot. Kisa gyud maglagot may galas ng kahimtang nga tanan na lang di gyud mangangkol sayop ba no? Ang usar gyud ka tao may pasanginlan. Iyan naman sa to mga igalang gisubli kagahapon nga ang kinikunong administrasyon ni BBM mga katropa gapanghinlo kuno kini no? Naglilinis. No? Sa kalat daw na nakaraang administrasyon. Grabe, no? As if mga igala, kuan gyud kay sila kanang hinlo gyud kay ning administrasyon na. Wa daw kalat. Iya ra kadiha. Bullseye. Alas 6:59 na may galandang na sa atong pagpanagubaruman na. Now, sa atong mga katropa, dire sa Davao del Norte, dire sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning, boys and girls.
0: May buntag dire sa Panabo.
1: Good morning, boys and girls.
0: Dire sa Begala sa may Santo Tomas, dire sa Carmen, sa Wata, bro, Yuduhali, San Isidro, sa Wata, girename naman na. No? Dire mga igala sa New Corilla, Kapalong, Talaingod. Good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oh, may buntag siya sa itong mga katropa diri sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo, Compostela, New Bataan, Maragusan, o diri sa Mako, Mabinig, Pantukan, sa Davao de Oro.
1: Good morning, boys and
0: good
1: girls.
0: Good morning, boys and girls. Kumusta man in taon mo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: O sa ato mga kaigsunan, mga silingan na ito, mga naglandaw, maagi, Abisayan, o Mindanao. Ayong pagpanikay, sikay, kaninyong hurot, mga katropa. No, sa ato mga katropa, diri sa Dakbayan, sa Sugbo, Naminaw, pinaagi may kalas YouTube. Siyempre, di magin makaabot niya ito ang mga igalang signal. No, di magin ikabot ang signal sa radyo kay di raman is Davao Region. Davao Tagum raman ito ang mga igala. Pero ang atong YouTube, lahos ni mga igala, bisag dito pa sa area ni Vladimir Putin. So, mayang pagtanaw ninyo niya, ako na ning usa-usahon, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay usa ka minuto na may igala na kalabay sa alas 7 buntag, mag-Santon Gold Coffee Mix na mga igala para arangkada ang atong morning, mga katropa.
3: Good morning!
0: Dito mga igala sa mga timbayaunon, si nagtanaw karon mga igala, dari, live date po daha, tulo ka page, katropang Arnel Cortez. Og diri mga igala sa XFM Davao Katropa Digital. May buntag diha ni Archie Castillones. No morning Katropa, always listening from San Rafael Balite, Davao City. No, may buntag diha.
1: Good morning boys and girls.
0: Oh, may.
4: I talk to my
0: Good morning daw Archie, ingon si BBM.
1: Good morning boys and girls.
0: Oh, Ismaila Sabiliano Asuncion. Good morning. Agwanta na lang mi og tanaw sa wow outfit mo. Uy, wow di akong dress di ay. Ruben ang Santon Capsule kay hawod na mi mga senior musumba. Aba. Oh, may naging kuno musumba si Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion Gab. May naging kuno siya musumba. Pamatod, Ma'am, pamatod eh. Ha? May buntag ni mo niya, Ma'am, sa Mawab. Oh. O, ganito, sa dugang pa, mga ikalang timbayaunon. Kisa pa may mga naka-tune in na din mga katropa. Arita sa, kisa man is Nububong. May buntag ni mo niya, Nububong.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oh, si Paribubong.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Marilyn Lagari Pulgiras, mayong buntag. Si Ninet Arasarayan Bitagan.
1: Good morning, boys and girls.
0: May buntag, Binhamin Butkon.
1: Good morning, boys and girls.
0: Bro, Milan Olog, na imbag na bigat, Katropa.
1: Good morning, boys and girls.
0: Abel Manlangit, Sabad, BBM. May buntag ni Mudia sa may dipolog. Si Daryl. Daryl lang. Sige, katawa ni siya, mga igala. Si Daryl Bilangdal. Good morning, sir, from Gihulngan City, Negros. Good morning.
3: Good morning.
0: Esmeraldo Sibag.
3: Good morning.
0: Christina Diaz. Good morning. Chris Linggian. Maying buntag sa Bukidnon.
3: Good morning.
0: Oh, si Christine Diaz nakaka nakakaulala. Sa ato mga YouTuber karon mga igala, may babalik kay sikay ninyo ato ning unahog timbaya ni mga naka ang nakauna may ato unahon mga igala no.
1: Good morning boys and girls.
0: Eufrasinia Babael mayong buntag. Romy Sal, good morning. Gikan may galas Kulambugan Lanao del Norte. Flores Pina Cabalfin gikan mga igala sa Lirot. Oy, may buntag sa mga taga Lirot. Ma'am, Flores Pina Cabalfin atong kuan diha. Nagtan-aw magag YouTube unya agda kay radyo diha i-tune in na sa 89.1 it 89.1, ma'am. Muna itong frequency diri sa XFM Davao. Oh, muna itong kuan. Pakusgi niya para maglanog-lanog ta. Pasag din ang silingag ba ni Storbo? Si Elmer Dalanan, good morning katropa Carnel Cortez. Shout out ko sa tanang mga katropa, sa mga nag-agwanta. Oh, sa mga tanang ga-agwanta.
4: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta higala.
0: Oy, alang-alang magmag-unsa mga higala.
1: Makita.
0: Ay, si Sabakbong. Oh. Alas 7:04 na, may bundang sad ni Elizabeth Navarez. Si Frax, gikan mga higalas, Usami City. No, Yefrasinia Babael, maing buntag, katropa, mutanaw, lumba ang katawhan, lumba sgutom. No, si Papa Tibaong, Papang Tibaong, lagay-lagay lang gihapon, sir. Lagay-lagay, ha? Si Ruth Puyasan, good morning, gikastali sa Isibo. No, si Written Brief, lami jong tadyakan ba? Adyaw lang. Si... magamit jud akong pinaipman moves kang Auntie Claire. Eyo kay mapriso ta. Si Juby Ostos Armudia gikan San Francisco, good morning. Si Ramir ni si Sario, daghan man unta mga mananabtan nganong kana pa man si Auntie Claire ang nakuha, maupod. Si Dean of Tips, mayong buntag katropang Arnel, mayong tag maligsan. Si BBM sa Formula 1 para mahumana ang atong problema. Aguanta Partilis USA Chapter. Oy, good morning sa mga taga-Aguanta Partilis USA Chapter daw ni sila. Ha? Robert Atay, maing buntag. Gikas Ronda Cebu.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Glenn Ongoria, maing buntag.
1: Good morning, boys and girls.
0: Rodel Pascua, good morning. Si Radolog sa tanang mga naminaw, no? Dina na ko kayo basahon ang inyuhang tanan nga mga greetings diha. Ako na lang... ang ako na lang kanang inyuhang mga kuan, pangan na lang mga igalag mga ubang pang makita na ko diha nga timbayaonon mga kaigsuonan. Si Roger Comendador naglantaw gikas Cotabato, og si Martin Blagger, good morning. Og dali lang ha, si Marina Dunio, Arlene Villafuerte gikas sa Hipodromo Cebu. Mayong buntag diha.
1: Good morning, boys and girls.
0: Og kining mga taga XFM Tagum sa may galang page atong tanaw ni mga kaigsunan kay mangluod niya ni atong mga katropa. Nga din ato ma-mention ng galantaw diri mga igala sa XFM 107.1 Tagum. Si Joby Datilis Yurong, Pingping Tanchado Montesilio, Ma'am Lia Manalaysay, Ma'am Pakosking Radyo na to Destino Turil, Ma'am. Si Always Loud and Clear kuno Bobby Fernando gikan mga igalas na bunturan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Alam mayong buntag, Iram BPS na mirisi ra na sila puhon. Pangitaa daw ninyo tong gaba ug asa to Marlo. Pangitaa daw ninyo ng gaba ug asa na nagsuroy-suroy be. Kaya tong padaliot nanong man nakaabot dito sa Malacañang. Ramir ni si Sario 89 891, maintain lang sa suertres. Uy, bungot sa ito eh. Dili na suertres ha, frequency na sa XFM Davao. Hawa John Bisto Bagotsay, baing buntag. Alas 7:07 na, Lotsky Jampon. Nagkagwapo man ka attorney. Wala na po itong attorney. Alas 7:07 na, may kalantag na sa itong tulumanon. Huwag dalita, may galas sa itong pag-ampos, bullseye, mga katropa. Kita nagpanginaot once again. Nga na mo may galas ka, peace guys, panlawas, huwag pang huna-huna, huwag ang grasya, panalangin. Sa itong labaw nga magagagaw, may muda na budagaya ka na itong tananing laing adon, osab katropa. Laing panin dosab sa itong pagbagabuy, babo ni Madan, lugtang kalibutan. Pag-ampos ata, sumay, may galas sa itong andan, sa itong programa, bullseye. Alas 7:08 na, kinikuras na ito, ganin yung may gala sa Santon Gold Coffee Mix. Pangapin na mo, huwag ipahilo na, may gala inyong tagsa-tagsak ang mga galamhan, inyong mga kasing-kasing, inyong mga pagbati, inyong mga katropa. No, kaya para ito na masugdan, ganin atong programa, mga kaigsunan.

0: Amahadabok alagintod Ginoo, salamat kayo nining taknas buntag Lord, salamat sa gasas kinabuhi ng imong gihatag kanamo. Salamat sa proteksyon, kusog, kabaskog o yung marusab magahagit sa kinabuhi ng among natagamtaman. Gamikan kay pinaagi og tungod nini, mas naligon kami og mas nahinuklugan namo nga walay kawang lamang ang among mga kapasidad, mga talento o ang among tawhanong kusog. Dinis kalibutan ko dili anha gyud gihapon kami kanimo tanan. Mukuha nining ikaw ang tinubdan sa among kusog. Mas ninuklugan namo nga wala kami mahimo ning kalibutan ha, kun wala ikaw. Masailua kami Ginoo sa among mga kasalanan, sa among mga nahimo, sa among sala sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angayng buhaton. Labi na gayod ang among pagdumili, pagtabang sa among mga kaigsuunan nga mas nanginahanglan kaysa kanamo. Kay kami naghunahuna nga kami usab nang ginahanglan man. Masailua kami sa mga panahon nga nagpakabutabungol kami sa mga panghitabo sa palibot. Sa mga panahon nga nangyamid kami ngadto sa among mga kaigsuunan nga nagilaid sa kalisod. Panlayo pa man ini Ginoo sa among pagkamasalay pon ani agyapon kami karong buntaga. Ihalad namo kini karong adlaw. Layo pa man nga dili kami takos sa pagpangayo sa bisan unsa kanimo. Apan nasayod ka ng daan sa unod sa among kasing-kasing bisan wa pa kini malitok sa among mga baba. Bisan wa pa kini mo gawas isip mga pulong, nasayod ka ng daan kung unsa ang among gihuna-huna. Nasayod ka ng daan kung unsa ani sa among kasing-kasing busa Ginoo susiha kami. Lantawa dinhi kanamo unsay makapamaayo. Atagi katumanan kining tanan kung kini makapamaayo kanamo og mas makapaduol kanamo nganha kanimo. Sa imong tukma nga panahon Ginoo, ipahiluna ang tanan. Kanimo lamang ang among dakong pagsalig, kanimo lamang ang among kusog, ang among kalig-on ug ang among bato nga dalang panan. Giyahi kami karong adlaw sa among pagpanginabuhi. Among mga kaigsoonan nga nagabiyahe, nagasubay sa mga kadalanan. Abot sila nga luwas ngadto sa ilang mga destinasyon. Sa among mga kaigsoonan usab nga anaa sa malisod nga mga trabaho, naa sa mga delikado, peligrosong trabaho, naa sa mga construction, sa mga tag-as, sa mga dakbalay, ibutang intawon sila diha sa maayong sitwasyon. Huwag ayaw itugot Ginoo nga dunay maiban ni ining imong mga pinili. Kining tanan, amahan na magipakay, gipasalamatan, pinaagi sa mga anak sa Yesu Kristo nga among manunubos dahil sa panag-iusa sa Espiritu Santo. Diyos nga usahang doon sa kangturan. Amen. Hinamdabi, kanunay magaigala nga ang dautan mo sana ay nining katilingban. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga matarong nang iugpos lamang. Sa pag-ausapay galang kumusta og maing buntag ganin yung tanan. Welcome may gala sa itong pagpanagubaduban sa tulumanong nga Bullseye. Narukad may gala rin sa Davao Region. Mabati rin yung may gala sa 89.1 XFM Davao. Okay, pero sa mga igala diri sa 107.1 XFM Tagum. Ang atong programa mga igala hangtod ta alas 10 ang dagnas buntag. Apan diri mga igala sa dakbayan sa Tagum, of course alas 9 ta. Kay unyan taud-taud pa sab mga igala mo sunod. No, ang programa may igala sa atong kapulisan. Diri may igala sa Davao del Norte Police Provincial Office. No, ang katropa mo Police Dabnor. Bullseye. Narita magaigala sa atong mga nagudang katikaran, iskutanan. Ano dito malangan, may gala kaipit kaya itong oras. No, maayong buntag sa atong mga kaigsunang mga Cebuano. No, ang sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mga sukitang tagtag palamati. Mayad gaaga sa inyo. Bullseye. Sa atong mga kaigsunan, mga kakabsat, ajay, titibanger. Daimbag na bigat, kada kayo amin apo, agyaman. Ito mga kaigsuna, mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran. Ayong buntag, ganyan yung tanan, mapia mapita, mapipia kanulangon, mga pagari. Ito mga kaigsuna, hindi mga Davaoenos, mga taga Davao Region, Mansaka, Mandaya, Kamayo, Madayaw na timprano, Madayaw na buntag, Kamayo, Ubos, Lumon. Salamatay gayod sa pagpaningog, mayori ka natin programa. Sa mga Samalinyos, Madayaw na Kamdag. Ito mga kaigsuna, hindi nga... Akin yung mga igalang... Mga Tagalog, magandang umaga. Oh, magandang umaga po sa inyong lahat, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wes, arangkada ta, bagay kala sa atong mga nakunang mga katikaran karon. Oy, ang atong presidente, ha? Muadto na may galang Singapore mo, kuyog mo? Lakaw naman siguro siya, no? Apan sa dili pa, bagay kala, ako lang, igrab lang sa ako ng opportunity, mga kaigsuunan. Kagahapong adlawan, salamat di ay ko, no? Gab, paliog ko og butang sa ato ang GCash gihapon diya para kang Daniel Cipuentes. No? Butang niya diya. GCash, butang, pwede na mabutangan og kanang tabang kang Daniel Cipuentes, no? Pwede na mabutangan pa na siya. Pagamay ka, maya lang. Kamurag dako, ramang po kayo. Ikaw na yung kamada diya, no? Now, amo di may galagi hatagag pagtagad, mga katropa, gumikan kayo, kinsa man ka. Kani karon mga igala akong pukusan karong adlawa. Kung si kinsa man kang tarpulano ka gumikan sa imong katanga. Gumikan sa imong ka usab ka na tug baka o nagdrive ka nga hubog. Naay usa ka tawo nga nag-extra lang in taon mga igala o pamasahero, no? Wa magpabadlong sa katilingban mga higala na masahero lang mga kaigsuunan para makabuhi siyang pamilya sa kalisod sa panahon karon. Tapos ikaw nga gasakyanan gatinanga kang yati ka.
1: Bullseye!
0: Sorry Lord, bago raba ko nag-ampo, Lord.
2: Hawa!
0: Diba, di ba musurok inyong dugo, anak mga kaigsuunan? Kini si Daniel Cipuente, mga katropa, alas kasayuran sa mga labinas ato mga viewers karon mga igala diri sa social media o sa kuhan, no? Kining YouTube, Facebook, mga kaigsuunan. Usa ni kamikaniko diri sa SIR, no? Diri mga igala sa Davao. Mekaniko, iladong mekaniko di mga igala sa ilang lugar mga katropa, no? Pagka gabi no, mo extra kini mga igala pamasahiro kay inuod lang sa klaro lang istorya kita mga igala nga mga membro sa Aguanta Partilis kita may igala nga ga sampila. Inuod lang mga igsoon kung pwede pa lang di matug, kung pwede pa lang di kapuyon nganuman. Kulang na kulang kaayo mga higala ang atong income para sa atong inadlaw-adlaw mga higala sa ato palang kaundaan kulango na. Napabatay katungod aning mangandoy mga higala og diha na dapit sa may tikaro diha. Napabatay katungod aning mangandoy mga higala nga makabakasyon, maharuhay man lang ang kinabuhi. I think mga higala wala na eh. Kung sa pagkaon palang daan mga katropa ang atong income kulangon pa. Nya luoy bega abini mo kita mga kabos luoy man tanga no ang hanok sa buwis naman na to. Kana mga prasaan ang regressive may gala nga classes buwis kanang tax kanang value added tax. Nagtuo ba di mo mga gala kanang tang iyas tindahan mo magbayad ana. Kita man no? Kita may value added no? I-add sa value. Sa ato pa kung ang imong paliton nga item mga higala tag 100 plus 12 na. So 112, no? Pero kinsang credit mga higala ang palakpakan sa gobyerno? Kang kinsa mga higala kuan ang katong tagiyas din daan kay mo dako ang buhis gibayad. Dili. Kita mga higala ang makaluluoy, kita ang kasagubang, no? Kita nga mga yanong lungsuranon, kita mga higala in taon nga kining from hand to mouth in taon ang tirada. O di ka mga igala ka pangontrata diha, no? Di ka ka sabay-sabay construction. Impas ka, no? Magunsa na lang in taon. Muna ang uban diha mga igala, musulod na lang illegal pero di siya rason ayaw mo ana. Nabalikan na ko ni mga igala ning si Daniel Cipuente mga igala diri sa may SIR. Nga ato mga igala gi adtuan kagahapon gitunulan nato og mga tabang nga gikan sa ato mga tigpaminawan. O gikan mga igala sa ato mga supporter, subscriber na to sa YouTube. Salamat ninyo ha. Salamat kayo ninyo ma'am Irish, no? Ma'am Jana Lum ug atong uban may gala Johnston 28. Salamat kaayo. Thank you good. Di ba kulang ang mga pulong mga igala at ipasalamat ninyo, no? Rest assured nga ang tanan nga inyong gitunol dire ato ginang ipaabot dito nan karon. Ang akong gustong ipaabot nga mensahe alang nimo Mr. Driver, no? Nga siguro makaingon ka, may rason pang mabanggaan kung nagpatunga ang tao. No? May rason pang gapatunga may gala kung at kuan man lang basig nakakaon mga higalas porsyons karsada ba, no, ang tao. Pero tua mga higalas daplin, no? Nagpadaplin, nag-stretching in town mga higala kay para inat-inats kusog, no? Magkana man masahiro pa ka alas 12 na mga higalas kadlawon mga katropa. No? Makaingon ka mga pila dahil gibuhi ni Daniel. Pero, tinuod lang may gala, bisag kita, no, kung di pa lang mo angal ang lawas, na ay magpagabas di may gala, na ay chinso, muupirit pa ko ba?
2: Hawa! Ay,
0: ha? Lagi, di na binungang may gala. Pero mo sakit na lang akong diri lagi kay, ha, kuan maguna, 13 kilos mabunang isa ka. Na ay magpahinlo di may gala, magpagraskater di, musugot pa ko ba? Kwarta may gipangita na to. Oh, ayaw na ng illegal. Kanang legal. Nay mo, yung diag, pwede magpako, Andre? Magpasuyop, puspuso negro. Ah, pwede gihapon. Hadlokin man tayo. Oh. Ikaw diha, Chabrilis, kining, kinibang mga, kining, trolls ni Marcos ba? Pagpuyo sa mo, wa mo'y natabang sa katilingban.
2: Pinawa!
0: Mga inahak mong dagko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kan-an ang imong pag-promote-promote ni Trillanes niya. Hanggaw ka man tingali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mm. Ay, pag-comment-comment niya.
2: Hawa! Ay,
0: Hugaw-hugaw ra ka ng akong comment section.
2: Hawa! Ay,
0: Ito ka, paminaw ni ko ano? Ni Leo dito sa Cebu? Kay pro man to ninyo? Ayaw din ako! Ya-ya ka lang. Kaguba na ka sa akong kamada. Char lang. Now, balik ta, mga katropa. Nalagi oras na, 7:21. Ah, orasan yun ta kay para maka-commercial ta. Oh, naagin na siya oras. Sige, 7:21 na mga igalantag na sa tubag para guban-uban. Driver, o kinsamang kado. Ano na lang. Kung mahadlok ka nga musurrender no dito sa kapulisan, no, kung mahadlok ka nga mupaila dito sa inghingtungdan, pwede ka makikita nako, no, pwede tang magkita. Kontaka ko sa number 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Og kanang kanapong GCash number da, pwede po din mo na makontak. Tawagin na. Ingon si, ingon na po si Chabrilis, suko di ay, suko si mong kagaral. Hawa na!
2: Hawa! Ay,
0: Yatik taragani ka. Alas 7:22 na bitaw. Wani mo huna-huna, driver, no? Wani mo huna-huna, sakit kayo sa buot huna-hunaon, mga higala. Ang tao nang inabuhig tarong, no, nag-stretching lang in tao dito sa daplin sa dalan bay, nabanggaan nimo gumikan sa imong katarantado.
1: Bullseye!
0: Ha? Sorry ha, pero mao ni dapat itawag sa imo eh. Kaabusado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kabalo ka karon mga higala na usab in town ang ta- ang mga aksyon mga higala sa tao, no? Katubang si Daniel, no, nga kaniadto may gala ilado diha, no, maing tao gatrabaho karon may gala binimo gahikot-hikot na dog butilya in town mga kaigsuunan. Muaksyon siya may galag kausab ang iyang pangisip. Mogad ini atong gitabangan mga higala nga ato ning mapasitiskan, no, ato ning mapasitiskan mga naluoy ko bay, naluoy ko naguna-huna ba, imagine daw tarong kag pangisip, no, karon mga higala nabanggaan ka, nabagok imong ulo, nahanaw tanan mga kaigsuunan. Wala gud siya, wala reaction dito gahapon ato mga kaubanan, wala lang, no, wala lang mga katropa, no. Nga dati dili na siya ingana sa mga tao nga nakailan niya sa palibot kay ilado man na may galang mangripire o mekaniko di sa ilang lugar. Natungod ani may galang tabaghat nga driver.
1: Bullseye!
0: Sir, lucky mag yun di, sigurado ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naapa kay konsensya, sir, unta di ka pakatulgon.
2: Hawa!
0: Kung naapa kay konsensya, unta di, baka, di ka pakatulgon.
2: Hawa!
0: Na!
1: Bullseye!
0: Sa imong gibuhat aning tao in tao nang inabuhi lang, wa man ni nag-agrabyado ni mo, wa man ni nibabag ni mo, atubanga ning imong kalaki karon na ay tao in tao karon nga nang inabuhi lang, mausab, malubag ang mga higalang pangisip, gumikan aning imong kabuang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Mane balik-balik ko nako, palihog lang. Nay number gihatag nako, pwede ka mo kontak ato ako numero. O gusto ka makikita nga kita lang, di lang sa nato ipahibaw sa ilang, pwede. No? Pwede kayo. Ato na istoryahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ingon man yung mga igala ning kabanay, gadi na sila magpakaso. Mga katropa, ang ila lang, tabangiin taon sila. Kaya nang inabuhi ning tao, wag yun din ang grabyado ni mo. No, wag yun din ang hassle ni mo nang inabuhi lanig iyaha. Pero gumikan sa imong ka tarantado kung mag-drive, nakaangin ka kinabuhi. Kay baw ka, doon na ni duha ka mga anak. Unsaon mga, kuan ani, unsaon mga pagpa-eskwila ani.
1: Pusay!
0: O kinsa man ka, unta.
1: Pusay!
0: Nakadungog ka karun. O na pa man kay konsensya, di unta ka pa katulgon. Mga 20 katuig ka, way tulog-tulog.
2: Hawa!
0: Ha?
2: Hawa! Aya!
0: Oh, ingon si Jijo Itri nga, good morning, boys and girls. Welcome to Singapore. Watch F1 race at Marina Bay Circuit. Just enjoy, Mr. President.
2: Hawa!
0: Kastilan. Iya na. Sa iya na, blood clot, sir. Luuya, delikado ba ya kayo na, sir? Maunay gi-retiran ni Chris Bosh sa NBA. Delikado kayo na. Mogan, luoy ko ba eh? Ngayon naman, wala, tao ba nga wak mang hasol na to ba? No? Tao ba nga wak nang hasol ni Bisan Kinsa ba? No? Murepir og motor maadlaw mamasahir og magabi asa magabangita og kogi la isgutan mga igsoon kita mga Pilipino sobra-sobra tas kogi ang ato lagi yon mga igalang problema kabalo ka usay numero unong problema nato sa atong kita mga Pilipino kay bawo mo bay no pekos gi nang inyong mga radyo bi kay na ako isekretong isulti ninyo ha oh sige timplasa ng Santon Gold Coffee Mix ninyo dia pekos gi nang inyong mga radyo asa man mo na minaron Cebu baka mo ron sa Davao baka mga idiri baka sudak ba yan sa Davao as muna mina Turil no there is my boulevard o diri mga igala oy si Richard Ibanez day mino na kanon na address boulevard og sa mga taxi driver ato pakuski para apil pa sa hero makadungog kabalo mo unsa numero unong problema sa Pilipino mga igala kabalo mo unsa kami tagna ako no ninyo be haber unsa numero unong problema sa ato mga igalangat kita no isip ka tilingban unsa problema nato mga kaigsoon numero uno yun Number one! Ako na lang, oy, kaya malangan ta. Kabaw mo kunsa? Ang atong gobyerno. Sa ilo ata, pero bao dyan ay tinuod. Manginabuhi ang tao, no? Magnegosyo ka ginagmay, wapagani ka mo income, singla na daang kagbuhis.
2: Hawa! Aya!
0: Ngano malaging ang ubang mga gobyerno, mga igalas kalibutan nga muhatag mag-isa katuig, do katuig nga lugway o sige pag negosyo sa dia, pag income sa dia ngano man, inutang raman sa dimo ng imong atua diri may galaw pag kakat. Do ana kay wa pa permit na. Okay, manginabuhi ka, mga igala, na ang imong numero unong kontrabida sa imong panginabuhi, negosyo everything mga igalas kali sa atong nasod, ang imong gobyerno mismo.
2: Hawa! Aya!
0: Nato yung mga taga-Bislig bitaw, no? Mga taga-Bislig, taga-Daba Oriental nga, nakakita sila kanang mga, kanang gabok na, gabok na nga mga lapnisan ba, no? Lapnisan, kanang, tawag na mga igala, agarwood, no? Mahal man kayo na, mga igsoon, no? Kita sila agarwood, kanang mga, ang subok, anak mo na pinakahumot, mga kaigsoonan, ilang gikiskisan, niya gibaligya, ay dakpon po ka mga igala, kay kuan po daw, illegal. Ano atong kontrabida sa atong buhay? Oy, balikan ako ni mga igala. Kinsa man ka doy. No, kinsa man ka sir. O kwartahan man dyan ka. Kwartahan man yun ni tanawan eh. Naitaw nga maliso in taon ang iyang, should I say mga igala, maliso na in taon iyang maayong paminsar. No, gumikan sa imong gihimo. Unya karon na na ay mga pangina. Wag yung ka mo patimaw. Di unta ka pakatulgon sa imong konsensya kada gabi unta ka urumon.
2: Hawa. Aya.
0: Manakong ipangamuyo. Sa isa ka gabi eh, kabainti ka urumon. Syarog matuog ka.
2: Hawa. Aya.
0: Sige. Kuha pagpalit na magmunika dito be. Kato na ng sugdan. Kasamok ng klase mga igala nga.
2: Hawa. Aya.
0: Tanang bisag magkuan ka, bisag mo tagpilaw ka, pag tagpilaw nimo urom diretso. Oo. Mo pala bag piyong sa imong mata, ana piyong piyong. Urom na dayon. Na sige.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kuha ka ba konsensya ani? Ikaw karon gasakyanan? Ikaw ga SUV, no? Unya na kay na hapitan di intawon nga namasahiro lang kay bawo bakang tibok adlaw na tong gatrabaho na narbaho pa inig kagabi eh. Para lang na ikapakao na ikasuporta sa iyang pamilya, doon na siya duha ka mga anak karong giputlan ni mong may kaugmaon. Tabaghak kang dako. Urumon po ang kagabainti.
2: Hawa! Ayaw!
0: Dili man maayo mga higala nga kanang mangandoy tag kuan sa to isig katao pero kaingon ta usahay nga mahirap po doy. Sobra ra po ta kabuutan.
2: Hawa! Ayaw!
0: Alas 7 imidya na may galaw abang ko kasugod og topic dire. J promising oh pa komersyal na gani kong gab. Pwede ba yung komersyal?
2: Ay! Hawa! Ay!
0: Alas 8 na siguro. Tapos yun na nga ng alas 7 imidya. Na ay kwa niya? Na ay... na ay mga binairan? Anak ka agang laki. Hey! Daghan ko giyang mga Pilipino pero kadaghan sa anaas mga gobyerno tapulan. Mo nang kamo diha anaas sa gobyerno ay gid mo pa kamo pa yung mga sunilduhag tao, kamo pa yung mga maldita. Ang damay mong dagko.
2: Hawa.
0: Ay. Hoy, si mong kagaral, o di man lang mo kabalo mo pahiyo. Taga-secure ka, sir. Yung si Chabrilis ba? Taga-secure ka, sir. O sa mamu, appeal ka katong, katong tsakadal mo'y gamito na ako sa imo. Alas 7.31 na may galantag na sa bunda. Kajut lang.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Nationwide. This is XFM. Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ninahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Masama ginong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Santon Plus

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Blas Herbal Soap.
3: Ugo si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santo Blas Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santo Blas Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santo Blas Herbal Soap.
1: Santo Blas Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santo Blas Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santo Blas Herbal Oil.
5: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
5: Santo Blas Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
7: Sao na?
6: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumi gay dahil sa malalang karamdaman, kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: May kining chia seeds og turmeric. Maayo sa atay ng turmeric, mga kaigsuunan. Nya napod ni mga igalay collagen o glutathione. Mo nang uban mo ingon nga ni Hamis magkakatropang Arnel, no? Balag itom-itom gabay basta Hamis.
1: Hawa.
0: Ha? Murag bakukang. Dok, tinood eh. Mga katropa, mauna akong ginagamit niya kape. Maintain man na mga kaigsoonan. Makatabang yun siya eh. Pero sa atong pamanit, mauna man yun ako ang mga igala. Kinala pa mga isa kagalon pa ng glutathione, may igala akong consume. Kadali lang. Asa naman itong mga igala? Inawa naman itong... Oy, may buntag sa itong 59 ka mga viewers niya. Good morning ninyong tanan.
2: Good morning, boys and girls.
0: Oo, dinan ako mausa-usa kay gumikas kadaghan. Pero akong sulayan, mga igala, ha? Kadali lang. Si Fernando Inihada Kiben, may buntag. Alarcon, Relativo, Leia, mayong buntag de Cebu. No? Marieta Burila Galiano de Montreal, Canada. Good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Good morning from the Philippines. Okay, bago sa orasa de sa inyo ron.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si Rit Jubert Barbarona, may buntag. Zali Gonzales, no? Good morning. Alan Malate, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si Bibi Girl, may buntag. Bibi Girl de Macau, nga nakabunag Macau. May buntag. Good morning.
2: Good morning, boys and
0: Ramil
2: girls.
0: Umbayan, si Sibiram Tiniam Iros, good morning. LG Asigire, Ramil Umbayan, Darwin Estrada.
2: Good morning. Boys and girls.
0: Australia Camacho, mayong buntag. Jubinso Biloso, si Jan Bisto Bagutsay, mayong buntag. Si Hamis Nabitaw Kaser Arnel from Cebu City. Binuangan sa kunin nyo da. Jinilin Jin Lumasag, mayong buntag. Ikas mainit na bunturan Davao de Oro.
2: Good morning, boys and girls.
0: Nakasanton Gold Coffee Mix na mo diya. Palit na mo diya ako. Para di lang kay ako mga igala may maghigup-higup. Dari higup tang tanan. Si Albarico Vlog, mayong buntag. Si Cyril King Odrasil, mayong buntag. O akong kumpare diya sa Butuan. Si pare Charles Darwin Luison pare, mayong buntag diya. O si Auntie Jilmer nga membro sa Aguanta Party List. Mayong buntag diya. Good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si John Ray Batino, mayong buntag. Sa Kauswagan, Banay-Banay, Davao Oriental.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si Rilin Navarro, di na ta mag-BPI, ane. nga naman. Ay, nakuning impeachment, mga igala. Napastila ng impeachment. Nagtandao ko kagahapon, mga igala. Naglabad ra kong ulo. No, si Darrell Kultura maing buntag, si One on One, no? One on One ba ni? Si yung siya nga maing buntag katropang Arnel, ang BPI way ayo nga bangko amo ba? Kay ilahagi sabwag ang detalye sa ilahang depositor. Amo na problema ron kay nagletter ang prosecution, nagletter ang defense, may gilas attorney Michael Powa kaniadto, wa nila may gala bali-bali ha. Nagletter ang prosecution ni tambong sila. Na di mo ni may o mami mahimo ani kay mo mani agianan sa mong sweldo basig kaltasan mi ani may gala sa. Espe Bueno mayong buntag, no? Si Victor the Second may buntag ikan sa Saudi Arabia. Oy, may buntag diha. Si tagpila na share asa mapalit kay naghamis na, para mohamis na pud mi. Tag sa butika ni mga igala ang Santon Gold Coffee Mix tag 200 lang. Mga katropa ang isa ka box. Oo, napoy ubang butika nga. Gusto pong negosyo yung kuano. Ila pong itag 230 pero kuan yun na regular price may gala na rasa kuan 200 pesos na isa ka box mga katropa, no?
3: Bullseye.
0: Sige, padayon ta may gala sa atong tulabanon dirita mga gala sa mga nagunang mga isgutan Andres Bullseye.
3: Bullseye.
0: Now, ang dahil lang asa man ito ang unang topic ko karong buntaga mga katropa. No? Okay, dali lang. No? Pati sweldo lagi, mga igala sa atong Vice President. Giapil na mga igala sa impeachment. Atong paminaw ni itong maglagan.
3: XFM Katropa.
4: Sir, ito Land Bank of the Philippines. In all likelihood, sweldo po ito. Now, I did some addition. No? Nag-arithmetic ako. 4 years ito. Ito ba yung 98998 na account number?
5: Sorry, Your Honor.
4: Yung last digits niya, 8998.
5: Yes, yeah. Your Honor.
4: Inad ko po yung 4 years, ano? Umabot na mahigit 4 million. Dinibad ko sa 48 months, 102,000 per month. Magkano ba sweldo ng Vice President? 300 plus, gumastos pa siya, eto na iwan. Ang point ko lang, Mr., ang haba ng diskusyon eh. Sweldo ng Vice President, pag-uusapan natin siguro.
5: For the record, the salary of a vice president is, given the salary grade, is anywhere between 330 to 350,000 per month.
4: Oh, pag kinumpit ko nga po itong apat na taon, 102,000 a month lang eh.
0: Hmm, di kang abot, no?
5: I think they're starting from the lowest to the biggest, Senator Judge Lacson. That's why this would be the lowest.
4: Pardon me, Counselor. Kung ang point lang is baka mabawasan ng 4 million yung inyong addition, eh naintindihan naman namin na pag land bank sweldo, automatic kaya yung pumapasok eh. Baka naman pwedeng bawas-bawasan natin yung araw ng ating pagdinig. Ang didinggin natin, 13. Eh isa pa lang, land bank pa lang eh. Anong oras na tayo? Just a suggestion, Mr.
6: Presiding Officer.
0: Okay na nakam! XFM Katropa! Walo ko daw ni ka bank account, mga higala. Pati itong mga bank account ko nung joint nila BP Sara o former President Rodrigo Duterte. Nakaingon ko daw si Ruben Padilla nga, pwede hindi na idamay si Digong. Pero wag yung mga puangod, mga higala, ng naas prosecution. Kaya pati ning swildo, mga higala, sa Vice Presidente, pakialaman man. No? Okay, gitutal ba ganit ni Lacson, mga katropa? Oh, kuan man eh, no? Kulang man po ng inyong, sana eh? Oh, man eh, magkadimao ng inyong computation. So, sa may gusto nilang ipasabot, mga higala, nga, pati swildo sa Vice Presidente, mga higala, unexplained wealth na. Musweldo, mga higala, og 300,000 kapin, mga higala, ang Vice Presidente, sumala sa kining, ginatawag na to nga standard, salary standardization law, o SSL. Mga kaigsunan, no? Wala na ba lagi rin katungod nga makahupot o kwarta niyang account niya kanang land bank may gala pang sweldo, magyuda? Lagi na yung una to, lagi ka tanan, pati og ang iring mga gala gakaon karon iring mga katropa nila BP Sara karon gakaon og mahalon nga cat food, apilo na. Hawa! Oh, ingon si Chabrilis nga sundang style digong ay, kapoy basa aning digong kanima ang spelling ay. Sabot. Alas 7:44 na may galantag na sa tumbag pa nag-uburuban ka na pipila lamang no mga katropa sa mga panghitabo sa Senate impeachment no sa impeachment trial may gala no kagahapong adlawanan balito speaker sa skutanan mga katropa gumikan kay hindi mga panghitabo tanan karon no even the vice president may gala gibirahan na magyud niya si BBM og niingon nga mao gyud ni nagpaluyos tanan may gala nga giatubang karon sa vice presidente. In fact may gala kung tanaw nimo ang vice presidente karon maoy murag maoy admin no kay naanad bayat ta mga higala nga ang administrasyon mga higala maoy daghang kalaban karon mga higala ang vice presidente nga di pa na siya administrasyon mao na noy daghang kalaban gialirungan may gala gitabangan. Siyempre, mga igsyon, alam nga naman lang sa maghilom. Listen po mga higalag, di naman lang yun mutubag. Sa dagan, may gala mga pamasangin, pananglitan, kanang mga hinimuhimo, nga istorya may gala ni Gracioso, nga makaingon mga katropang aral nga hinimuhimo. No, sama pananglitan na may gala nang na yung mga adlaw nga giingon nga, kadeliver siya mga higalag, billion-billion. Pero pagsubay mga higalag, kanang adlaw di ay, wa man di ang gidiliberan. Na may mga pamatuod, may gala, even, no, ang ilang pagdamay mga higala kang Jeff Tupas, mga kaigsuunan. As Jeff Tupas, gatua ba ng Japan atong panahon na? Is Jeff Tupas, mapakita na ako na ako'y kopya sa akong, e-ticket. Di ako'y kopya sa ako ang di ay passport nga natatakan yun, nga nisuod kong Japan ang mga adlawa. No, saan ba na nimo? Mga katropa, stricto ba yan ang muadto kag Japan? Ay visa pa na. Oh, saan man na niya? Lugar, kini si Jeep Tupas, may gala, nag-bilocate ni siya. No, nag-bilocate, naasya diri, nasad siya diri, mga katropa. Naasya Japan, nasad siya Pilipinas. Ano? Yan ni mo makita, ma-verify ni mo, mga gala, kung unsa katinuod ang istorya o kining butang-butang. Mga kaigsuunan, nadamay pa si Father Flabby ani. Okay, si Father Flabby may nag-vouch may gala nga dili kuno bakakon si Gracioso. Duha na sila, duha silang bakakon. Ang bakakon mga igala, no? Ang bakakon kung mo vouch sa bakakon, apariha silang bakakon. No, niya ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Alas 7:47, no, kining tanan, makatubag yun mga igala ang Vice Presidente. No, di gina malikayan. Apil na mga higala ang mga tao sa nagtanaw ba? pagkatao bito makaingon bisag kita ba mga yanong nungsuranon mga higala no makaingon ta bisag sintido kumon na lang atong gabiton no nga kani mga igsoon hini mo himo gyud nga istorya no kini matod pa ni Auntie Claire kining tanan nga mga political noise kuno moy dahilan nga nung wa kuno may galaga nga nung ut-ut kuno ang ato ekonomiya karon
6: hawa
0: oh paminaw na to si Auntie Claire be
7: XFM Katropa.
8: Ang political noise, nagsasabi, nabababa ang
0: nubo. Op, kadali lang. Ang political noise ko, no, even si Bibi Sara, mga igalan, na nawagan ng hawa na niya. BBM!
6: Hawa niya!
9: Hoy!
0: Talk to ak ok sa imong kagaral? Bisan mga Pilipino ang dili manawagan nga muna og si BBM kanira sing kining iyang mga ko ano nagaka-comment diri mga higala nga mga trolls niya nga di mo pakitag naong ni mga tibaghak pakita mo gagway kung isog mo og isog pagyud mo ari mo diri sa shrine tultulan ta mo hatagan ta mo GPS ug asa ko ga programa ron Ha? Katong ni Agi, gihagit na ko, naaraman mo diri sa katong nagprograma ko Stago, may gala. Yung ko, naaraman mo diri sa Domingo Building, second floor. Saka diri. Kaya di nini madagag istorya, sumbaga yun tan eh. Huwag man po yung ipatimaw. Kutob raman sa istorya, lagi po. Ang sweldo nila, taman raman sa istorya. Para may kontrata nila mga kaigsunan. Ha? Now, ang political noise ko no mga higala matod pa ni Auntie Claire, no? Kini political noise mga kaigsunan nga gustong pakanaugon ang presidente. Mao kuno ni mga higala makababag sa atong kalambuan, di ay? Sige daw gab. Padayon. Sige Auntie Claire. Damila na diha.
8: Tamad. Mga destabilizers, obstructionists. Ang political noise sa ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagubain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya.
0: Op, kadali lang. Kanang politika, mga higala, na anak siya kanunay. Kanang kinis Auntie Claire, mura magwa ka. Di na lang kumuingon, pero mura magdili kuan. Kining kanang political nga mga aspeto mga igala, for example kanang dissent na ana mga igala daan sa embedded na sa sistema mga igala sa demokrasya, no? Kanang disagreement na ana daan mga katropa. Pero kani ko nung ang inyong ginahimo diyang sige mong pangaway ang BBM, mo ko nung kinimagigala nakapahinay sa atong ekonomiya, yun na pa! Nganong inyong mang ipa, nganong inyong mang ipahid na mo ang inyong incompetence? O di mo kabalo mo padagan aning Pilipinas, nganong ang politika mo inyong pasanginlan? Gapariho raman inyong mga trolls o mga utok? Nga nung inyong ipasangil sa mga tao nga igo na kasultig din o gareklamo kaya nga naman di ba na tinuod galison mo ron? Nga naman mo comment mo dili aning politika Auntie Claire mahal gihapon ang bugas et ha? So naunsa ka? Mo daw ni naka-apekto daw sa atong ekonomiya no? Auntie Claire et FYI et
6: hawa!
0: Mo comment mi odili ang inflation taas. Naay komentos politika o wala? Naay madawagan o wala nga pakanaugos BBM et nagpabilin et nga 60 ang kilos bugas? Layo oras inyong giingon nga tag 20? Mo comment mi odili et ang krudo et 90?
6: Hawa.
0: No? Ang gasolina, 88! Makapausab ba nagmanghilom ning mga tao? Or base mahilom na lang ta, gumikan kay may gala kay mamatay at nagway sa madigusla ng mga Pilipino, may gala ning kalaki. Kaya naman lang yung dawaton nga di ka malubudag nasod. Panawa doon ng dollar karon. Ano ipasangil man animos presidente ng dollar? Tinuod man na, pero na pero diha mga higala. Kanang ikanang ekonomiya sa kalibutan, apektado yung taana. Pero ang pangutana ron, no? Mga kaigsuunan, unsa ba atong gihimo sa atong fiscal economy? Sa atong kaugalingon ba? Banat-banat sa mga higala, murag hapit na ganing ting sweldo, kaya nagbanat-banat man ni mga trolls o comment din mga kurimaw. Unsa ba atong gihimo? Igor tas pag-ingon nga, kumpleto man ta supplies karne. Oh, kanang karne nga gipang ESF na. Kumpleto man ta supplies bukas, ganong mahal man lagi. Ha? Matingara man ta ni gobernuha may galab, baka kong dako.
3: Bullseye!
0: Nya ilaron kag harapan ba? Fake news ko no, fake news. Uy, FYI, ikaw ti numero uno ba kang tingpakalat sa fake news? Be, tagaan ta mong sample ha, tagaan ta mong sample. Kinsay unang gaingon mga igala nga, ha? Kinsay unang gaingon nga, nadakpan na si Saldi ko.
9: Pinawa!
0: Kinsa? Hindi ba kaniman? Si Auntie Claire! Matpa ni Auntie Claire, nahuli na si Saldi ko. Pagkasunod kay Nabulabog man. Oh, kay si Saldi ko mga higala, mura gihunghungan man nga si Bat at tog France kaon dito custard cake.
9: Hawa!
0: Custard na ba? Custard cake. Croissant, de, croissant. Dito ka pagkapikapi dito sa France, pag kaon dito croissant. Oh, di, pag-adto nila, Secretary Bida, purbida.
9: Hawa!
0: Wa na kuno dito, may gala Saldi, kuha na kuno, nakalakaw na. Anak, kagang laki, may gala ka na kong kabakakan. Dayon, ana din siya declare, ang nahuli, hindi ibig sabihin na naaresto. Bungo sa ito eh.

0: aga na sila kuta karon kay nag-aliro, gitabangan man ko nila diri ron. Mm. Pamatuod ha, matod pa mga higala aning hanggaw nga si Chabrilis. Dahil nag-comment rin, may higala, matod pa aning hanggaw nga si Chabrilis, ingon siya nga, diri sa amo lagi, tag 20 man ang kilos bugas.
1: Mata.
0: Mau ba? Asa dapit ng imong impirno? Asa dapit ng imong impirno?
2: Bullseye!
0: Makapalit eh, ka, sulay palit. Palit ka sa NFA, mga higala. Ipa-online pa.
1: Mata.
0: Pag-i-on, pagkag-online, mga higala, unya ang maka-apil in taon, mga tiguang, pa-apilon pa yung online.
1: Mata.
0: Kabuang, mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Political noise, naka-apekto ko no sa ekonomiya. Inotel gud imong presidente ang kuna. Dili kay pasangin lang kining kabanhas politika na may mas banha pa ani. Di ba? Na may mas banha pa ani mga igala, katun ang digong sa una kabanhas politika ato. Di ba? O politika la iskutan perting banha ato sa una ba? Oh, kini karon mga igsoon.
2: Bullseye.
0: Kontrolado Manila tanan.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kisa may namulitika ani ron.
2: Bullseye.
0: Klaro anang imong presidente sig panugo anang oh tanan nga mga kontra. Ha, tanan nga mga kontra magaygala, ala pang kasuhi. Oh, si Jeep Tupas di ay giopiran ko nog bili ang pila to? Giopiran ko nog kwarta magaygala. Basta mo adto lang dito magaygala sa NBI kuno. Magakatropa. Kay ngano para mo testify siguro against magaygala the Vice President desperado.
2: Bullseye.
0: Kuya og tirada gyud ni magaygala ni ikaw ka kining matibag. Naong palangdaan magaygala tikasan na kayo.
1: Mata.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Sige, padayon ang declare. Mga pace ako.
3: Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
0: Asa ko na?
3: Sa amang research.
0: Ah, isa sila. Kamo ko nga pangaway ni BBM. O, kamo ko no ang dahilan nga nung dili maayo ang ekonomiya. At least man lang mga igala sa ing-ani nga istorya, giangko nila nga dili yun maayo ang ekonomiya sa nasod karong mga panahuna.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At least, inamin din. Pero, naida kong pero lagi. Naida kong pero mga igala. Dili man daw si BBM o dahilan, kamo man daw kuno nga sigig pangaway. Oh, boss, unsa kahay scientific name sa bakakon? Ay, nako. Idol mo, katropa ta, katropa. Ayon ang idol kay... Ipit na dihang kalakiha. Katropa lang, katropa, no? Katropa, 89.1. Mga kaigsunan, no? Hop coach. Martin Roma, nagpatuli ka muna. Kisa naman po ni mga tabaghak ni mga... Isa naman po ni si Martin Roma, nangaway na sa din, lahi na sa din nga, kuan eh? Tama ka, di anapod lagi, oh, kuan din eh? Another, ano pa yung bag-ugab? Nagpa-enroll?
1: Mata.
0: Unom na kabuok, mga igalak trolls, si Kaliro nga na itong YouTube channel.
4: Hawa! Ayaw!
0: May pag-iurom mo.
1: Mata.
2: XFM Katropa.
0: At least karon giangkon mga igala ni ko an laban og recognize nga dili gyud ay maayo ang ekonomiya, no, mga kaigsoonan kay dumduman nimo tong pagbutos gira last year nung katong Marso mga igala di other karong tuiga mga katropa, nagtaas na tanan mga kaigsoonan, no, mga labi na ang presyo sa krudo, sa fuel. Kamalo ka on sa ingon ni Auntie Claire, wala po tayong matatawag na crisis. Mura rin eh, may galag kining si Chabrilis nga hanggaw nga na ako no'y Japanese rice nga Jasmine, tag 20 ra ko nung kilo. Kada kong bungot sa ito'y alas 7:59 na mga igalantag na sa tubag pa nagubaduban. Tama na na? Opa, napay sumpay? Gamay na lang. O si padayo na na si Auntie Claire. Sige, it!
3: Hindi nagiging maganda.
0: Aha.
3: Kahit sa amount research ang aking tignan.
0: Aha.
3: Ang political noise na wala kakwenta-kwenta nakaka-apekto sa ekonomiya. At ito talaga ang panilang intention.